0: XFM
1: 9.1.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jeline, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balhian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
6: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
3: Southern Gold Coffee Mix.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
10: Baklarex, sana?
11: Exciting!
12: Bullseye! Bullseye!
13: Oy, balik na din mga katropa. Ito na mga bullseye.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Si Genevieve Boa Armasa, mayong buntag mga katropa. Unsaon naman ning amo ang radio na 97.9. Wala naman yung tingog amang nasiguro ni si Mort. 89.1 ta. 89.1 ang ato ang radio mga katropa karon ha.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Siguro na mga nagadawat o ganang radyo din yung libre mga katropa nga din na mutingok. Ang damay. Ato na siguro na. Ibalik din mga katropa. Kaya ito na po nang i-tune in sa 89.1. Nga kami mga sistema din yung saon na mga katropa nga makatingog na. Huwag ito mga nakagunit o radyo ng 97.9 nga exclusive. Pwede niyo i-dangop na din mga katropa. Kaya ito ning, kwanon? Ito ning, buhata na po doon ng 89.1. Dali raman na, himuon. Kaya ito mga technician din mga katropa. Unsa ako na? Oo niya, may yung buntag din mo diya, Genevieve, ha? Sa kwanta, 89.1. Dili na ba ni siya magamit? Magamit na kung inyong iuli din. Ato nang i-tune in sa 89.1 kay Camila Nekabaw. Unsa ako na? So, Genevieve, Buwa Armasa, asada pita inyo ha diha. Saan din nakadawat mga tropa o Radyo 97.9 mga tropa nga exclusive. Ha? Meron na kay amo na lang gilisan o 89.1 kay ngano man. Makitaan sa usak announcer Tumigo mga tropa, yamang martilyohon. Yaman ang paliton yung martilyohon. Unsa ka, gihilabtan ba ka siya ana? Ano ka mga katropa nga gimartilyo man to niya to? Wa man siya hilab ti ana ang mga katropa. And mo na iya nga version sa corruption. Dili man na corruption kay nga naman na gigastuhan man ang mga katropa o niya tapos namatay gitawag og democratic way of kiniganing pamaagi na to mga katropa. Democratic way of how we propagate ourselves mga tropa ngadto sa mga matag-individual. May mga lang ganagan gigasto na gikan sa gobyerno kay gikurakot na mga tropa ug money mo na. Wala daw freedom to choose mga tropa. Ang freedom to choose niya mga tropa dawaton niyo nang radyo dili. Di ba? Alam mo na. Oh, kay gitudluan mo mga tropa ug ingon ani, ganing radyohan ni libre pero exclusive lang ni sa 97.10. Gusto ka ani? Gusto kayo? Alam mo na. Bisa naman nga manuri-suroy mga katropa niya, manglubag mo gradyo. Oh, bisa pa mang tuod mga katropa, huwag ka na ganing dili gusto maminaw, lubagon yun, tigaan ka ng mga lagot mon. Ngayon kaga, corruption na. Ang corruption ka na, mga hatag-hatag, manglubag niya mga katropa, mamayad nga to sa mga surveyor.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Oo. Oh. Mura mo muna ka-istorya mga katropa, huwag ka ng kamuray tama. Sige lang, Genevieve Boa Armasa, kanang radyo nga dili na magamit siguro kay 97.9 man ha. Kung dili nyo na ihato direk balik para ato ng tulion mga katropag, himuna po nato ng 89.1. Ihatag na dito sa katong, ay natada! Para dukdoko na po ng radyo.
12: Ay, radyo,
13: dukdoko ng batilyo.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Muna ingon nga diskarte raman na. Diskarte raman yung tao na mga katropa. Kami nagbuhat may gradyo dire nga amo. para ihatag sa ato mga sukin di paminaw. Unya karon mga katropa, atong giingon na mga katropa nga mudawat mo ani among radio diri, ang inyong madunggan kami ra gyud. Di mo kadayal og lain ani. Okay, isa ra gyud ka channel ni. Isa ra gyud ka frequency ni. Okay, komen siya kanaganing kanang si tawag ana na eh, nagoy term nga ginapangita mga tropa nga exclusive don ni sa mo ang gipabuhat. Gipabuhat ba? Ginama gyud ni. So, karon mga katropa, mayon sila og kanaganing dili maayo na kay wala na tagaay daw freedom to choose. Asa man ang freedom to choose mga katropa, ang imong pagdawat mga katropa, that is your choose. That you choose nga mag-accept ka. That is your choice. Onya imong kuhaon kay parduk-dukon. Dukdukan ay nag martilyo ni ro. Eh istorya na resibo.
12: Bullseye!
13: Bullseye! Dari sa mga katropa, kaya dagang kay Dr. Kunog, Martilyo, ni ato ang mga senador, ani karo mga katropa, naunsa naman tawa ni atong world, ani karo na eh. Naunsa naman tawa ni Lord, ni ato ang earth, mga katropa. Kaya pwede naman yun atong lisuda, ani karo mga katropa, dagang na kay mga version karo na to, nga makaingon ta mga katropa, o napabata sa insakto, ani karo nga tilimadon. Dari karo mga katropa, kaya si senator, Senator Migs Zubiri nangayo siya pasaylo sa mga taga Bukidnon. Ningon si Senator Migs Zubiri anda mato pa siya nga magpakamatay alang sa iyahang mga constituents sa Bukidnon. Gawa ni Zubiri, biliba yun ako. Biliba yun ako ni Migs Zubiri mga katropa. Oy ha, pwede na ba ninyang panginggan nyo nga manindog ng mga dali mong hawa ana siya o hawa chibat kaya mag-election ako na mag motion na watay number pilit ah chibat para walay kurum ala dali. ikaw minority floor leader, ikaw mabilin diri kay para mag motion to adjourn ka kay dili na magakurum. Ha? Si Bata yun kay basig ka nagang pa istorya. Kaya lang kanila mga katropa gidali-dali. Wala man ni dali-dali adi ni mga katropa ning giingon og kanang pagtuki sa rules kay nakapending da inisiya ni atong May 11 ang naisgutan nga suggestion.
12: Bullseye! Bullseye!
13: And here comes the motion after the suggestion.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Pizza 11. 11. Unya, last Monday lang. Unya, gidali-dali. Di, gisla gusto mga katropa, tungod kay mauni mo na dispabor alang kanila, tungod kay nilang ginaon na pamulitika na lang tanan.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Nagpakita, hinon sila ang color mga katropa nga they're against. Kay mga Duterte ang mga naadiri karon. Kay Barbara Coy. Kung nana manggaling mga katropa nga to ang leaning sa to ang mga pangunahon na nawala na din na ang pagkanan partisan supposedly ang inyong pagka-legislative dira mga katropa o legislator nawala na sa to ang legislative department. You're not for the bayan anymore. You are for your own good.
12: Bullseye!
13: And you
12: Bullseye!
13: Are for your own personal interest.
12: Bullseye!
13: And you are for your own, on your own na lang mo. Kanuna is inyong mga political career.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Ano mo na mao? May pay direkta mga katropa na mao pa yun ni mga katropa. Kining ingon ni Senador Migs Zubiri. Nga ingon siya nga, mga ikugpasaylo sa mga taga Bukidnon. Ha? Anda matod pa siya magpakamatay alang sa mga constituents mga katropa. Mag dito po ning uban mga katropa nga close up po ning iya hapong t-shirt nga naapoy tatakbo aya. Oo. Ingon po mga katropa ning uban kana na lang ang imuhang unanood pangayag pasaylo niya tapos ang imong t-shirt tatakbo aya malagi na. Ngano dayo kung ang imuhang t-shirt Lacoste. Lacoste man tong amo ang pangalan ko diri Lacoste. Eh kung original na kay Lacoste. Lacoste. Pero kung medyo piki, Lacoste na. Oh, ana man mga. Kada kung Lacoste ani ah. Kaya ang original nga lakos, gamay lang ang buhaya mga tropa, medyo pino kayo. No? Kanyang dako kayong lakoste, napay ngipon ang buhaya. Mas grabe ito ya, kaya naingipon ang buhaya. Onya, kay muingon ka nga paselo ako kay magpagamatay ko para sa Bukidnon nya karon ang buaya nimo nilihok di simong dughan. Ha? Murag wa pagkaoyon mga katropa. Dili na magutta pwede nga magdrama-dramahay na lang taan ni karon mga katropa, no? Kay naminaw ra ba diri mga katropa ang taga-Turil nga naa diha naga kining nagasakay sa mobile patrol sa Turil mga katropa nga gipangunahan kini ni PEMS Dagyo og Police Sergeant Ramirez. Muni ato ang mga katropa, ang mga suki din ang mga katropa. Maulaw tani nila. Kada adlaw dyan na minaw mga katropa kay si Dagyo, may buntag ni Mudiha. O ang driver sa mobile nga si Sir Kabato. Good morning ni Mudiha.
14: Good morning!
13: Maulaw tani nila kay naminaw na sila karo mga katropa. Nangitara ba na sila kasa si Bato?
14: Good morning!
13: Mga katropa, yun saan man yung karon Migs? Kamulokal, dyan yung nag-react ko ano yung mga tropa na yung nag-PM sa ko, ang silingan daw sila ni Migs Zuberi. Galing lang kay kinimanggong ang ko ang cellphone, pag delete ang friends mga katropa, maabot mo nga to sa spam or di ba ka kanang yumino. Nalimot lang ko kisa tong nag-message ako kagabi, grabe siya information na gihatag sa ko, ay. Ha? Ako rin naulaw lagi mga katropa sa mga revelation. Wala dyan ako na screenshot, ma'am, gipangita pa na ako tong imuha. In siya nga pakaulo nara nakita na ako dili ako isulti ang pangalan mga katropa ha oh. Ano siya pakaulo ramani ako ang silingan oy silingan di sila dito sa Bukidnon. colorful mix full of personal interest nakakainis nako murag nagkanta mga atong nakakainis ang ganitong buhay. Ana siguro nakalimot siguro ni siya nga ang iyang igsuon diri sa district nila. Ako ni basahon mga katropa, gi PM ni sa ko, dili na ko ni siya friend, pero nani sa Yumino o kini mga spam messages. So, sa'yo mga nagkatanaw ko dito eh. Nakalimot guro ni siya nga iyang igsuon diri sa district nila o home court mismo nila na pildi kay naay baruganan ilang mga butante. History repeat mampud ka ni sila ani. Ano? Or Migs trying to hide under desire of BBM. Kay siya raba ang SP sa panahon nag-budget sa flood control? Or hiding also kay hadlok pod palaluman? Imbestigahan kay mangita jud og paagi ang administrasyon pangkasuhan ang agen sa ilahang BBM. Yang BBM kay baby niya na M nga prolong. O niya na pa siya mga katropa, mga let us not forget dire. Let us not forget that under the 2023 and 2024 national budget, si Senator Migs Zuberi po ang Senate President tumaas ng 668 billion pesos ang unprogrammed appropriations kaning UA. Nakuha ba? Ang DPWH nagkaroon nang at least 612 billion pesos insertions. It was not only Martin Romualdez and Zaldi Cos leadership. Ang sa Senado ay sina Senador Migs Zuberi and Sunny Angara. Mutilated din naman ang 2023 and 2024. Sa 2024 nangyari ang zero budget sa DOTR and DPWH foreign assisted projects like subway, railways, airports, and many more. Sa 2024, siningit ang SC declared unconstitutional, Supreme Court ni, na deklara ng unconstitutional na special provision letter D of UA na kunin ang excess funds ng PhilHealth funds, PDIC, SSS, GSIS, under lahat yan ng Senate Presidency ni Senator Migs Zuberi.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Yet sa dami ng pangyayari, Zuberi has not been investigated. How about his accountability? Ito sana ang panawagan natin noon pa. Sana magsalita rin si Senator Migs, sino-sino ang mga proponents ng insertion.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Kaya siguro takot na takot sila na napalitan sila ni Senator Cayetano as Senate President. Oo. Itong mga tulfo na ito, eh, sila pala yung media daw na nagkamalit-malita din. Ha? Kaya pala, ang tunada nitong si Erwin Tulfo, minsan may bendalo tayo! Grabe, marag isuga pa rin. Narin dyan po sa radyo ba, no? Ha? Murug na rin sa radyo ng istorya. Murug mag ganaganing ang tanaling istorya, mga tropa, mahadlok kaya sa akong tingog.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Isol na stolpo siya ang tingog, mga tropa, pero ang itlog nagkurog. Malanag na ay bodyguard. Nagkurog-kurog ang itlog, ana. Eh kung dili siya mo tilap sa lubot karon sa present administration, mga tropa, aw. Mingon na po na, mga tropa, si Cayetano, unsa man. Ha, number one ka sa listahan din nga imbestiganan kay murag na may alam si Cayetano eh. Di ba? May patot sana si Cayetano katong ningon siya nga we must have eternal rules. Ad hominem. Asa to? Ad hominem. Ad hominem. Ad hominem. Sir, dito kusog kayo mag-name calling mga katropa. Garoon, di siya gusto magpa-name calling. Ay, nako.
12: Bullseye! Bullseye!
13: O, nilisod na yung mga tawanan. Eh. May lang sila makapabor. Pero kung sila na ganyan mga ipit mga katropa, dautan na dahin ka. Pag sila na ganyan mga maipit, dautan na dahin ka.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Kini si Senator Mig Zuberi, mga katropa, nga nangayag pasaylo. Amot lang po ka, mga tao niya sa inyong lugar, huwag na pasayloon, babugha ka. Ha? Kaya mura mag di na maayong tilimat o ni mo karon. Kining nag-reveal sa kuadri karon si Linga mali mo ni.
15: Pinawa!
13: Di na lang ako isulti pero si ma'am ni siya, si Linga ni mo.
15: Pinawa!
13: Yan siya si Linga. Ano dito? Oh? Pagkaulaw ramaning akong silingan, oy, o oh, tanawa lang.
15: Pinawa!
13: Ay, sa panahon nga itong siya pang Senate President, mga tropa, pertindaghan na po tayo ng mga bilyones ng mga insertions.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Nawa lang yun siya ni palag-palag mga katropa.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Kayo rin yung tusdikon o ganyan-ganing pordibli rin tayaon. May ganyan, kina ako ikapi rin mga tropa ng Santon Plus Coffee Mix. Pagkananam kayo mga tropa. Murag lasa man isa Santon Gold. Kato ni ipa-free taste na to. Na ipa-free taste ka rin mga katropa ha. Ito sa ni ipadapling ni si Mix kay kailangan ko na imuhang buayas kay imuhang dughan. Ingon niya ganaganing
16: alam niyo mahal na mahal ko kayo mga taga Bukidnon. Handa akong magpakamatay sa mga taga Bukidnon.
13: Ang buayas yung dughan mga katropa kay nga nga manaw. Ninga nga ang buhaya. Kurang nahilasan. Ay, nako.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Diritabi kay Dunay pa free taste karon mga katropa din ha sa ako ni Gisendia Engineer kaya parang di ko malipat aning address, no? Ang The Fraternal Order of Eagles Philippine Eagles Incorporated First Philippine-born fraternal socio-civic organization, mga katropa. Ah, asan mo ito? Ako ang cellphone. Service through strong brotherhood, mga katropa. Doon na tayo Operation Tuli, Dental Mission, o kininga feeding. Inayudahan kini sa barangay sentro ng mga barangay functionaries. Barangay Sentro Agdao, mga katropa. Kinsa may kapitan ani sa Barangay Sentro Agdao si Kapitan Istorpi ata. Naimutang ni sa Barangay Hall, South San Juan, Agdao, Davao City, Operation Tole, Operation Dental Mission, Operation Feeding, og pa-free taste sa ato ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Nag-aginod na po din na mga tropa nga tuwa mga crews diya sa XFM 89.1 Davao mga katropa alang sa pa-free taste na to. Unsa kalami ang ato ang kape. Ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kita-kits din na sa Barangay Sentro Agdao. Barangay Hall South San Juan Agdao ning Dagbayan sa Davao. And headed by our Eagle, Gov Eagle, Eagle Michael B. Corong, ang Governor ng Regional Davao, Original Governor ng Davao Region 11. Ito ang Regional Governor ni si Eagle Michael Corong. And also, backup by, sponsored by Eagle Agaton Javier, ang Executive National Vice President. And also si Engineer Mariano R. Alquiza, YMCA of Davao Incorporated President, mga katropa. So, ang mga tinubdang opisyal sa Barangay Sentro, Agdao, Barangay South San Juan, Barangay Hall, diya sa may Barangay Hall, South San Juan, Agdao, Ning Dakbayan. So, free taste na to diya, mga katropa, sa tong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Before mo magpatuli, inom sa mong kape. Tama sa kong kape din, mga tropang nabugnaw na, be. Pagka na naman yun. Ha? Swabing-swabe. Munigin mo, mga tropang, nakakapi ka na. Natambalan ka ba? Na-energize ka ba? Hindi nyo ba napansin, mga tropang, generatang buntag, sige yayo, adri, hantong ka ng mga rasa, pareho rin yapo na itong gibate. Huwag yung naging kapo, engineer. Gumikan kay matag karanugun niya, mga tropa, maghigop tag kape, ang kaping kape. Gikan sa Yes to Health Incorporated, mga tropa, ang kape nga nakatilaw ka na, nalamian ka pa, o natambalan pa yun.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Murag bag o mantulan? Murag mali man tayo mag-isulti, murag bag orto. Kara di ay, nakakapi ka na, natambalan ka pa.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Ang koron nito, mga tropa, nakatilaw ka na, nakakapi ka pa. Ay, nako, ang ito ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Money ang paspas kayo nga maka-energize, mga katropa. Kagahapon, no, dali na kayo na hurot ng akong kape. May pinapulo ka box ang ako ang dalada. Nakatilaw ang mga taga Minda, mga katropa. Nagkita media sa may kuhan, kining ubos aning price tower. Nagbaktas itong ako ang kameraman. Kanya itong si Binnie Boy ang chai. Long hair na. Tama ko, ka-meeting diyan, mga katropa, sa ubos anang sa kuhan, ganing-ganing price tower, mga katropa. Kaya nag-order lagi kape. Kaya kliyente po nga gina-istorya, mga katropa. Samtang nag-isgutan ay pag-unsay mga maayuhon, mga katropa, di ako yung indoors ang kape na to. Moto na hurot. Kulang pa. Nakasaad man ko kang Sir Francis Magbanwa, di ako ang ipainom si Sir Francis sa lamias niyong kape lagi. Basta lagi. Nakasingit po diyan si Binnie Boy Anche o si Din Shiruego, ha? Si Songo King. Ano yung magkatapok niya sa Mindari, ay?
12: Bullseye! Bullseye!
13: Wala ko kay baho lagi na mo diha. Suruyon tamo diha po hon. Masako ko siya ni Sir Leo Magno diha.
12: Bullseye!
13: Good morning diha, mga katropa. O si Nilia Libertina, good morning. And Randy Ranz Santisas, good morning. Sa mga nagamonitor karon, mga katropa, samtang wala pa nakabalubat yung akong cellphone. Unya tataon, mga katropa, kay las 8:31 na sa mga nag-like, nag-share, nag-follow. Kabalutan, nag-atang mo, mga katropa, sa tuag karon nga kining raffle, mga katropa. Mga isa kong sorry sa inyo, mga katropa, kaya nga itong raffle, atong i-move karong Monday. Kaya kagabi, mga katropa, nag-gabian dyan ko sa Tagum City, na ulanan pag dito, mga katropa, nagpadaplin sa amin kay Perti yung kusuga sa ulan. Lagi na akong turatura na, mga katropa, kaya mubo na kaya ni Glupad. Dali na kaya ni Mutiurok. Gamay lang pag bahaan ni mga katropa, wala na, salom na ni mga katropa, may manigbao kay Mulutaw. So nagpaabot pa yung tag, mutuak ang ulan. Nya, yeah, sa Davao City, tayo man daw kay mga katropa ni Undang ang ulan diri, pero sa Tagum City, purang suga sa ulan. Ha? Ito nga, sadya, nagtuak ang ulan, mga katropa, hapit na po ni Carmen. Pintal po si Balot. Ito mga katropa nga, medyo nalangan taula, taka himo, mga katropa, sa atong dapat nga pagabuhaton. Ang inyo mga interest diri, mga katropa, from Friday to Thursday, amo nang giusa, mo ni ato ang i-raffle pag Friday supposedly. Pero inyo mga interest, mga katropa, last Friday up to this Friday, mga katropa, karong Monday ta, ha? Timan eh, karong Monday ta, mga katropa, magpa-raffle. Yan. Ang isayo Monday kay supposedly karong Friday, karong adlawa. Namagun mi pa free taste, mga katropa, diha sa Barangay San Juan ug magpatuli punta, magpatuli punta. Mag na operation tuli, magpatuli punta na unsa man taw ni sleep dab. Kagyawir. Mag operation tuli og dental mission og feeding. Kung patuli gani ka Sir Alan, ubananas lito. Balik ta mga katropa sa dugo pa natong isugutan, alas 8:33 na.
15: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
17: XFM 89.1 Davao City.
9: Kanang nag-wish kag maayong tao? Niya ang niabot? Kay ako?
10: Kaklarek sana!
11: Exciting!
18: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
19: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
20: Long have we waited.
21: Panduway First Five.
20: Zach Tabudlo.
21: Flo-G.
20: December Avenue.
21: Parokya ni Edgar.
20: And Kamikaze.
21: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five.
20: Brought to you by Tanduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduway products in participating outlets. Visit the Tanduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
22: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robin Sul Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
23: M2C Graphics, Davao.
24: Sister Pain.
25: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin hod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtino kayo ang Sister Pain.
24: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
26: Symptoms persist.
24: Consult your doctor. Sa mga butika.
27: Cellphone Gold. Coffee Mix.
28: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Cellphone Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
27: Cellphone Gold Coffee Mix.
29: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
30: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking

0: ang Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
1: Okay ra man ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
2: Da Clarex, sana!
3: Exciting!
4: Bullseye! Bullseye!

Grabe ka lag mga katropa, di ako ang kwan, ako ang cellphone karon, no? Ako ang gipangita mga katropa ang kining ato apon ng mga suking at ibabinaw karon nga naga-message din ni, no? Di na ako makita ni ako ang kwandre din pa ha kay lag ang ato ang kwandre. Dire-direta mga katropa ha kay tempa ha. Wait lang. Basig napuno na juday ni akong cellphone. Ah, puno na judi ay. Pag iris-iris pod. Aya pod na pod jigiha pod og kanang kulitog ng cellphone nga wa pa man na dai tuo di mo na iris ng uban diha. Alang nga mag iriso na ko ning naaman diritong vlog ni Christina Paner. Iriso din ni mo na mga katropa, no? Naadrito ang video nga paborito ni Lito mga katropa mong Engineer Lito dre kaniganing Rosana Rosis mo po daw niya pwede niya mo ni pwede niya kung ano mga katropa Sir Alan nalibog mi dre sa amua asa mi karon mo bayad nagingon magkaha ang Del PC kutob na lang mi 26. Dili ka mo ang kutob sa 26. Alam nga magmangawa mo diha. Kutob na lang daw mo sa 26 siguro ang inyong bill kay dito naman magbayad sa Double Light. Ang akong gikatingad-an ana manggod, no, kay ang Double Light maningil na nga wa maslay mitruhan. Ha? Nga. sabagay, ilaman lang nang ilisan og mitruhan ang pangutana, naabay right ang mga konsumante diha mga katropa nga muingon, "Strike!" Ayaw ilisin among mitruhan ha? Yes, doon na mo'y katungod. Kay ang gipaklaro sa kining Nordico nga wa paman sila giingon og manghawa. Naaman ang ilang poste diha. Og naa pa sila'y kanaganing kontrata nga pila katuig sa ilang supplier sa energy ang PISAM o katong isa mga katropa nalimot ko. Imap, ano sa to? Nalimot ko. And syempre napa man sa kontrata og napa sa pangkisa. Na koy kopya diri mga tropa kaya ko yon ing research ning on kining RA 1 pa para dita ma kuan. Kibaga-baga yon na ning gipaprint. Salamat sa ko ang esposa Mia. Niya yon ning ko iprint ra ko ani tol, ha? Sa Congress of the Philippines ni siya kay naman ni makita man mo dito mga katropa. Sa Congress of the Philippines Metro Manila 19th Congress 3rd regular session kining RA 121144 no ibalik ra to engineer to atong picture kag ganina kadtong sa pagpaklaro sa Nordico oo kay nay nangutana diri asa nalibog daw sila akong gibasa ni mga katropa sa section 21 transition of operations diri mga katropa to ensure the uninterrupted supply of electricity, Northern Davao Electric Cooperative or Nordico is in the interim authorized to operate the existing distribution system and implement its existing power supply agreements with the generation companies that are provisionally or finally approved by the ERC until the guarantee establishes or acquires its own distribution system and fully takes over its operation. Okay. Ang pasabot ani mga katropa nga

0: doon na sila tawag nga transition operation. Kung transition operation mga katropa, buti pasabutin ha, doon ay proper nga pag-turnover. So matawag ba nga properly turnover ang kining ilahang pag-expropriate karon because of naa sila'y weapon gikan sa RTC? Tungod niya na mga katropa, the good thing kay Nordico, wala sila nag-ngitag gubot. For the sake anang atua mga membrong konsumante nga di na sila gusto mahitabo patong kagubot kaniyato sa Danico niya. Nga ang mga tao mga katropa nag-suffer. So for the sake ana respecting sa balaod kining sa RA di ko ka-memorize siya nga RA ni ha 12144 ha RA 121441 nga girespeto nila pero respetoon punta nila ang unod sa RA 121441 nga nasa section 21 in terms of transition of operations. Ang netabo mga katropa, diretso man take over. Expropriation. Nangutana na ta. Kinsa rin tagiya ng poste? Kinsa tagiya sa building? Kinsa tagiya ng mga dagko mga katropa nga giputap sa Danico niya pa kaniya to, nahimo pang CDN, nahimo ang Nordico na karon, sariyan nagkaayos na sila. Sariyan nagkaayos na ang Danico niya, Danico CDN, mga tropa, nahimo ang akin Nordico. Ang Nordico bago pa lamang kinigikan sa pagkaayos. Karon kinaayos na, atat na dayon ang kining private. Mao na nakita sa uban mga tropa. Pero sa ako lang, in terms of services, gusto siguro nila nga immediately ang mga tao gusto makabaton din ang maayo nga serbisyo. Wala man ay problema. Challenge na nato sa Nordico. Ang problema mga katropa kay controlled by manggod ni ang ilahapod nga mga gipang palit din na nga energy din na, o kanang contribution din na sa NGCP nga to sa PISA mga katropa nga mas tagaan di ay o kanang wala lang kay figure mga katropa kung padakaan di ay ang kinakamigawats ang ilang mapalit. Ginakontrol man gyapon. Kinsa na control ang private. Onya mo ingon ang LGU mga katropa nga maayo gyud ang private mo atiman kasi sa gobyerno? Eh, di ba na insultong ikaw taga gobyerno ka?
1: Bullseye.
0: Di ba na makauuwaw nga ikaw taga gobyerno ka? Onya oroy ka nang baliktaron, may pag-privatize nang imong opisina. Di ba? Ano, taga gobyerno dapat tabangan sa gobyerno.
1: Bullseye.
0: Or mas lami gyud ning private kay juicy. Ano ilisod niya mga tropa? Ngayon na matana karon, asa sila magbayad? Oh, kung asa na inyong metro diha, dito mo magbayad. Ha? Nabay right nga mo balibad. Naa, nga naman. Ang Nordico nagsulti nga naa pa Japon sila'y supply. Kaya naa pa man sila'y kontrata sa PISA mga katropa o di man po pwede nga ilaning undangon ma-breach of contract sila. Or maingon karon ang kining DLPC paundangan na ninyo dili man po na pwede mag-abot sila sa Korte Suprema na. Kanang expropriation gipakita gi-aprobahan sa RTC tungod kay ang gipakita nila sa RTC ang kining RA 121441. Oo. Pero nilabaw naman karon mga katropa na ibuslot ni mo again ang gi-consolidate sa Supreme Court tungod kay nakitaan siguro ni buslot o gipa-comment mga katropa ang DLPC. Hulaton sa siguro ninyo ang comment, no? Hulaton sa siguro nato mga katropa kung sa version sa Supreme Court.
1: Bullseye!
0: Kung gusto sila hapsay, haruhay. Pasalamat mo sa Nordico kaya dili mangita gubot. Huwag mo ko nag-ingon mga katropa nga ang Nordico maayo, ang Nordico guwapog serbisyo. Kung serbisyo lang mga katropa, o tugay na kung sa serbisyo, 100 years na ning DLPC, lupigo niya mo sa Nordico nga pila palang katuig. Diba? Pila palang katuig na sila sa diyang nagdaniko niya o Danico CDA.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Huwag pa nakabot 10 years. Huwag pa nakabot dekada. Karo mga katropa, mag-iingon ka o ganang ikumparan mo sa DLPC for how many years mga katropa and they're controlling everything gikan sa NGCP, gikan sa mga gininga pagpalit o ganang pila ka megawatts mga katropa sa mga supplier and sila ang distributor. So, they can control everything. But ang pangutana, mga katropa, is this for profit or revenues or para lang sa pag-help nga to sa mga katilingban? Ang ato mga mentalidad, bahalag mahal, basta kay maayo. Okay, ang uban po, bahala o kanang dilimayo basta kay barato. Oh, Ang ilang resulta karon mga tropa giintrigahan ang Nordico, mahal, mahal, mahal, mahal. Tanaw na to mga tropa, nitopong na man lagi karon ng presyo. Ha? Nitopong na man lagi karon ng presyo, parehan na man lagi tag 10 pesos sintabos lady prinsya. Tama ni mo na.
1: Bullseye!
0: Asa naman itong gingon sa Del PC nga 8 lang yun sila. Ganong pareha naman mamuhalo sa Nordico nga ni 10 pesos naman sobra sintavos. Di pa na mao. Napay mga add-on additives mga katropa. Ang katong mga gasto din nila nga to sa Kongreso. Gasto din nila nga to mga katropa na tumilabay pa nga mga election. Gasto din sa ganyan pagagastuhan pa nila in the future. Ako mismo kung private ko, alang alamang balkansi ko noon sa demo. Ha? Di lang ta bigla. Ato lang na yung isintabo-sintabo sa mga add-on diha mga tropa, generation charge, na mga missionaries, na mga... Tanawag ko ng bilin nyo sa Davao Light nga wala na nag-printa karon. Kadagha mga additives na wata kasabot na ng uban.
1: Bullseye!
0: Ito na makadula sila sa presyo. 8 pesos, 9 pesos compared to other. Pero ang additives... Ay, nako. Ani na lang, hulaton na lang ta nato ang Korte Suprema. Pag mayon ng Korte Suprema, Nordico, wala mo'y katungod, totally, o niya ang kaninyo mga gamit niya, pila mo na, kwintaha na, okay, ibaligya na lang na, assume na lang na sa DLPC. Ana, diha, guwapo kay paminaw na itong mga katropa ang kining-ganing transition. Walay gobot. Ako, I'm not aftering the LPC. I'm not aftering Nordico. Dito ta sa mga konsumante. Nga naman, nalibog sila karon eh. Pinapagabot sa panahon mga katropa, kung ugaling maka-coexist na sila daw ang duwadya, di, maparihan na po ta sa una nga, ay, lalang nga nung di ako mantag-beron nun, aning Nordico eh. Tama mo na mayad. Kung na, ako kong hangyo sa DLPC, ay po mo pag-sow din ako gano'ng mga... Ganang makapalibog na to sa mga katilingban.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Luoy po guys sila. Wala matay oras mga katropa. Dunay oras sa padin na ato. Ugma na lang po. Asa lunes na po po mga katropa. Sa dunga pa na to mga iskutan, Andre. Ato lang ipang wave ning uban. Karong adlawa mga katropa, ay kalimot. Ata sa Barangay Sentro, Agdao, Barangay Hall, South San Juan, Agdao, Davao City. Doon ay Operation Tuli, Dental Mission, o feeding, na brought to you by XFM 89.1, makahatag mo din ang mga katropa ang libreng kape, o sa The Fraternal Order of Eagles, kaoban na ito din na mga katropa si Eagle Michael Kurong, ang atong regional governor sa Davao Region 11, and also Eagle Agaton Javier, ang ato ang Executive National Vice President, and also sa YMCA mga katropa, Engineer Mariano R. Alquiza, MB, DPA President sa YMCA of Davao, Davao Incorporated, and ang mga barangay functionaries mga katropa sa Barangay Sentro Agdao, Barangay Hall, actually in support lang ning Fraternal Order of Eagles project ni o ganang kasikas ni sa barangay diya sa Barangay Sentro Agdao, Barangay Hall, South San Juan, Agdao, Davao City, ni attach lang po ng mga tropa nagsuporta ta sa mga ingon ani nga mga aktibidades mga tropa, Operation Tuli, Dental Mission and Feeding, ang ato ikatabang din mga tropa nga makatilaw mo sa among kape din eh nga swabing-swabe ang ato ang Saturn Gold Coffee Mix.
1: Bullseye!
0: Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyong katropang Alan Abayes Magaingon. Sa Diyos ang Himaya, Happy Friday! Monday na lang mga katropa. Nga ito ang kining raffle ha. Pag-share, karundri, pag-like, pag-follow. Entry kini nato idugang para karong Monday. At ang oras mga katropa, alas 8:51.
2: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: XFM
1: 9.1. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko. Sa mga teenager na katulad ko, mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kuntian lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Nihaptos man hinuod akong kutu-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
11: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
10: Isang pahid lang
11: ng Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang galang katikati.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
11: na all-in-one.
10: Sa presyo
11: magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. O biligon pa dyan kini.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa, at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
16: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
15: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
17: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know?
0: Bet you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Niño season. Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Niño leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
9: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off light and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
17: XFM 89.1, 89.1. Davao City.

0: Так, Ларик, сана.
1: Exciting.
2: Oras sa XFM, alas 8:59 sa buntag.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
2: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, aniya na ang extra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zanthong Plus Gold. Sa itong extra balita, kapin 50 ka mga lugar sa nasod, posible makasinati og danger heat index. Ipahimagno sa pag-asa nga mukabat sa kapin 50 ka mga lugar sa nasod, ang posible makasinati og danger level nga heat index karong adlawa, adlawang Biyernes, Mayo 29 ning tuig. Base sa 5-day forecast sa Weather Bureau, posibleng musaka sa 42 ngadto sa 47 degrees Celsius ang heat index sa nagkalain laing lugar sa nasod. Lakip sa mga lugar nga gilauman nga dunay pinakataas nga heat index mao ang Kasiguran, Aurora o Sangley Point sa Cavite nga mahimo moabot sa 47 degrees Celsius. Gipasabot sab sa pag-asa nga ang danger level nga heat index mahimong hinungdan sa heat cramps, heat exhaustion o heat stroke, ilabi na sa mga tao nga dugay nga ma-expose sa init nga panahon. Yawag usab ang publiko nga maglikay sa taas nga exposure sa adlaw, mag-inom permi og tubig ug limitahan ang outdoor activities, ilabi na sa udto hangtod hapon. Tapos ang anig sa itong extra balita mga katropa, DepEd gilusad ang nationwide offline balik eskwela alang sa school year 2026-2027. Opisyal ng gilusan sa Department of Education kan DepEd ang nationwide offline balik eskwela isip pagpangandam sa pag-abli sa klase alang sa school year 2026-2027 karong umaabot nga Hunyo 8 ning tuig. Matod ni Education Secretary Sunny Angara, ipatuman ang programa gikan Hunyo 1 hangtod Hunyo 11 aron masiguro ang hapsay ug luwas nga pag-abli sa klase sa tibuok nasod. Lakip sa mga tutukan sa programa ang enrollment process, public concerns, classroom readiness ug pag-andam sa mga tunghaan alang sa bagong school year. Mukabat sa 16 ka mga ahensya sa gobyerno ug utility partners ang gingong mutabang sa implementasyon sa Oplan Balik Eskwela. Lakip na ang DILG, PNP, DOH, DOTR, DICT ug NDRRMC. Dugang pa nga magbutang usab og Public Assistance Command Center ang DepEd pinaagi sa hotline text, email ug social media platforms aron mas dali matubag ang concern sa mga ginikanan ingon man sa mga estudyante. Alas 9:02 na sa buntag mga katropa ug mo kato naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita impormasyon, bisitahan lamang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Centro Media Facebook page. Ingon man atong YouTube channel Katropa Digital. Musunod na mga katropa ang programang Centro, of course yung makauban yung ubos nga alagad sa kanginan katropang Juvette Espanyol, kauban si katropang Jasper Magonsha. Gikan alas 9 hangtod alas 10:30 sa buntag. Katropa mo sa balita diri sa Davao City, Juvette Espanyol, kamatuuran ang sandigan.
3: Extra, extra balita.
2: Oras sa XFM alas 9:03 sa buntag.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
4: XFM 89.1. Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usanapod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips og kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas og pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Heal. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka, Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
3: Bricks Flores sa XFM Davao.
5: Katrupa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan patas sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan ang among gibarugan.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
6: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
7: Express Balita.
3: Alan Abay sa XFM Davao.
4: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigbahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o dulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao. Andy Causon sa XFM Davao.
8: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatang ug kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita.
7: Runda Balita.
3: Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyu, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas.
7: Exciting Pilipinas.
3: Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita.
7: Express Balita.
3: Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais,
7: Bullseye.
3: Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya
7: og Jovette Espanyol
3: sa Sentro.
7: Sentro.
3: Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes. XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
9: Ayan, so maraming salamat sa nagpapaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
10: Exciting! summer man nagkatrupa.
11: Ang saya ng summer.
10: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
11: Katropa.
12: Summer na, katropa.
11: Ka-Clarex, Ana.
10: Exciting.
11: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM
1: 89.1. Clarex kayo, katropa, tong oras, alas 9:11 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro. Sentro.

0: Una sa tanang dalay ko ng Diyos sa way katapusan katropan ing adlong Biyernes kita karon mga higala. Pitsa 29 na sa bulan sa Mayo 2026 mga kaigsunan. Kumusta to aga Friday morning si katropaga Jasper magunsa magtimon na sab sa programa ga Santro. Kayog talas 10:30 ning adlaw mga katropa. Pa weekend na usap kita. Kumusta ba nga to ang preparasyon sa weekend mga higala? Pag-usap, kumusta ba ito ang kahimtang karon mga kaigsunan? Mga pinansyal, pag-usap, katropa, panglawas. Importanteng doon tayo ihimsog na panglawas, mga katropa. Huwag ka na palang daan, mga kaigsunan. Ato ng pasalamatan ng atong labaong makagagahong. Kanunay naghahatag ka na ito kapiskay sa panglawas. Grasya, panalangin, katropa, usap, protection, matagkaroon ako niya, mga higala. Welcome, welcome, welcome sa ito katulamanon. Aga programa ga Sentro, asa ka nakapastar karon within Davao City ba karon mga kaigsunan? Davao City, Davao Region, Mindanao, Pilipinas, tibuok kalibutan.
1: Sentro.
0: Welcome, welcome sa ito katulamanon. Aga programa ga Sentro. Kumusta ba nga ito ang mga katropa karon nagpaniin? Nagpaniin sa natad sa politika mga katropa. Ato ang mga kaigsunan karon nga naganing panikaisikay, labi na sa natad sa transportasyon. No, diha sa mga PUJ, diha sa taxi. Ban pa mga katropa nga nasa transportasyon, tricycle man ka na inyong gimaniho. Hangtun na nga to sa habal-habal. No, good morning sa inyo ha. Welcome, welcome sa tuwag katulumanon. O kung sabi, siyempre katropa ito maglangay pa. Ato ang sparring partner as usual, as useful. Ah, di basta-basta. Salamat dahil sa pagtimpla sa kapi. Wailaan katropang Jovette Espanyol. Wow!

0: Ayan, good bang morning katropang Jovet.
1: Ayan, good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy Friday morning katropang Jazz, no? TGIF mga katropa. Mm. Thank God it's Friday and thank God it's payday.
0: Oh. And thank God it's Bayaday.
1: It's Bayaday. Payday nga, payday okay, dili okay, para oh. Sweldo mga katropa. Oh. Payday kay para ibayad sa utang.
0: Tingnan kita makasama na ni kumantuta katropang Jovet kaya makabayad na yun. Bitaw.
1: Bitaw mga katropa. Oh. Happy Friday morning ka na itong tanan. Kumusta ba yung adlaw nga Biyernes mga katropa? Same ba sa ako ang good kaayo ato ang morning.
0: Ah, grabe lagi no. Hindi kita na yung maka-ano ta, maka-long-legged ta nga mga forma kay... para good ang morning.
1: Wala, nanagin si katropang Jazz.
0: Katropang Jov, ginawa ganahin katropang Jov. Nga na, katropang Jovet, nga nag-ano ka, nagka-pantalon ka.
1: Ah, actually, katropang Jazz na nag-ano takay, grabe good siya ka, kanang guot ka.
0: Kanang ano, kanang kukay, kanang halos mabaliskad ang pants.
1: Hindi, kaya ano magod niya is naka, ano ba, naka bell bottom.
0: Kapag ang tanaw si katropang Jov, murag 70s mo na kung kaoban ba rin. Wa siya na anad katropa niya Jovet.
1: Pero para sa uban mga katropa, ganahan sila tanok kana sa mga bell bottom. Actually muna na ko mga ano karon.
0: Sila ginalikay na sila kana bitaw sa mga lampara-lampara kana mga suga-suga pa kay pagbagi na sila makapalong. Bitaw ibalik no ang kana sa fashion katropa
1: Jovet. Yes. Nagahinahinay siya og balik.
0: Balik siya no. Yes. Okay, musika ta bu na kana bitaw mga ang tawag na muna sa ambil.
1: Ambel.
0: Ambel ang tawag na muna dito sa lady sa una.
1: Amo kay bell bottom kasi bell bottom. Parang naka bell shape ang bottom sa imong pants.
0: O mas dakop ang bukad kaysa hawak.
1: Yes.
0: Oh, naman na katropang Jovet.
1: Lagi na siya. Pero bitaw mga katropa, kumusta man ninyo ang adlaw diha, no? As akong gipangutan na kagayon na same ba na kanindot sa tuwang adlaw katropang Jazz?
0: Oo, okay, di ba itong kaghapon, itong ingon nga dapat sa iska adlaw, mukatawa ta. Di na mapadala sa unsaban ang problema sa iska adlaw mga kaigso.
1: Kung unsaman na ito ang mga naman good sa iska adlaw nga bad moments, no? Pero dili siya mag-define sa imong whole day mga katropa. So, dapat palang morning palang atuan ang sugdan sa good vibes. Mm-hmm. Sugdan na nato sa nindot nga mood mga katropa and makatabang ang katropang Jazz para nindot ato ang mood. Maghigop to Xanthone Gold Coffee Mix katropang Jazz. Ayan,
0: una kong higop katropang Jovet. Kini, gitimpla mo kini katropang Jovet sa ako, abe. Ayan.
1: Grabe, maibog mo po tagpaminan. Wala pa na ako natimpla kaya nauna akong...
0: Ipakita lang imuhada kaya parang tuuna sila nga ang timpla gigada.
1: Actually, nag-whey protein mag-uko katropang
0: Jazz. Mustagan lang ginagin mo katropang Jovet kaysa ako ah.
1: Nag-whey protein ko ang gisagulan na itong Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Okay.
1: Ang whey protein, makatabang siya para madagdagan ang protein ko sa lawas for leaner muscle.
0: Leaner ha, mula siya kining meat shop.
1: Yeah, ako naging mas lean no? And mas madugang tone. Ang muscle. Yes, mga katropa.
0: Actually, nagtambag sa ito kagahapon, no? Kung gusto mo magpa-lose weight, ayaw na mo ka ng katong dagan, yun nga dagan.
1: Walking. Brisk walking, katropang Jazz. Mas better siya compared sa dagan. Ang dagan, magod, pang resistance lang siya. Ang walking is lose weight yun siya, mga katropa.
0: Ang nagtambag sa ito, mura po ganang nag-jogging, nag-walking, wapay apon. Good morning.
1: Good morning, katropang Kuya Dars.
0: Good morning. Mga katropa, pag-usap sa tuang mga kaisunan karon nga nag-subaybay katropang Jovet, pwede mo join sa tuang ginaisguta na. So, niya po, taw-taod sa 0969-3-0537. At ang uspon 0969-3-0537. Pag-usap katropa, dito sa tuang Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: Sa tuaga Sentro Balita, adig orasa mga kaigsunan, taon-taon lang ha. Kini na mga katropa, nag-awag si 11RCDG Group Commander Colonel Calexto Cadano Jr. GSCPA sa mga kolehiyo o universidad niya suportahan ang ROTC advocacy o ipasabot sa mga estudyante ang mga benepisyo niini. Matod pa ni Cadano, importante o mahinungdanon nga matagan o hustong impormasyon ang kabatanunan aron mawala ang kahadlok o sayop ng pagtanaw sa ROTC program nga dugay ng nalambigit sa mga kontrobersiya kaniadto. Ipasabot usab sa nasikutan ang ROTC dili lamang military training, kundili usa-usab kini ka oportunidad alang sa personal development, leadership training o serbisyo sa Pilipinas. Dugang pa sa opisyal nga pinaagi sa maayong koordinasyon sa mga eskwelahan o military sector, mas dagang estudyante ang mahimong mainganyo sa pag-apil sa ROTC o usab NSRC programs. Nagto usab si Cadano nga pinaagi sa suporta sa educational institution, mas mapaligon pa ang kultura sa volunteerism, patriotism o usab pagpangandam sa mga kabatanunan sa nasod.
1: Sabi kas bahin mga katropa, giauhag sa Office of the Civil Defense 11 ang mga lokal nga panggamhanan sa Davao Region nga mas gamito ng ilang disaster funds alang sa preparedness o capacity building. Matod ni OCD 11 Regional Director Ednar Dianghirang, daghan pang local government units ang wala hingpit nga nagamit og 70% sa ilang disaster funds alang sa training, mga kagamitan og rescue vehicles. Gingon na sab nini nga sayang lamang ang pondo kung magpabilin kini sa bangko antes gamiton alang sa pag-andam sa mga komunidad batok sa kalamidad. Lakip sayang rekomendasyon ang pagpaligon sa Purok-based disaster response teams o pagbansay sa mga barangay officials isip disaster managers sa ilang tagsa-tagsang lugar. Kahibaluan nga muabot sa 2,600 ka mga purok o komunidad sa rehiyon ang gingong high risk sa baha o landslide base sa assessment sa ahensya. Samtang gipasibdahan na sab ni Dianghirang nga ang preparedness maoy yawi aron malikayan ang dakong kadaot o pagkawala sa kinabuhi panahon kung dunay kalamidad.
0: Sa Pikas Bayan Katropa gihulagway sa Criminal Investigation and Detection Group o na CIDG nga indispensable cooperation ang giingong papel ni Senador Robin Hol Padilla sa giimbestigahan nga pagtabang niini kag Senador Ronald Bato de la Rosa sa otoridad. Matod pa ni CIDG Director Major General Robert Morico II, subay silang investigasyon o CCTV footages, dili lamang ordinaryong pagsakay sa sakyanan ni Padilla ang nitabot kundili kabahin kini sa giingong organisado o usab planado og operasyon. Gibutsyag usab sa nasibutan nga adunay backup vehicle ang nagsunod sa convoy ni De La Rosa, samtang paingon kini sa ilang destinasyon o giingong kabahin kini sa security operation aron masiguro aga pag-ikya sa main vehicle. Ikumpirma usab sa CIDG nga magpasaka sila og obstruction of justice complaint batok kang Padilla guban pang mga individual nga giingong mitabang sa senador. Isamdangan nagapadayon pa ang investigasyon sa Department of Justice kabahin sa maong insidente.
1: Samtang gikumpirma sa Office of the Ombudsman nga nakasumite na og counter affidavit si kani Senate President Francis Cheese Escudero batok sa mga allegasyon nga nalambigit kaniya sa flood control kickback scheme. Matod ni Assistant Ombudsman Nico Clavano, kasamtangang ginatandi sa Ombudsman ang reklamo og ang tubag ni Escudero isip kabahin sa preliminary investigation. Kainom duman nga nalambigit ang senador human giingong adunay mga proyekto nga gitagana alang kaniya din adunay giingong 20% commitment fee. Gibot siya gusab sa mga allegasyon nga dunay giingong milyong-milyong kantidad nga gideliver ngadto kang Escudero pinagi sa usa ka negosyante sa Manila. Sa laing bahin, giingong demolition job lamang ni Escudero ang mga allegasyon bato kaniya samtang wala pa nakadesisyon ang ombudsman kung ipadayon ang kaso ngadto sa Sandigang Bayan.
0: Nagpaimangno ang bibilang ka mga ekonomista nga posibleng padulong na sa stagflation ang ekonomiya sa Pilipinas tungod sa hinay nga economic growth o gapadayong pagsaka sa presyo sa mga pamaliton. Matod ni UP School of Economics Professor JC Panungbayan, nihinay nga ito sa 2.8% ang GDP growth sa unang quarter sa tuig, samtang misaka nga ito sa 7.2% ang inflation rate niya itong Abril. Tugang pag agapagsaka sa presyo sa lana o problema sa supply sa pagkaon, mapipila sa mga nagunang hinungdan sa taas ka inflation. Ipasabot usab ni Panungbayan nga nabutang sa lisod nga sitwasyon ang Bangko Sentral ng Pilipinas tungod kay kinahanglan ini nga kontrolon ang inflation samtang suportahan usab ang economic growth. Irekomenda usab si ekonomista nga paligonon ang anti-corruption efforts, infrastruktura o mga polisiya aron mapaminusan ang pagsalig sa imported fuel o bapukaw pag-usab ang ekonomiya.
1: Katapos ang anig sa atong sentro, balita mga katropa, gibutsyag sa 2nd Congressional Commission on Education kon EDCOM 2 nga kapin 1.3 million sa 1.4 million grade 11 students sa nasod ang adunay problema sa reading comprehension. Base sa assessment sa Department of Education itong Marso ning tuig, tulo lamang sa matag na pulo ka estudyante ang makaabot sa instructional level samtang unom sa matag na pulo ang anaa sa frustration level. Matod ni EDCOM 2 Representative Simon Antonio Salinas, 12% lamang sa mga grade 11 students ang giisip nga independent learners o adunay abilidad nga makasabot pag-ayo sa ilang gibasa. Gikundi na usab sa ACT Teachers Party List ang gingong sistematikong problema sa educational system, ilabi na ang mass promotion sa mga estudyante bisan dili paandam. Sa laing bahin, gisaad na Education Secretary Sonny Angara ang nga paligunon sa DepEd ang teacher training aron mapalambo ang reading comprehension og dili lamang memorization sa mga estudyante.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9:25 na katropa sa ato aga panag-uban. Mangyaga good morning katropa ga Jovet sa tuag baga kay sa mga nga so bye bye. Apat una natusog na to aga kini guban pa mga sutanan katropa nga Jovet. Dire una kita usab mga katropa mga kaigsoonan sa tuang motivational code katropa.
2: Centro.
0: There will be obstacles. There will be doubters. There will be mistakes but with hard work there are no limits.
1: Wow.
0: Ingon pa ni Michael Phelps.
1: Nindot katropang Diyos, no? Mm-hmm. Kumbaga, daghan og mga pagsubok, mga katropa nga muabot sa tuang kinabuhi. Gani, murag, ano ba, murag panakot sa tuang kinabuhi. Sige lang, term.
0: Lamas.
1: Lamas.
0: Oo,
1: sa tuang
0: ang
1: kinabuhi.
0: Ang panakot sa Bisaya, ginasagol.
1: Oo.
0: Ang panakot sa Tagalog, gihadlok.
1: Ginahadlok. Mm. Pero bito mga katropa, dunay mga, ano ba, lamas sa kinabuhi. Mm. Sama sa mga kalisod, no? Kining mga problema nga muabot. Na yung mga tao, katropang Diyos, nga mag-doubt na to. No? Dili musalig na to. Napuntay mga mahimong kalapasan.
0: Oo.
1: Makasala ta mga katropa. Magkamali ta. No? Pero, kung ubanan na to na sa paningkamot mga katropa, walay limitasyon.
0: Or kung magkamali ta or na mag-doubt sa to, atong i-build up mag magpaningkamot ta o kining dugang o kining trabaho ba? Kanang trabaho o nimo nga mabalik ang iyang pagsalig.
1: Yes, oo. Maragingon na katropang Diyos ba? So kung i-apply na to siya sa tuang pang-adlaw-adlaw mga katropa, di ba nindot kaayo? Kanang dili na ta kay nanglan ma-surprise kung na yung mga butang mapaingon sa dili maayo bito katropang Diyos. Ang atong buhaton is i-plan na to nga i-adapt instead no on say kanang mga expect roadblocks katropang Diyos no and then kanang mga opinions gikan sa doubters or kanang mga naga-doubt sa to mga katropa dili na maka-define sa to ang capabilities or sa to ang worth as a person
0: kay mga paningkamutan nato no ka paningkamutan nga kini nga dili ta nga mabutang dito lang ta permitting nga may mag-doubt sa to
1: no mapabilin ta kung nay mag-doubt mga katropa and kini pong mga mali nato no i-treat na to neto ang mga mali as data points o lesson katropang Diyos. No? Dili final verdicts nga muna ginay mo define sa imong pagkatao.
0: Si and, Michael Phelps sa kinig ka-Olympian. Swimmer sa kinig Estados Unidos mga katropa.
1: So, kumbaga gigamit po niya katropang Diyos. No? Kini nga quote para sa para makabuot po niya ang pangandoy mga katropa. And last, push your boundaries ha.
0: Ayan. Plus, baby, 28 katropa.
2: Centro.
0: Oy, ito ang mga kaigsunan karon katropang Jovet. Good morning. Kay Ma'am Jing Pigarido. Ma'am, kumusta diha sa tuang nimutangan diri sa banda sa May Matina Playa?
1: Ayan. Good morning sa inyo hang tanan sa May Matina Playa. Hapit na katropang Diyos.
0: Kita kits pa sa Matina Playa labi na sa Punta Dumalag 3.
1: Magana na gid ni mag abi-abi ta. Maging abi-abi ta sa tuang mga katropa nga naa diri sa May Punta Dumalag. Punta Dumalag 3, Matina Playa mga katropa. Hapit na gyud, gamay na lang ang
0: gamay kimbot na lang mga
1: katropa.
0: Gamay kimbot
1: na lang mag kita-kita ta.
0: Ninyo diha si Sexy Angel unsa na siya ka sik sik sik.
1: Sik sik. Sik
0: sik sik sik. Ayan katropa, good morning. Maying buntag sa tanan mga katropa. God is good all the time. Yung pa ni Ma'am Jing P. Garrido.
1: Ayan, Ma'am Jing, all the time. God is good. Katropang Renaton Nalia Ruiz, a blessed day to all. Ayan, good morning sa imo diha katropa, no. Ingon man kay katropang Ma'am Nita Valderosa, good morning Sir Jasper, Ma'am Juliet. Thursday evening pa kami dito sa Canada.
0: Ayan. Okay. Katong naka-addo ta dito katropang Jovet.
1: Yes, gani, no? Kanang very cold.
0: Pwede siya kining late sa kuning sa Pilipinas sa oras, no? Nakamata lang ito. Ang mata Biyernes sa to katropang Jovet.
1: Pero bitaw, good morning sab no sa kay katropang June Bacala. Good morning ng Jovet and Sir Jasper. Good morning. Sa Bato Toril, Davao City and Mary Ann Marcelino, mayong aga kanimo diha.
0: Ayan. Kay Sir Martin Navas Mangira no nakalantaw siya karon. Good morning kanimo Sir Martin. Ang kapinay mo si Sir Alan bahala na ana. Okay, nagsaad man to. Sir Alan, usap kay ano kay ano kay Sir Dan Algog sa Kinikya Trolley PNP sir nakapadala pa to siya ga number katropang Jovet.
1: Wala pa.
0: Okay, nga imong Gcash kay para sa ato ang hoyo.
1: Sa ano winner na to kagahapon mga katropa sa Turil.
0: Ayan, usap katropa sa ato ang New Year's Peak Mountain Resort ha. Ingon ni katropang Alan karon siyang Lunis mo bunot.
1: Ay mo ka diskorya.
0: Kay bunot gud na sure na sure nga bunoto
1: pero
0: na ni katropang
1: mas
0: Alan.
1: Mas sure gyud nga naay makaabot og New Year's Peak.
0: Sure na sure gyud na nga ugma
1: sure
0: naay makaabot.
1: Sure na,
0: oy katropa no. Ang importante nga muhinga gyud ta nga makaabot og New Year's Peak ugma.
2: Sentro.
1: Di lang gyud makalimot mo ginhawa katropa.
0: Ginhawa Delphine na kita ni katropa gyud. Pasagdira na nga mga negatibo nga mga sabah kining mga pagsulay sa kinabuhi kay importante nga mo ginhawa gyud ta mga kaigsoonan kay ang di maginhawa ang di gani ka
1: Oh,
0: sigurado man ganto.
1: Gani.
0: Wala bid akong di mo ginhawa.
1: Ang di ka ginhawa di gyud ka.
0: Mm.
1: Oh, di ka abot gyud.
0: Oo, ang di ka uti-uti daw ba kung di ka kauti-uti.
1: Di ka utot. Dakong porta sa doktor katropang dyan.
0: Oh, gani katropang nga inyong lawas pahimsuga pinagi sa pag-idom sa bagay produkto sa Yes to Health Incorporated sama sa Premium D3 Coffee Mix
1: Centro. Katropapabagsika, palagsika inyong lawas, inyong immune system and i-boost inyong energy mga katropa pinagi sa paghigop karon og Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Ang mga kinibitawng ingredients nga nasa to ang Premium D3 Soft Gel Capsule, same po ng ingredients sa to ang kape katropang Diyos. Kumbaga, one sip lang, healthy ka na.
0: And of course, ato agi Santon Gold Coffee Mix sa katropa yung sinatulid. Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. Ato ang team karon na abanda sa may barangay Sentro Agdao. Doon ay free taste mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Nadya karon sila katropang Alan Abaes.
1: Katropang si Marvin Ebano.
0: Oo, katropang Marlo Flores.
1: And katropang Roger Kapampangan.
0: Murala graduation. Nakatong team da karon katropa.
1: Grabe. Nag-isa-isa gid na. Pero atong team di karon ha, nagpalanog-lanog. And of course, magpatilaw sa tuang lamian and healthy nga kape ang Xanthon Gold Coffee Mix. So, muna ninyo higayon mga katropa na matilawan ang kining pirmi na mong gipaibog sa inyo ha, diri.
0: Ayan mga katropa. So, dasmag mo da sa kinig barangay Sentro Agdao na sa covered court.
1: Pwede ra ba daw magdalag isa ka ano? Katong parihagod sa kuang baso?
0: Katong tumbler? Dako kayo. Akan ang ginagbay po tingali. Oy, kay pretty man lang.
1: Kung ako siguro,
0: babahin-bahin ba?
1: Kung ako siguro katropang Diyos, yung mato ko dito, magdala ko sa kuang baso.
0: Termos.
1: Sir, pwede mga ngayon kapi, sir.
0: Sir, pwede mga ngayon kini nga. Termos mga ngayon, isa mo may kapamilihan, sir. Kanang ginakuan mo, tiyalay ka ng bahin-bahin na buta. Kaya luibog kayo itong uban mga katropa ni Katila sa itong Santon Gold Coffee Mix.
1: Para ano ba, kumbaga, kanang ano lang, good, kanang sharing is caring man daw na mga katropa.
0: Mano ba nga, kung magandang sila, ako yung representative sa amuang purok.
1: Sir, ano magod ni mga duha kapamilyahan, magod ni ako na mag-distribute sa ila. Ang ending, gi-hoarding.
0: Gi-hoarding ito. Bita kayo, katropa na ang katuwag at team diha, no? Sulay, panulay mo na, or
1: panuway
0: mo na. Tanan da, katropa, sa kinig Barangay Sentro Agdao, na diha katuwag at team sa grupo po sa tuwag mga kaisunan sa kining Eagles. Katropa, kauban si katropa Alan de la Serna. Nakuy-kuy, abais.
1: Basta-basta.
0: Ang oras na ato, ang panahon din na mag-igo, muna nga na ato siya karoon diha sa kinayong barangay Sentro Agdao. Ikaw, ito magbalik o niya mga katropa. Sentro. Atong inisigutan mga isunan kay ganahan ko ni katropa Jovet ba kay regarding sa ito ang mga pangandam sa kiniga kabarangayan mga kaisunan kay mga LGO. Hintag mga daghan eh, dilila ni Davao City katropa ha, giauhag nga gamiton ang disaster funds na may pundo katropang Jewet. Actually, gimension ni before ni RD sa ito ang OCD 11 katropa nga gamiton kini isi preparedness sa disaster o sa mga kalamidad nga posibleng muabot sa ito ang mga kaingsunan. Dili lang gamiton ni para sa relief operation.
1: Yes.
0: No? Okay, di ba? Hintag,
1: kumbaga, gamitin siya para ipalit og mga gamit for preparedness mga katropa. For example, go bag, kunya ipang apod-apod, no? Ay, gani, dako kayo katropang Diyos. Dako kayo nga porsyento sa funds ang wala na gamit katropang Diyos.
0: So, ito nang hisgutan unya katropa. Kay, kung kini ang aktibo lang ang matag LGU mga kaigsunan, at ilang makaingunta bang preparado yun ang matag LGU sa unsa man gamang kalamidad o baka kining trahedya o kung simbako lang mga katropa nga muabot sa isa ka komunidad. Atong oras mga kaigsunan. Alas 9:34 na sa buntag.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oras, hatod kaninyo sa Windsor.
5: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Energy
6: Energy Smart Cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Long have we waited.
12: Panduway First Five.
11: Zach Tabudlo.
12: OG.
11: December Avenue.
12: Parokya ni Edgar.
11: And Kamikaze.
12: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
11: Panduway First Five.
12: Brought to you by Panduway,
11: the world's number one rum.
12: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
11: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
12: Promo runs from February 27 to June 26.

0: MTUC Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. MTUC Graphics Davao.
1: MTUC Graphics Davao.
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Send money abroad, quickly and easily. With EveluLier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at EveluLier.com. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through EveluLier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at EveluLier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
8: DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
10: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
9: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
2: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
10: Ta Clarex sana.
11: Exciting.
12: Jasper Magonsha, Jovet Espanol, Centro.
13: Y'all ready to go to the islands in the streams, y'all? Yeah.

0: Alas 9.45 na, mga katrupa, sa ito agad pa nag-uban sa programa Gasantro. Ako na nakita katrupa Jovita posting ni katrupang Marvin Ibano sa Gilusan karon nga akining event diri banda sa may Barangay Sentro Agdao. Ay medical mission diri sa ito ang barangay, no, sa Barangay Sentro Agdao. Dito ato ang team, mga katropa, Gidogok ang Santong Gold Coffee Mix.
1: Ubay-ubay, katropa, just daghan dyan ang nagtapok, no, para makatilaw sa tuang healthy nga kape ang Santong Gold Coffee Mix. Nang giingon nga, nga pinaka na natughan na kasi imuhang, ano bitaw ka ng...
0: Tughan?
1: Natughan kasi mong thirst ba? Ka na-satisfy.
0: Na-quench.
1: Na-quench ang thirst, mga katropa.
0: O ka na baga na-hupay.
1: O, na-hupay. Ang kauhaw, mga katropa.
0: Ano ba kang kining kanang Santong Gold Coffee Mix ka ba?
1: Bakit?
0: Nahupay ang akong kauhaw.
1: Ano? Wala, guys, lagi na siya. Gapo siya pang pick up ka na. Sana mga pick up words.
0: Pick up line.
1: Oh, pick up lines. Pag manguyab ka katropa, muna i-pick up line.
0: Oh. Ano ba nga kining kapi ka ba?
1: Bakit?
0: Dami mo kahigupon. Grabe lagi. Oy, good morning kay Sir Martin Navarez, Mangiran vlogger. Salamat magili kay vlogger. Salamat ta katropan Jupit kay ay vlogger ang galantaw sa tuwa. Good morning kay
2: Good morning.
0: Sir Martin Navarez, Mangiran ug kay Ma'am Mary Ann Martialeno. Good morning kanimo, ma'am. Oh, isa pa ni ato ang nasa karon sa tuwa aga Facebook live.
1: Oh, mga nag tanaw karon katropan just nakiguban sa tuwa ang programa karon. Kay katropang Renato Nalia Ruiz, ingon man si katropang Olivo Ababan, no, nagtanaw sa tuwang Facebook Live, o katropang Munda Lapore. Of course, katropang Just, iligid na ako, pwede kalimitan, no, i-greet na to na good morning ato ang Powerpuff Dragons. Good morning, no?
0: Nakabuga na ba?
1: Nakabuga na, katropang Just, lava ang nabuga. Ito sa tuwang Powerpuff Dragons, kay Bebu Anyana Michelle Coronel, o kay Bebu Jonamil Vidal. Good morning sa inyo. Yung hadiha.
0: Makurbaangi ko na isa kapilido ba kaya kanang
1: apilyado pala makurog na imo ang tuhod katropa.
0: Law enforcement kayo kapilido pag mahadlok gid ko na katropa gajobet. Daw. Alas 9:48 mga kaigsoonan.
2: Sentro.
0: Kita katropa kay ang mga local government units, no, sa Davao Region giawag kini sa tuang Office of Civil Defense 11 nga in town. Gamitan na ninyo ang inyong disaster funds alang sa pagpagandam. Yeah, mismo sa inyong kabarangayan, inyong kamunisipyuhan, inyong mga syudad diha, no? Syudad diha sa inyong nimutangan. Kay para kini katropa, usab mga kisunan, di ta maintawon magkadipo-dipo kung dunay kalamidad nga posibleng moabot sama sa bagyo. Usab katropa nga Jobet, no, nga mapagandaman nato kung unsa man ang gamit nga paliton sa himuon sa komunidad, pag-aksyon, o usab labi na kini nga pagkaon katropang Jobet, di ba? Usual atong mapansin kini mga kaigsunan kana bitong diha na mangandam after pagpanganda ba na just.
1: Oo, di na pagpangandam, kumbaga ano na siya kanang
0: post preparation.
1: Dili ko katropa, ano na na kanang muna na imong relief action.
0: Oh, relief operation na.
1: Relief operation na siya.
0: Okay. Unlike di ba kung national, kung DSWD katropa nga Jobet, kung sample kini nga bagyo, bagyong Jasper mo abutay, di ba nag-andam sila kini nga food packs para sa kining mga evacuees nga to sa evacuation center. Unta doon na po nga ni katropang Jobet, no, ang uban nga mga LGU sama sa mga munisipyo. Davao City, what a question.
1: Yes,
0: kaya naagin sa Davao City.
1: Naagin na i-funds.
0: How about sa uban nga mga munisipyo katropa diri sa Davao Region? Ani ba ka-aktibo? O baka passive lang? Ani ba ka-aktibo? Pasabot na ito nga wapay calamity na nanay naka-andam na daan. Kumbaga, gawa sa gamit, ha? Gamit, mas okay pa ng gamit katropang Jobet.
1: Kumbaga, na ay mga disaster funds para sa training katropang Jobet. No, kanang isa magud na sa pagpangandam.
0: Kumbaga,
1: no?
0: Training, gamit, o labi na kining mga vehicles.
1: Oo, kanang mga sakyanan, no, kanang mga pump, ay kanang sana kanang mga pump boat go.
0: Pump boat. Oo. Ay itasin man nga kamong inyong barangay layo sa suba, layo sa
1: kung
0: dagat,
1: kung
0: magbaha.
1: Magbaha, taas ang tubig, mga katropa. Paano ang rescue operation, no? Paano ninyo ma-rescue ang mga na-stranded sila, mga panimalay, kung wala tayo pump boat during that time.
0: Kapareha itong isa ka, ano, katropan Jupiter sa barangay, gi-question sa sulod sa council, kaya nga no, daw magpalit ng pump boat. Ang ilang barangay daw, amo
1: daw
0: baha.
1: Kaya taas daw.
0: I mean, ang ilang barangay, dili man daw dool sa shoreline and wala daw yung river Nagdago daw katropag Jovet.
1: Gabi nga mindseting katropag Jazz, no? Kasi saka baka mag saka pa ka makahuna-huna kung maagi na no kanang maagian na ta
0: kumbaga diha pa ka magpalit og nagbaha na kanang yan mga mindseting mga kaigsunan nga tingali sa iyang tanaw okay ba yapod but kumbaga diha ra siya nagtanaw sa iyang present ba how about ko kadunay mitabo diha nga mubaha nagkalit mga katropa unsa abay himuon
1: for example gato nakita karon katropang Jazz unsa ba mga gamit no or kini mga gamit para pang responde no for example kini mga life jackets panahon sa magbaha mga katropa
0: flashlights importante na
1: importante na katropang Jazz generator pwede gihapon kung may ano mag brown out panahon ana no walay supply sa kuryente.
0: Nai, diba? Unsan ba daan nga krudo o baka gasolina
1: so, for the purpose. So, muna siya mga gamit mga katropa nga i-prepare, wala pa ang sakuna, wala pa ang kalamidad. No? Kaya ihar, lagi mag-guna-huna. Oh, yan sana nga to ang flashlight, ang atumakuan.
0: Mapariha, ito ako nga nasubay. Ako na, ako, actually, ako yung nakabantay katropa ng Jupi. Kinag-standby ko dool silang barangay. Tapos, niwangwang ang kuan. Ilang kuan ba? Ilang kinig fire truck. So, ni alert me. Ako sa PICA station sa isa ka network ato. So nisunod mi katropang Jubit. Ni wave sa ni tuyok dito sa gas station.
1: Okay, walay.
0: Mutubil pa di ay.
1: Wala gid ka pangandam.
0: Dapat tubil na daan, dapat no. Anyway, katropa, ingani nga sultanan ba? Dapat ilabihan ang pagpangandam mga kaingsunan. Now, ang Davao City katropa. Kilala ni ka barangay ang dili nga nakaaktibo tingali katropa ga Jubit. Kasi sa Davao City before mga katropa ang pinakaactive gyud or kini nag-una-una bitaw katropa Jubit nga duna ingani daghan ang gihimo or gipalit nga mga gamit para sa rescue operation or any preparedness kini yung barangay Maa before kay Kapitan Laod sa una katropang Jubit kinagyud kuyaw ang barangay Maa sa eskutanan do ang ila pong barangay na boy mga kagud lugar nga bahaunon but sila gyud mismo ang naga-purchase sa ilang nga gamit so anan support ni sunod ning uban nga mga barangay sa Davao City labi na tong nag-awhag gyud si Mayor Sara Duterte din sa unang panahon si Mayor pa ang Sara ang mayor sa Davao nga tanang barangay dapat gyud i-implement or do na gyud amugnaon nga barangay disaster preparedness team or sa BDRRMC ana iaktibo ang BDRRMC mga kaigsunan na pogipong tanan katropang Jubit dito sa mga habog-habog nga barangay unsaon lagi daw nila unsaon lagi daw nila ang rubber boat
1: rubber boat
0: okay daw na mag rubber boat para ang barangay ana po dong uban nga mga nag-observe katropang Jubit it doesn't mean imong barangay naa sa bukiron ng bahin pwede mo ka mo rescue. Pwede ka makatabang pod sa operation somehow kung kadunay mga dagko nga lapad nga mga pagbaha sa Davao City. So natauhan ka trupang Jubit. Dili lang na prayo hinuon ang kining rubber boat but uban nga mga gamit na nag-purchase na po sila katropa.
1: Kasi dako-dako manggod katropang Jazz no. Kagahapon sa tuang pagpahiginabi no kang Office of the Civil Defense 11 Regional Director Sir Edner Deang Hirang. Iyaha jong gi highlight no kining 70% daw sa mga disaster funds sa tong local government units ang wala daw hingpit nga nagamit no kumbaga nakaano lang daw nahimong buffer funds katropang Jazz ba nga kung in case of emergency yang gihimugatan nga nganong ayha paggamiton kung naa na emerhensya nganong dili gamiton nga sa wala pang emerhensya
0: kumbaga kung sa ano pa ni katropag nga Jovet kung sa pista pa ni kumbaga gamiton na daan before pa ang pista
1: ana ba
0: pagpangandam malit na daan sa gamit o ana ba
1: kaya kung ibang ko lang na nimo unya wala ka nagpalit og mga pondo nga mga katong na mention na to para sa training maggasto para sa training mga gamit mga rescue vehicles mga katropa kung moabot na ng kalamidad saka pa magkarakara ayan actually naay audio eh
0: ato nang pabinawon katropang Engineer Tolich no kini si Sir Ednar Dayang Hirang ato ag RD sa OCD 11 Centro.
2: Ang unang assessment nako ay nani. First and foremost, the disaster fund. Nakita nako ang report about utilization sa disaster fund. Daghan pa tang mga local government units na mubo ang ilang utilization. So hangyo lang sa mga LGUs, mga mayors, mga governors na kung pwede lang ang 70% sa atong disaster fund. Put doon nato, utilize nato for capacity building, for preparedness, purchase of equipments, purchase sa mga vehicles o buwana. Sayang mangod ang kwarta, ang the losses kaya nang lang utilize na siya. Sayang ang kwarta nato sa disaster fund kung naala siya sa Bangko. Second, I really recommend, which the other provinces are already implementing, ang response mechanism nato ay purok based na nato. Mag-recruit kita, mag-train kita ng mga responder gikan sa purok para dual na sila sa mga tao. At kadua, ang mga barangay disaster committee nato, mga barangay captain, imo na nato silang disaster managers. So ang training na ihatag nato sila how to become managers of all disasters happening in their own barangay.
3: Sir, asa nga mga lugar, speaking of sa mga matag barangay sa Davao Region, Davao City, asa mga barangay sa rehiyon or lugar sa rehiyon ang reconsider nato na high risk areas labi na sa pagbaha or landslide?
2: Ang record nato, there are 2,600 purok na very high, taas ang risk sa baha pati landslide. No? And bawat probinsya, iba-iba ang features. For example, ang Davao de Oro, talagang almost red sila for landslide. No? Ang Davao Oriental, marami dyan flooding. Kaya every municipality may mga rivers. Ang Davao City, flooding. Ang Davao del Sur naman, flooding din, pati earthquake. So iba-iba ang kanyang feature. Ang Davao del Norte, flooding din kasi very flat lang ang Davao del Norte. But all of this, may record na tayo, 2,600 communities ang mataas ang chance na magka-flooding o magka-landslide.
3: Sir, ano nakikita natin na problema? Kakulangan, lalong-lalo na sa ating mga flood control projects dito sa Davao Region.
2: Well, ang kakulangan talaga natin, sir. No? Alam na natin kung saan dapat ilalagay ang flood control projects. Ngunit, kulang pa ang pera. Ang pagkakaalam ko rin, marami ding pera na sayang. Alam na ninyo mga ibig sabihin nun. Hindi na gastos na maayos ng ating mga implementers.
3: Sir, yung sa OCD 11, na pag-andam sa mga local government units alang sa posibleng na kusog na kalamidad this year?
2: Well, una, mayroon tayong mga regular drills, regular trainings, no? Sa bawat munisipyo, bawat province, pati national agencies. So meron tayong partnership with the DILG and other agencies to conduct the training. Hindi kaya ng OCD siya lang. So through the Regional Disaster Council strategy, pinapadaan namin sa Regional Disaster Council para lahat ng mga member agencies makatulong to prepare. Kasi ano may kasabihan, preparedness is the key to save lives and property.
3: Sir, paano din po yung ginagawa natin na monitoring sa mga areas dito sa Davao Region?
2: Monitoring. Ang ating opisina sa Davao Region, sa OCD, 24/7. Walang araw, walang oras na hindi nakamonitor. Nakamonitor kami sa lahat ng probinsya, lahat ng munisipyo. Nag-submit sila ng mga reports twice a day, at least twice a day, kung anong nangyayari sa kanilang lugar. Ang mga munisipyo naman natin, naghahingi ng report sa mga barangay. Tapos kami naman sa OCD, nagpapadala ng report sa national. So, in a nationwide scale, 24/7, 365 days a year, namumonitor natin ang mga pagdating ng ulan, pagdating ng baha, anong nangyari sa earthquake, mayroong kumatay, may na-residue naman. So, lahat ng mga gawain sa disaster ay namomonitor natin 365 days ayun.
3: Sir, last question on my end. Sa assessment ng agency, ano pa ba ang pinakamalaking challenge? No? Speaking of, since you've mentioned earlier na preparedness can save lives, ano yung pinakamalaking challenge sa disaster preparedness sa Davao Region?
2: Number one, hindi mandatory na mga opisina sa local government. So, ang recommendation ko nga, babaguhin daw ang local government code natin, gawain mandatory position na bawat LGU mayroong talaga plantilla at mayroong opisina ang disaster. Kasi isa ngayon, mga LGU lang, mga contractual service, kaya naaalis yun, isa number one. Number two dyan is of course, coordination ng barangay sa munisipyo pati province. Communication equipment. Sanay kasi tayo sa mga cellphone. So gina-encourage natin yung balik tayo sa radio. Kasi ang radio, kahit run out, kabit mo lang sa 12 volts battery, you can function already. Isa yan sa mga challenge natin. Of course, the biggest challenge is the earthquake. Meron tayo, sinasabi ng PIMBOK, yung Philippine Trends natin, yung napakalalim na crack sa lupa sa diyan sa dagat natin sa Pacific Ocean, na ang Davao Region ay nahaharap dyan posible na pinakamalaking lindol na mangyari 8.5 magnitude, posible mangyari. So kailangan pagandahan natin yun.
3: Sir, you mentioned yung coordination natin sa LGU, receptive po ba sila?
2: Okay. Sa experience ko ng 3 years ngayon, lahat ng mga mayor natin masaya kapag talagang tinutulungan mo sila. Very receptive sila. Kailangan lang continuous and whole of municipality approach. Hindi pwede si disaster official lang si mayor lang mag-uusap. Kailangan ng planning, ang budget, engineering, sendro, assessor, health check-up, whole of municipality, whole of government approach para tuloy-tuloy ang paghahanda natin na pag-implement ng mga programa sa prevention and mitigation.
3: Sir, mensahe mo po sa mga katropa natin na nakikinig, lalo ng mga nagtanong sa Tuang Live, sa Tuang Digital karon sa XFM Davao Katropa Digital.
2: Well, ang mensahe ko sa mga tao, sa mga household, dapat bawat bahay, bawat pamilya, nag-usap-usap na kung ano ang dapat gagawin. Kung darating ang baha, darating may sunog, darating ang lindol, dapat ready na tayo bawat pamilya. And of course, huwag natin kalimutan, ipatuloy natin ang pagdasana, huwag tayo tamaan ng malalaking pagdasana. Well, ang unang assessment na ito, Inani. Sentro.
0: Alas 10:02 katropa, no? Moto ag statement, no?
1: OCD 11 Regional Director Sir Edner Denghirang, no? Nadunggan na to, 70% katropang dyan sa mga disaster funds ang wala na dapat, you know, pad sa iyang
0: dapat gamiton. Na padunga, no? Dapat gamiton. Na lang ang kining tuig, di magamit, sayang.
1: Sayang siya ang funds, mga katropa. Kaya ano, ragihapon na, no? Mabalik, ibalik na, i-replenish ragihapon na siya, mga katropa. So, kailangan gamiton siya alang sa pagpangandam.
0: So, ang ingon ni Sir Denghirang nga inoon ang kining uban nga mga munisipalidad.
1: Receptive man sila.
0: Sa kining ilang mga suggestion for that purpose sa kining preparedness against sa kining disaster, mga katropa. Og ato ako na kuan ako sa iya, na gets ako sa iya nga dapat mubalik tas nung radiohan.
1: Yes, oh, radiohan katropang just kay gagamit na daw uban karon ng cellphone. Wa ta kabalo ba kung simba kung maabot ang dakong kalamidad. Unya walay mga site kaning cells, no? Kaning site cells, mga katropa. Or mga cell site, no? Unsa bay pwedeng option na to? Katong radyo, katong walkie-talkie, di ba? Walkie-talkie na siya.
0: Daghan man na karon, pero kung na siya, illegal na, kana man sa mga China-China. Actually, gamit ng puntaan, kana magbiyahe bang communicate lang sa dool nga mga sakyanan.
1: Yes.
0: But, kung nanti na katropa nga jobet, no? Kung sapul taas, oh, nagipakita ni katropa ni General Tulich.
1: Walkie-talkie, di ba na? Roger.
0: Handheld radio. Handheld radio.
1: Roger. Kapampangan.
0: Grabe. Ingat na bitaw katropa. Kaya, sa ito, kumbaga, kung kamo sa inyohang pamilya, dugol-dugol na mo, hindi na mo'y base, mas dali na siya actually i-communicate. Kaysa mga cellphone mo, dial pa, busy ang isa, out of coverage area. Same rin po na katropang jubit sa itong communication, di ba? Anyway, sa ito, Adri Banda, sa ito ang station, di ba? Kung magsalig ka sa online, messenger, di ba?
1: Time nga, dili ka online.
0: O imong data, tama-tama na po nga maka-receive. Dili ka maka-outgoing call. Di ba? Incoming, dili po, pwede. So, rely ka dito sa same good. So, nga na ba? Mas dali gid pod kung sa radyo.
1: Oo. Kasi buti ko gra maguna ako na obserba ra katropang jazz, labi na sa mga hospitals, kanay nga na coordinated radio signal nila ba. So, muti ko na siya, Roger. So, di ba kada nga?
0: Sulod diri isa diri. Ana ba? So, dali.
1: Kasi sa
0: mo type pa ka or mo dial ka sa imong dugay. It takes time and depende po na kaysa ano ba ya katropang jubit sa akong nabalaan kanang sa ato ang mga subscriber ba sa kinig ato ang mga telco. Mas dali maka-connect ang postpaid kaysa prepaid. Tingin niyo na katropa. Mas dali mo ring ang postpaid.
1: Pag ano pa lang nimo, anak dai.
0: I don't know, tell me kung ipangutana na kay ako, napansin po na katropa. Napansin yung sako actually. Okay, mas prefer nila tong
1: ano
0: mas dali
1: ko katropa just ba. Di ba naka-mention ka dati na kanagong part sa preparedness is sa within the family, magsabot na mo daan. Or di ba kasi yung gingon na purok-based, katong purok-based purok-based training. Kaya para tudluan ang mga naa sa inyohang by purok, kung paano ang pag-prepare, pag-react, pag-respond ng tropa. For example, sa inyohang matagpanimalay. Kamu palang daan sa inyohang matagpanimalay, kabalo na mo, paano?
0: Kung asa mo, sample, may insidente, may sa kakalamiti, tapos nagbulag-bulagin mo, asa mo nga pwedeng magtapo kung wala'y communication, kung down ang communication. Sample, umaga sa to adre, kumbaga XFM Davao, wala ay communication, cell site wala down, wala ay radio tanan. Pero kabalo mo nga magkita ta sa magtuod.
1: Oo, magkinaon sa man.
0: Hindi nga mga oras magkita ta sa magtuod. So mutultod na lang ka dito paingon.
1: Aling kamot ka nga makaadto dito kay.
0: Kumuyo ka ang imo ang isa ka miyembro sa pamilya, asa ganin ni si Papa. Oh, to, asa gani kumuadto. So di ba? So actually ko na part na sa training ka tropa nga Jovet.
1: Nindot sa nga katobi taong suggestion, no? Recommendation sa OCD 11 na purok based ang training mga katropa. Kumbaga magikan gyud sa kanang sa tuang panimalay, sa tuang purok, no, bago ang nationwide approach.
0: Okay. Kay kabalo mo kaon saon na pag-prepare o saon pag-react kung iana nga mga sitwasyon mga kaigsunan. Okay, usual ba katropang Jovet na sa baha, no? Naka-cover ko kani adto. Kuang ko sir, nabalak ako kay ako ang kato adito. Nya wala communication. Kay sila po wala po'y preparation unsaon pag-react kung dunay iana nga mga insidente. Kay kung down ang communication or dili man down ang communication, ang isa na walang cellphone or ang isa wala pa lubat ang cellphone. Kay nga na mga kaigsunan. So importante ka tropa. Kani iapon katropang Jovet magpa-training ka diri sa station, no? Saan pag-react kay importante na dili lang sa personnel katropa diya sa inyong kabalayan sa matagpamilya.
1: Oo. Akong nate ano pohon katropa ang Jazz, kinibitaw ato ang servisyong katropa caravan. Pwede po nato i-invite ang OCD 11 para maka-share po sila, no, regarding sa preparedness.
0: Kana, no. O, talaga pa rin kamutan mga kaisunan, address sa toag servisyo katropa caravan 2026
4: Centro.
0: Napatay pila kabulan nga mag-prepare ang katropa. Ayan. Mga katropa, ayan, good morning kay kisa pa ni Nadri, si Sir Elmer Curioso Cabilio, maayong buntag, Sir Josh, o Ma'am Jovet. Kaya muna, unsa ba inyong masulti, no? Kana, anda magid mo sa inyong pamilya, inyong kaugalingon, basig, managan na po mo pa katropa kung gano'n ay mga kalamiti. Kasi inyong barangay, ay sa inyong pamilya, inyong balay, prepared bata, always.
1: Nabatay go bag, emergency bag, nabatay, nanabatay kasabutan sa itong mga pamilya kung magkinaon sa unsay buhaton.
0: Okay, basi natay go bag, pero ano, pag panaw sa kalabit, ma-lift ang bag. Mabiyaan ang bag. Ganyan, uy, ako sang balikan, ako ang ano, wala na. Taas ang kiling na tubig.
1: Mga importante, sa go bag na ay mga emergency kits, ka ng first aid kits, no? Flashlight, pito, muna mga importante ka, tropa Jazz. Kanang, radyo.
0: Radyo. Pero kang pinag-ano, kang pito good, no?
1: Pito good. Kaya kung makinaunsa, nakay signal, nakay signal, makatawag kag tabang through whistle.
0: Okay, kumbaga, naay mga situation, mga kini, natabunan ka sa simba ko lang, maka-whistle pa ka, ang isubo kay katropa Jovet.
1: Murag naanay nahitabo ka tong sa...
0: Alam, mahala ka ba nga na kung whistle sa kung whistle, pwede na akong makuha.
1: Di maabot kayo na...
0: Oh, ano ba?
1: Sa masara, good ka, tropa Jazz, naisa ka survivor dito nga na-interview na ako, na-save siya sa yung whistle.
0: Oh,
1: na-save siya, nanawag dyan siya. So, natultulan siya. Kadlaong dako, tingala daw siya kay... Wala daw niya gihurot ang ihang energy kay... na nadapugan gid siya sa sa ano ba, sa lupa. So yang gihimo nagmasid-masid siya, nakadungog siya og footsteps. Niya nitingog ang manok, so nakabalo siya nga buntag na. Kay nagaano lang siya ba,
0: indol-dol ra pud siya sa
1: murag indol-dol ra siya sa taas.
0: Dili kay habog ang natamok sa iya.
1: So ang yang gihimo gipangita niya yang whistle, ni whistle siya na save gid siya. So na-interview na to no during sa Masara landslide.
0: Na importante na ha kanang da sa inyo habitaw, either kana mga keychain, pamutangi nagagbay niya whistle,
1: yes,
0: o baka ka to bitong pang mag friendstone kanang pang
1: dala-dala ninyo
0: pero pasiga katropa ga Jovet naman toy whistle. Actually isa ka tong training namo ka kani adto sa ABS, gitagaan mi ato gotong kan gyud kanang mag just ana imo siya wristband siya nga kompleto na siya, naa siya gamay nga kutsilyo. Ako na ipakita sa mga katropang Jovet niya. 500 na to.
1: Pwede ra ta magkuhan ana. Pwede ta
0: mag-order ta ana. Tapos nana siya ay kompas, and nana siya ay whistle.
1: Oh, di ba? Nice kay, so all in one.
0: All in one. Then mo na ginahimo mo grilo ba? Pwede sa butang grilo. Actually, kay kung ingana nga mga scenario katropa, nagung chance sa mga isuna. Masalbar ka,
1: yes,
0: mga katropa. Alas 10:09 na sa to magbalik oni ato ko subayon si katropang Marvin Ibano diha mismo sa Medical Mission.
1: And of course, katropang sa atong huyo pod, no?
0: Atong huyo pod ay mga kaisuna. Si katropang Jun Marata na apod, huyo pod na iyang report ron. sa tong huyo ni katropa, ato lagi ipabuhagay taod-taod mga kaisunan kay ato lang i-check ang ato ang huyo. Uban lamang si pila ka mga pahinom doon, standby tong oras mga higala. Alas 10:10 na sa morning.
5: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: That time check was brought to you by Western Union.
1: Western Union, you never far apart.
4: Time Check, brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
6: XFM 89.1.
1: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
7: Kaklarek sana!
1: Exciting!
8: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
10: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung saka ni kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yagkwaon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain, ako din si Randy, taga Cebu, sa sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
8: if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa
9: mga
8: butika.
9: Mga katrupa, andam na ba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
10: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
9: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
11: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
12: Ka-Clarex, sana?
13: Exciting!
14: Jasper Magonsha, Jovet

0: Alas 10, 18 katropa. I have a coffee. Good morning kay Francisco Borla, may nga buntag sa tanang nga naminaw, nagtanaw sa XFM FB Live sa may kabantian Davao City, katropang Jopit. Good morning.
1: Ayan, good morning sa inyo hang tanan, no? Dari sa may kabantian ng Dakbayan sa Davao.
0: Mga kabantian, state of kabantian. Okay, yes, Sir Elmer Curious sa Cabillo. Good morning, sab ganimo da, sir.
1: Good morning, sab kay katropang Joshua Saldana, nagtanaw sa tuwang Facebook Live karon. Okay, katropang Anthony Diaz Sarte.
0: Sarte.
1: Good morning. Bisan kini mga nag-like sa tuwang Facebook Live, katropang just nag-share, no? Doon na ni entry para sa tuwang pa New Year's Peak Mountain Resort. Good morning pod kay katropang Ma'am Mary Ann Martellino o kay katropang Olivo Ababa.
0: Ayan, mga katropa ka nag- magasugid nga ting pamina o gating paniid ting tanaw katropa sa programa
1: gasan. Kaninga nag-share sa tuang Facebook Live karon kay katropang John Carl Mangarin Behel. Good morning.
0: Ayan, good morning. Ayan na tong angasaron ang kining sitwasyon diri sa gilusad nga medical mission sa may barangay Sentro Agdao. Katropa nato sa pagpaniid ha, katropa sa balita, katropang Marvin Ibano.
2: Live report.
0: Marbs, kumusta diha katropang Marbs?
3: Hindi ko rasa sa gihapon, katropang Jasper o katropang Juveta, perting bibuha din eh. Kaya labi na, labot ni ini nga operasyon tuli, libreng tuli din eh mga katropa. Yeah, every now and then man yagi yun din tao na kinig ang mga beneficiary na ka-avail ni ini, mga bata, mga katropa, no? Actually, tao-tao na punta din eh, and nipon ang pinaka-exciting sa tanan. Kaya ito ang gidala din eh mga katropa nga Zanton Gold Coffee Mix alang sa libreng patilaw. Gidugok na yung pag-abot pa lang nato. Wa pata kataod sa mismong stall nato. Wa na daghanay nag-atang mga katropa. Mato perting pagkakuruta gitin taon. So, isa sa to nga nahinabi mga katropa. Ayan, of course, napon si Kapitan din ni mga katropa. O, katropang Alan, abot na. Katropang Alan, eh, basta-basta. So, kini nga activity din ni, medical mission kini, kiniusa kini nga gipaygayon sa YMCA o kini gitawag og youth young man Christians association mga katropa uban pud sa Eagles Club kana mga katropa mo kini hiniusa nga nakikoordinate usab dinhi sa barangay mga katropa dinhi kang Kapitan Rene Estorpe alang ni ining special nga kalihukan. So adunay upat nga mga serbisyo ang gidalita ni ining maong mga grupo alang ni ining medical mission. Una din ha mga katropa kining operation tuli, dental mission na kanina po sa iyo pa lang nagpaigayon sila og feeding program og kining libreng agupit kini kay hangtod adlaw kutob sa moabot mga katropa, i-cater nila hangtod kini mahuman mga katropa. So niining mga orasa is okay padayon gihapon ato ang hinay ko hinabi on taw do kay medyo nagpictorial pa si barangay Kapitan Rene Estorpe alang niini mga katropa. Kaya to ang sayron kay ganina man gud samtang ongoing ang kini mga operation na mismo si Kapitan Rene yang gibutyag nga naobserbahan na ubay-ubay ang matud pa sa yang residente mga nadakpan tungod sa illegal nga droga. O kaya pong gipasirugda mga katropa ang kining HPV alang nga sa ato mga kababain ang ganin nagdali kining 200 pesos nga cash alang nga tumagpailalom ni ining HPV mga katropa. Itong hinabiyon si Kapitan. Okay. Kap, may buntag. Kap, sa XFM Davao, Kap Marvin Ibano, Kabanatos, Katropa, nga Jasper Magon, sa Katropa, Juvet, Espanyol. Kap, nga to ang activity karun. Again, unsay mga pamaagi, ani, alam sa kumakaisuna nga buot, masayon unsay, nagpadayon, mga libre ng mga servisyo, may gadalit, mga private groups, ukuban, usap sa imuhang parang.
4: Well, it is a very noble program of the Region 11 Davao Elite Eagles Club, no? Nag-entry kita gayon sa akong barangay, no? Nag-entry ka naka-beneficio na yan, pinayo sa pagtuli o pag ibot sa ngipon o doon na po yung libreng gupitan, no? Na po yung HPV test para sa itong mga kababainan. So, dagang nakabinipisyo. So, nako kayo po salamat sa akong barangay. Ngayon din yung ipay gayon. Labi na nga, partner po na ito. Kanunay ang Region 11 Davao Elite Royal Elite Eagles Club. So, labi na usab sa inyong pakipartnership sa mga libreng kape, pagkalamig.
3: Kumusta ka? Kumusta ang lasa sa itong Zanton Gold Coffee Mix to kaganina inyong mga natilawan? Kumusta ang lasa?
4: Di, basta-basta. Labi kayo. Kaduha ko ning takos.
3: Para lang.
4: Muna nga po na po sa ako ang pista diri sa San Juan Bautista. Dako ka na nga celebration din sa San Juan. Pingon tag, ninanglan tag mga duha ka tangki siguro ani.
3: Tanawan lagi. Oh. Andam na jud ka pang
0: just. Oh, oh, ato nagandaman ka to pa og kapitan.
4: Mabug mula na. Oh, nya. Sulit-sulit na rin. Oh, di. Ya, tulakan og inyo phantom ko usat
3: phantom gold
4: coffee. Phantom gold coffee ni. So, diba? Okay kayo?
3: Oh. By the way, Kap, ang hindi to ako nadunggan kagalina mo, gatag ka 200 pesos para sa mo pailalom sa HPV. Oh. Ang makababainan. Oh. Ang dali juga, Kap.
4: Tinood ka na, no? Kay usa na sa pag-auhag na to sa akong mga kababainan. Nga din, akong observahan nga murag prone kay sila sa sakit karon sa mattress, no? Yung mga diferensya sa mattress nga din. Pinagay ng HPV test nga na among gi-offer diya gikan sa City Health, no? Nga din, kanunay ang barangay naga kampanya ni Ana nga usa ka na sa mga maayong pamagi nga ma-check na to dahil kung sa ka-healthy ang atong mattress, no? Kung niya, patanaw na lang po nato doon natin gibati sa atong lawasan, labi na sa mga kabainan na na-atlet, kit-kit, ilang mga suso. Kaya aron, patanaw na lang po. Kaya aron, dahil naman sa mga expert niya ng panaw ng mga nurse, ng mga babae, ng patanaw ko. Isa na dagan sa ilang suso, no? Ilahang tutoy, medin, prone kayo sila sa, gitawag na to, breast cancer karong panahon na. Pero sa HPV na to, siguro ka, may parang dugay na naman yung nakampanya. Amo, ako alam ito, gisingit na, na mga maayong programa sa atong DOH, sa atong City Health, na, kanunay unta nilang monitoron o mayo ang ilang matres.
3: Okay. Kap, ako nalang idalikyat kay Joel kayong ting klase. And then, ang ulan, Kap, ang pang-ulan, halos ka dagabi, Kap, kung may pagpangandam sa imong pagdumala sa imong barangay, kay murag ginabaha o di ang imong area, kumusta, Kap?
4: Well, mapadayon naman eh, o kanunay na mo nga, inahimo din nga, operation linis ka na kami kanunay, no? Nagdadagan ng tubig ikan sa atong mga atong sa atong mga panimalay. Dahil kung hindi mamayog yung tinarang atong mga dinis system, mustagnan na tubig at posibleng puitan sa gitigiti ng mahimong lamok na nagabitbit o sakit nga na dingdi. So, malikayan lamang ana kung ang atong health and sanitation sa atong lugar is mamintin din ato o tarong.
3: Okay. Katropang Jasper, katropang Jubet.
0: Ayan, Kapitan, congratulations sa imong kining activity diha mismo sa atong barangay. Kap, ato ang preparasyon sa Kap, no, sa libre sa sultanan diha mismo sa ato ang maabot nga fiesta celebration, no, sa mga activity ato ang lauman sa maabot nga kining bulan na Kapitan Renister Officer.
4: Yes, sir. No, ang espiritu usab ni Senyor San Juan Bautista din nagabunyag sa ato ang mga ano, labi na ni Hesus Kristo. Ngayon mga tayo gusto na itong patigbabaw ka naunay sa ito ang lugar nga din ang pagka Diyos nun.
0: Mm-hmm.
4: Pagka mapailubon, mapahubsan nun. Nga din, mayon kita nga anaa ang kausay kalinaw, maing nga kausay kalinaw sa itong barangay kung dunay pagsinabdanay. Oh, mga problema nga din musangpot sa kagubot, nga din anaa ang pasinsya o pailob. Ugusab, ang espiritu nga diin, i-celebrate nato ang kanunay nga paghinumdong sa pagbunyag nato nga diin ang ato ang mga ginahandom nga malayo kita sa disgrasya, malayo kita sa kadaot nga labi na mayon kita nga kanang mga aksidente o mga paghitabo sa atong kinabuhi, no?
3: Mm. Okay. Sa Nandam Cup, dugukon yun na imuhang barangay diri karong piyesta.
0: Activities ka, Cup, activities.
3: Yung activities kung sa ilauman sa mga plano mo bisita din na anang igayon na diri sa barangay.
4: Oh, labi na gayon ang basaan sa San Juan, no? Nga din, huwag na yung bisita diri. Pag-andam na lang mo, kanina ninyo daan.
0: Marbs, no? Isra, set mo, Marbs.
4: O, tubig, no? Nga din, espiritu ka na sa pagbunyag.
0: Oh. Ayan.
3: Mas maayong mga ligong daan or mas maayong na magdalag shampoo.
4: Oo niya. Labi na kay Murag, naa namin nindot niya lugar diri kay natabunan sa Coastal Road.
3: Okay.
4: Na din, wala na kay balod. Ang ako ang ginapagayon matatuig diri nga bangkarira.
0: Oh. No? Oh. Ipangutana na guna, Marbs. Karos ana, Marbs. Oo. Oh, oh. Exact, oh. Exact date, ana.
3: Exact date gani ani ka?
4: Sa 24 jud kana. Oh, nya na sa procession din nga mo nay gusto na ako nga i celebrate kanunay, no? Basaan.
0: Marbs, pagutan na si Kapitan kung okay na ba magpa-fritis na nag-coffee karong ano? Karong...
4: Pag kanindot ka na, huwag na mag-inanat na kanunay, no? Okay. Ano mo? Akong gitilawan ang Phantom Gold Coffee. Kaduha ko ning inom, kaduha ko ning tangkos. Kay, marag, lami man, min, lami o glasa, o humot pa, humot. Mm.
3: Oh.
4: Yan. Usbo na to na karong kwan. Balik pa rin karong
0: San Juan.
4: Pizza 24 mismo. Sa akong celebration sa Pizza 24 sa inyo. Sunod bulan na na.
0: Ayan. Diya sa ano, Cup sa Bangkarira. Puhon. Ito na panikamutan, Cup. Sa Bangkarira.
3: Oo. Pizza Bagyapon, Cup.
4: Oo. Pizza 24 dyan na to. Ipay gayon. Kaya ron, dugang lingaw sa mga katauhan din eh.
3: Ayun. Okay. Yes, Katropang Jasper.
0: Alright, minsan ni Kapitan sa tuang mga katropa na mismo mga residente niya ay minsay sa iyang mga residence.
3: Okay, ayan. Kap, last lang, minsay minsahin niyo sa iyong mga residente ning panahon.
4: Oo, bisan to na asa sa kalisod ning mga panahon na tungod kay dagang pagsulay sa kinabuhi niya din. Nagagad kita sa nasyonal na panggamanan nga unta makahatag kung nato o kaayuhan, no? Pero dito magpadaog ni Anang ilahang mga pamaagi patakaran dito sa nasyonal kay paningkamutan rin araw mabuhi taga Tinarong, mabuhi taga Patas, no? Na walay gitawag na ito political harassment na may tabo sa tuang na pasagdan tao kung sa itong diskarte ay lang ang ginadili na druga o ayaw lang yun ng pag-abuso sa katungod sa matagusa. So, din sa barangay Sintosanon, kanunay lang may maningkamut sa among kinaugalingon. Nga din, ugnay sobra, atong i-share dito sa itong mga kaigsunan din sa ito ako ang mga ginsakpan.
3: Kaya salamat, Kapitan Rene Estorte Cap. Thank you, kayo.
4: Salamat, Usap. Paano niyo pagkisita din sa barangay Sento San Juan.
0: Alright, the Marbs.
3: Okay, mga tropang Jasper, no? Si katropang si Cap Rene Estorte at na inabi. Labot na ining pag-iapon yung medical vision. Karong adlaw, pwede pa kayo cater mga katropa. Sumala po sa itong pag-inabi kang Sir Glenn Pura from YMCA labot sa mga servisyong ginadalit din hinga dapita mga katropa. Mga na atong update ano kadikan dito sa may barangay Sentro San Juan agdaw ni atong syudad sa Davao. Katropa mo sa pita Marvin Ibano, XFM News. Live report.
0: Ayan, katropa ni Jovet. Salamat, katropa Marvin Ibano. Ayan, natay atangan karog San Juan.
1: Umaabot nga San Juan, magpa free coffee na naman tayo, katropa ni Jazz.
0: Ayan, katropa ni Jov, ayaw gligoan ha. Kay ngayon ni Kapitan,
1: pwede
0: na tayo dito maligo.
1: Katropan Job, ikaw ang magawas.
0: Oo, kaya si... dalitan
1: pa. Magdala na kong pangligo daan. Oh,
0: ayun mo dalhan to, kining ano.
1: Shampoo kanag, na lang.
0: Ano, Clear Skin Herbal Soap.
1: Pwede ko mag two-piece.
0: ato saan ang meetingan? Ito mga katropa, si katropang Marvin, nananay kwan. Nanay pagkaon, lechon.
1: Naano dito ka tropang jazz. Lechon. Kaya ka favorite na niya ka ng ano, tenga.
0: Mga tenga?
1: Tenga na yun.
0: Oo ba? Oo, balo kung nabay tinga ang manok na lechon. Dito. Okay. Panda ka tropang celebration kina sa kilig barangay Sentro, San Juan. Adya banda.
1: Oh, kanang kabantay mo anang basa-basa bitaw. Kanang itsahan mog tubig.
0: Oo.
1: Na siya ang
0: nag-viral bin ito sa kauluhan kay amo trabaho na basa.
1: Oo, kanang magtrabaho bitaw. Pero dili lang purunta na magtrabaho no, kanang lami pa kay kag outfit diha niya, yaban kag tubig, di ba?
0: At least kuan na kay na kay rason nga di ka kajute.
1: Naagya po na sa ano sa Thailand ka tropang jazz katong pusil magpusil-pusil sila og ano ba tubig. Kanang basta marag ingana style siya pero diri magud sa to ka isa ka baldi gid ang ibuubo sa.
0: Mao gani nga pwede ni ko magsabot nga brad sa bligig ko brad para dili ko kajute. Kita ka tropa, salamat kayo na kay Kapitan Rene Estorpe sa kining YMCA batong grupo sa kining
1: Angels.
0: Ayan, ka tropa
1: Alan. Dati kay naging part ako ng YMCA. Part lang.
0: Part.
1: Pero not a member kasi ang tatay ko dati is siya ang director ng YMCA Cagayan de Oro.
0: Ayan,
1: Sige lang, sa tanang ng mga YMCA.
0: Asa mo tamo sulod nga ang gila ka tropa ng Jubet.
1: Ay, Songkran na ito, Songkran. Diri sa to, South, ay kaya to, kay San Juan, manggod nga celebration, kaya magbasag-basag tubig. Sa Thailand is Songkran.
0: Songkran.
1: Water festival siya katropang jazz.
0: Sa ato, actually, kung ano eh, kanang
1: tinuig,
0: San Juan man na.
1: Basta San Juan, kanang mag-itsaog tubig, nakalimot lang kung sa'y term, ana diri mga katropa.
0: Ayan. Last year, Stranded Trash, katropa sa to, ang Huyo Day, katropang Jubet.
2: Mali po, sana nang po, huwag nilang ulitin at pagtatawanan ng buong legal profession ang ganong klaseng argumento na dahil sa gera sa Taiwan, eh yan po at sasabihin na national emergency at force majeure.
0: Ayan, kisa to, katropang Jupit, ha? Kisa man to katropang
1: Jupit. Kinsa to mga katropa, pwede naman mo tawag.
0: Tawag mo katropa, 0969-3-0537, mga kaigsuunan. Kinsa to na mahayag ni Adok. Kinsa to nga national figure katropa. Nga national figure na ito ang gagipabuhagay katropang Jupit. Kinsa, atong usbon katropang, atong sublion, balikon.
2: Mali po. Sana nang po, huwag din ang ulitin. At pagkatawanan ng buong legal profession ang ganong klaseng argumento na dahil sa gera sa Taiwan, eh yan po at sasabihin na national emergency at force majeure.
0: Ayan, tawag mo katropa. Abli at tawag linya mga isunan, kana siya katropa, doon ay sayang apelido.
1: Ay!
0: Oh, kana siya, wala na kumahatang ngaglo. Pamayla ba katropang Jubit kung lalaki o babae?
1: Dili kaayo. Oy, good morning katropang Alex Kabuhayan diri sa may Maa People's Village nagpaminaw, no? Ingon man kay katropang Paul diri sa may Tibungko.
0: Katong ang nakadaog sa tuwa kay si Sir Alex, si Sir Paul, si
1: Sir Danilo. Ay, nagsend na si Sir Danny og GCash number ha sa ato ni follow up kay katropang Joffrey.
0: So, katong daris atong tulo ay sa mo tawag.
1: Oo. Wag muna kayo mag-call para
0: ato hatagan og chance ang mga minority.
1: Kaya majority black ni sila katropan dyan.
0: Majority black muna sila.
1: So wag muna majority black doon muna sa minority.
0: Kaya para di sila mag-walk out.
1: Ay, Wata Wata Festival. Ang diri sa tuwa ka ng San Juan.
0: Wata Wata.
1: O, Wata Wata. Murag basaan festival.
0: Kaya na mo tayo niingon nga nung basaan man ko, nga basa man ko, Permi.
1: Sana all. Sana all kayo.
0: Ayan, wala katropa nga Jubet.
1: Wala mo tawag. Ayaw nyo ng pa-Gcash natin, mga katropa.
0: Ano-usbon, mga kaisunan. Kung dili, yun, at nga itong 30 seconds, mga katropa.
2: Mali po. Sana nang po, huwag nilang ulitin. At pagkatawanan ng buong legal profession ang ganong klaseng argumento na dahil sa gera sa Taiwan, eh yan po at sasabihin na national emergency at force majeure.
0: Ayan, naglisod naman tingog ni Ginhawan.
1: Maragihangak naman ang katropa ni Jazz.
0: Ayan, ito na i-reveal. Hoyo, katropa, muna siya.
5: Maling-mali po. Sana naman huwag din ang ulitin at pagtatawanan ng buong legal profession ang ganong klaseng argumento na dahil sa gera sa Taiwan, eh yan po at sasabihin na national emergency at force majeure.
0: Isa man to katropang Jovet.
1: Hindi ko sure kung tama ba ko katropang Jazz ha. Si Justice Kagwa?
0: Si Kagwa? Saan ba ni Justice Kagwa?
1: Sa ano? Sa siya magudang namagud siya gi-mention gihapon good dati.
0: Ano yung Justice Kagwa?
1: Kagiya. Ay, tama ba?
0: Oo.
1: Ang spelling magudang Kagiwa. Kagiwa. Justice Kagiwa. No, kay namagud siya gi-mention. Sa kuha lang ha, dili ko sure if tama ba. Kasi na siya kuha ni, na-mention dati. Sa importance of ethical kining standard or kining responsibility mo gyapon nang iyang statement pero di ko sure kung siya ba.
0: Si Kuana Katropang Jubet, former senator Franklin Drilon.
1: Ah, okay.
0: Oh, atong klaro, Clarex kay
1: si
0: Katropa.
1: Si Clarex kaayo.
0: Former senator Franklin Drilon mga kaigsoon. Iyatong komento sentabo da mismo sa Senado mga katropa kay sila na mga komento, reaction, opinion, isa na sa iya mga comments mga isunan. So si former senator Franklin Drilon. Ayan mga kaigsoon.
1: Walay nakatagna, bisag ako wala katagna mga katropa.
0: Kaya ang kabalo ako lang.
1: Siya lang. Ako, ito Justice Kagwa. Kagiya pala.
0: Kagiya.
1: Justice Kagiya.
0: Magini kay Kagwa, dili na Kigwa. Kaya ang Kigwa.
1: Smiling mo, good boy.
0: Wala dito sa Supreme Court. Na dito sa record sa at matagtao. Ay, nako, ano pang gabi. Kalas Jess, 37 na katropa sa tuaga panag-uban-uban. Sa tuaga trending, mga ka-exo na itong ilusot niya tuaga trending.
6: News, hot, hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Ato aga trending katropang Jobet on sa bani.
1: Force majeure ni Senador Padilla mga katropa nag-trending.

0: Iblido na to nga kapildihan sa China and Taiwan. Muna yung mga giingon, mga katropa. Kung asa, daghan kayo nag-react mga katropa. Even Senator Risa Hontiveros nag-react dyan siya, no? Dili daw force majeure ang katong gi-mention ni Senator Padilla kay kung gera daw sa Middle East. Kuando na siya, kanang lahi ang epekto ato mga katropa. Dili daw to siya force majeure.
1: Now, sigun pa katropa ang Jupit, ang meaning sa force majeure, unforeseeable, unavoidable, outside control. Napay-term sa uban nga acts of God.
0: Kumbaga, nature. Kanang force majeure, kumbaga, wala tay... Dili na nato, wala tay mahimo.
1: Watay control.
0: Watay control mga katropa.
1: Anak mga kaingsunan. Now kini kalabutan ni sa katulaging gusto nga pwede ra mo online ba? Mo sulod nga online
0: ang mga teleconference.
1: Mga opisyal, kumbaga labi na senador. Sa mismo sa kini nga isutanan sa ilahang sesyon sa Senado mga katropa. Pero gibatikos ni sa uban kay di sila gusto mga kaingsunan kay kung yan naman lang pwede na nga dili mato physical bisan kadtong walay kaso or wala gipangita sa balaod sama ni Senator Bato de la Rosa pwede ra daay nga mo appeal sa sesyon or mo boto kung dunay butuhan sa sulod sa plenary sesyon mga katropa na dili physically but through online mga kaingsunan nga mao po ni ang hinungdan nga kining gimotion kining i-amend katong ilang rules da sa kining Senado nga nag-walk out mga katropa ang Justice League.
0: Pero,
1: Justice League.
0: Pero ano siguro minority. Pero ano siguro katropa ang just kanang para siguro kay Senator Padilla in fairness siguro iyang gi-categorize kasi ang force majeure mango generally nasay duha ka category no katong acts of God which is natural kanang typhoons, earthquakes, calamity, floods, calamities mga katropa nga wala out of control out of human control napoy acts of man which is political and social so kanang war, riot, government mandated lockdowns like katong sa COVID pandemic, strike og mga terrorist attacks pero wala man dito ang Senate conflict. Wala man dito ang katong telecommunication process.
1: So kana nagdepende na sa inyo ha mga tropa but mo lagi na yung mga isyu na sa mga netizen daghan sila og mga nainibatikos, nainisuporta mga katropa pero kana mga kaisunan nagdepende na sa tuwa kung sa to pagsabot
0: paano na to
1: posible lahi po na pagsabot ata ni Senator Robin Hood Padilla.
0: Nayuban nga same sila na kanang gina-consider no as force majeure even ang atong economic hardship or inflation no gina-consider sa uban pero napoy uban mga katropa nga dili nila na legally recognized legally makatropa iskutan dili na never legally recognized no ang katong mga naiskutan nato as force majeure.
1: All right, Sentro alas 10:41 force po ni
0: force ending po ni katropa
1: kaywa na tayo oras katropa ga Jubit bitaw 10:41 na sa morning katropa basta napakay pahabol na katropa ga Jubit si katropang June
0: si katropang June katropa sa ito lich
1: basula in town na kay in town mag wild bay na ginakasulod in town
0: si manluod si katropang Jazz
1: tawag in town no si katropang June Marata in town mga kaingsunan kay na malaptikan kita sa shul good morning da katropang John. Good morning katropang John Marata. Ato na ilang puro na sa Friday bitaw katropang Jobit. Wala pa bitaw si Sexy Sassy.
0: Wala pa. Si DJ Sexy Sassy.
1: Dahanan sa mga sexy diri. Sexy
0: ba ginisunan? Dahanan kayo. Si Sexy Angel. Sexy. Dapat Sexy Zabi po dun tato siya noon sa Manaon.
1: Sexy?
0: Zabi.
1: Zabi?
0: Sexy Chubby.
1: Ah, Chubby?
0: Sexy Zabi. Si Babe Zabrina. Asa na to karon gibutang ni Lord.
1: Babe kina siya, no?
0: Oo, babe ng bayan. kung ikaw raga ni isa, malipay na. Sa na lang kamulima.
1: Grabe, no? Unsa kay purma. Unsa nagkikwening...
0: kamusta na ka ni si Zabrina?
1: Magkamang lagi na mag-duty na katropa. Kung sa isa pa daw, malipay na labi na siya kung lima na gito.
0: Ayan, no? Nana. Okay na, nana si katropang June Marata.
1: Ayan to i-check agalin niya ni katropang June Marata karog oras sa mga isunan. Asa ni nagka-plaster kanon kay kalabutan po ni sa iyaga report karog taon-taon mga katropa. Kay doon na helper sa delivery truck na hold sa Sirawan Checkpoint. Babani, atulong nga subayon katropa na to sa balita katropang June Marata. Live report. Ako ning tagnaon katropang
2: John. Katropang Jubit, bago pag yun lang na humasusab ang pagtaging sa nitabong nahold nga usa ka helper sa delivery van. Gamaton palagi ikaduhan na po din taong kanisya nga preso ang tungkol sa droga. Mao gan

0: nga nadakpan kani kaganina mga bandang alas 9 ang takna sa
1: Uy, bago lang.
0: Kadiha nga kini siya sakay sa iya nga dibilibirihan nga kaninga truck o sa diha nga nahold kini o nakita kini nga
1: dashboard
0: tapat sa iya nga kilid mismo.
1: Ah, may kung dashboard na po.
0: O sa pagrikisa pagdika niya doon na pagdilaing sasi nga nakuha ba't ang ganto kami ang inundan na di kasuhan ito ni o pagkatubang kini sa kaso pag-isupag sa Republic Act 9165 from Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Din matupang sab sa dinakpan na bago pa lang siya nakagawa sa prisuhan tungkol gapon kini sa droga. Apan matod pa niya, wa siya ilaing source sa iyang nga pangwarta katropan niya kundi maulaman kini nga paggawa sa iyang pagkahimper kay gigam niya siguro siya sa iyang income sa pagkahimper o merisulta nga na maligya na lang ni kini siya o ginadili nga droga. Kini nga isigutan nga suspitado na karoon sa 3 PNP o gamagatubang sa kasong pag-isupak sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2000. Alam sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang June Marata, XFM News.
1: Live report. Alright, katropa, no? Pagyapon ni Tagam, mga kaeksyonan, bago rin kagawas, gumikan sa illegal drugs, karon. Ayan,
2: balik na po.
1: Balik na po. Nag-usap drug style. Ang sakay rao kini sakyanan.
2: Lay nga, ano lang. Ano ba, muna, nagbago na ko.
1: Nagbagong style ko ni. Nagbago na ko, karon. Pasensya, agin, nagbago na ko sa kong kinabuhi. Nagbagong style. Sak pa naman to sa lain nga style sa kinig pagbaligya, lain na po nga style sa pagpamaligya ang i-adapt mga katropa.
2: Lain na po.
1: Muna yung giingon mga isyon nga diskarte po nila katropa.
2: Muna lang giingon nga, change is the only constant thing in the world. So, wala siya nagbago o ganang behavior. Nagbago ra siya pamaagi.
1: Pamaagi. So, baga style ba?
2: At least bago giyapon.
1: Oh, at least na nabago siya. Nanay ka baguhan in town. Kapag ito yung ina karakterpan jubit, kining we need change. Change is a must. Para madakpan. Oy! Alas 10:45 katropa tunda kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix katropang Jovis.
2: Ayan mga katropa ha, para kanunay ng himisong ta energetic and focus mga katropa sa itong pang-adlo-adlo nga bluhaton labi na kay pa-weekend na mga katropa. Enjoy your weekend. Ubanin ninyo sa inyong pang-adlo-adlo ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa.
1: Ayan mga katropa. Dungog-dungog na po da next week. Karong adlong Lunes, June, naging ana mga kaingsunan. Dali alas sa panahon katropang Jove. Awasab. At ang iagati mga katropa sa XFM Davao nga muli budsoroy po diya sa inyong nimutangan. Magdikit naghapon tagkilig mga stickers with the D&B Big Shop. Awasab katropa to ang mga katropa dali sa Maypunta Dumalagtri. At ang iagati sa XFM Davao. Sunod si Mana Nakara mga kaingsunan. Alright. Alang sa dugong informasyon o mga update sa balita, bisita ito ka page.
2: Ang XFM Davao Katropa Digital at ang Centro Media Facebook page o atong YouTube channel mga katropa, ang Katropa Digital.
1: O kusama unya katropa, alas 12:00 may sunan na ito ang XFM News Nationwide yung makauban ni XFM Media Manila. Karoon na mubano sa taod, limadugay ang rated PG mga kaigsunan. Salamat sa pag-like, pag-share, pag-comment. O kusama karoon kanong Lunes, kanang pagkabunuto ni Katropang Alan sa programa ng Bullseye, ang winner para sa New Year's Peak Mountain Resort. Sa ngalan sa kinadibok agapwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
2: Alan sa nakihusam Pilipino para sa Pilipinas, kininyobos ng alagad sa kahanginan, Katropang Juvet Espanyol.
1: Kiniusap si Katropang Jasper Magunsya sa programang Sentro. Kamatuoran ang Sandigan. Sentro. Oras katropa, alas 10:47 na sa buntag.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. trusted, secure, and ready when you are. San today at MLunier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLunier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLunier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Long have we waited.
10: Tanduay First Five.
5: Zach Tabudlo.
10: Flo G.
5: December Avenue.
10: Parokya ni Edgar.
5: And Kamikaze.
10: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
5: Tanduay First Five.
10: Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
5: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
10: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
5: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robin Sul Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
12: M2C Graphics, Davao.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
14: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
15: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
16: Paklarek sana!
6: Exciting!
17: Exciting! Summer man nakatrupa!
16: Ang saya na summer!
17: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
16: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarex, Ana.
17: Exciting.
6: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Rated PG!

0: XFM.
1: Kaklariksana.
2: Exciting.
3: XFM. 89.1.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagdipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kung mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagdipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
6: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
6: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo ang Thon Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Thon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa pat
0: Zanton Plus Gold, tapak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
2: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3 ra gyud ang nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, tapak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
2: Zanton Gold Coffee Mix.
11: Ako si Fe, siya ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Zanton Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
2: Zanton Gold Coffee Mix.
12: Mga katrupa, andam na bata sa pinaka-astig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
13: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
12: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
14: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag-apilyedo.
15: Ka-Clarex, sana?
16: Exciting!
12: Rated! PG.
17: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.

0: pare ξανά.
1: Exciting!
2: XFM 9.1.
3: The time now is 11:30.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
2: XFM 9.1.
5: Long have we waited.
6: Panduway First Five.
5: Zach Tabudlo.
6: Flow G.
5: December Avenue.
6: Parokya ni Edgar.
5: And Kamikaze.
6: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
7: Panduway First Five.
5: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
8: Nak, merienda time na.
9: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, o humok.
10: Tinuod na ora, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, o ang handa na itong cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
9: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
11: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
12: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
2: M2C Graphics, Davao.
13: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicides. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
15: Ang tandem nga inyong dikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
16: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
17: Ayan, so maraming salamat sa nagpapaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
16: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
18: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City.
19: Davao City.
18: Ito ang XFM 89.1.
3: bisag usahay dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
17: Kaklarek sana.
3: Exciting.
17: Kaklarek sana.
3: Exciting.

0: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
1: XFM 89.1 Davao City.
2: Rated PG.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: Exciting.

0: XFM 9.1.
1: Send money abroad quickly and easily with Ed Lulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Ed Lulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Lulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Lulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Marvin Ibano sa XFM Davao.
3: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbat tun ni ining responsibilidad dungan sa pagkamay tulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
2: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang Sandigan.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pangunahing headlines, mga katropa, ihatid po sa atin ang Santong Gold Coffee Mix. Death toll sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, umakyat na sa 6.
2: Ombudsman naghain ng kasong laban kaya Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Chief Bonoana. Ombudsman, nilinaw na hindi minadali ang kaso laban sa mga sangkot sa flood control. Skandala.
1: NBI naka-standby sa posibleng pagkabalabas ng arrest warrant laban kay Senador Jinggoy Estrada.
2: Kampo ni dating House Speaker Romualdez, pinabulaanan ng functional control sa budjeta. Kongresista, dinalaan ang ombudsman sa pagbalukto sa katotohanan.
1: Mga opisyal mula sa ombudsman, NBI at AMLAC planong iharap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Supplemental complaint laban kay dating DBM Chief Amena Pangandaman, inihain kaugnay sa fund diversion case.
1: Bagyong Doming pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
2: Balitang regional, anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project, pinabulaanan ni SML Chairman Ramon Anga.
1: Sa balitang international, tatlong experimental treatments laban sa Bundibugyo strain ng Ebola inirekomenda ng World Health Organization para sa clinical trials.
2: Sa showbiz, Jay Cuenca at Rabia Mateo, opisyal ng magkasintahana.
1: Sa balitang sports, Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs, tabla sa Western Conference Finals.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
1: Magandang tanghali mga katropa, araw po ng Miyerkules o araw po ng Friday, May 29, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center Philippines. Sabayan po tayong napapakinggan sa pamamagitan ng XFM 99.5 Mega Manila, XFM 93.3 Antique, XFM 104.9 Santiago City, Isabela, at sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio App sa inyong mga Android phones.
1: Sa ngalan po ni Katropang Buddy Oberas, ako po si Katropang Brian De Paz.
2: At ako naman si Katropang Melanie Ocampo.
0: XFM News Nationwide.
1: Simulan po natin ang ating mga balita, mga katropa, ngayong araw pong ito ng Friday. Umakyat na po sa 6 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng isang gusali sa barangay Balibago, Angeles City matapos ma-recover ng mga otoridad ang 16 ika-anim na biktima kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon, na-recover ng mga rescuer ang hindi pa nakikilalang bangkay na pinaniniwala ang isang lalaki bandang alas 12:40 ng madaling araw matapos itong maipit sa ilalim ng mabibigat na debris na nagpahirap sa operasyon. Dinala na ang labi sa Department of Health o DOH para sa pagsusuri at tamang identification habang patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa Angeles City sa may-ari at kontraktor ng gusali para sa imbestigasyon. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang search, rescue at retrieval operations ng Unified Command sa mismong pinangyarihan ng insidente para matiyak na makakakuha pa ang 14 na biktimang pinaniniwala ang na-trap sa nasabing gumuhong gusali.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balitang yan, Dole magbibigay ng tulong sa biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Live report. Nagpahayag ang Department of Labor and Employment o DOLE na magbibigay sila ng tulong pinansyal sa mga biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Inatasan ni Kalihim Francis Tolentino ang Employers Compensation Commission na magbigay ng 15,000 pesos cash assistance sa pamilya ng mga nasawing magagawa. May dagdag na 30,000 pesos funeral benefits mula sa Social Security System bukod pa sa regular na benepisyo. Maaari rin makatanggap ng death pension ang mga kwalipikadong beneficiaryo gaya ng asawa at mga anak. Para naman sa mga nasugatan, nakalaan ang 10,000 pesos cash assistance at disability benefits na itatakda ng SSS. Noong Mayo 27, bumisita si Kalihim Tolentino sa Ground Zero at binigyan diin ang pangangailangan repasuhin ang visitorial powers ng DOLE. Tiniyak ng DOLE na katuwang ang ECC at iba pang ahensya agad nilang ipapaabot ang tulong at benepisyo sa mga apektadong magagawa at kanilang pamilya. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Pinasasampahan na ng Ombudsman ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang individual. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, lumabas sa kanilang investigasyon na umabot sa mahigit 573 million pesos ang kabuuang kickback na naiugnay umano sa senador mula sa maanomalyang proyekto, kaya inirekomenda na huwag payagang makapagpiyansa ang senador. Opisyal namang ibinasura ang mga reklamo labang kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa pagpanaw nito, habang inalis na rin sa listahan ng mga abogado o akusado sina dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating Regional Director Gerald Opulencia o Opulencia, at dating District Engineer Henry Alcantara dahil sa pagpasok nila sa Witness Protection Program ng DOJ. Kasabay nito, maaaring pinabulaanan o mariing pinabulaanan ng Office of the Ombudsman ang mga akusasyon na naging padalos-dalos ang paghahain ng reklamo. Ayon kay Clavano, sumailalim sa masusing investigasyon ang pagkuha ng mga ebidensya dahil mabigat at high-profile personalities ang kakalabanin nila na may impluwensyang magtago ng mga dokumento at iba pang posibleng ebidensya. Target naman ang anti-graft body na maisampa ang hiwalay na plunder case laban kay Senador Joel Villanueva sa susunod na 2 linggo para sa kaparehong kaso.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nangako si Senator Jinggoy Estrada na gagamitin ng kanyang kampo ang lahat ng legal remedies upang depensahan ang kanyang pangalan matapos sampahan ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y flood control skandala. Ayon sa opisyal na pahayag ng senadora, inihahanda na ng kanyang mga abogado ang mga kaukulang hakbang upang ilantada ang mga irregularidad sa naging proseso at ipakita ang mga ebidensyang binaliwala umano ng mga otoridad. Kabilang sa binigyang diin ni Estrada, ang liha mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagpapatunay na wala siyang ginawang anumang budget insertion sa 2025 national budget. Kinuwestiyon din ng mambabatas ang tila minadaling pagkasampa ng kaso ng ombudsman na naghain agad ng 1 linggo matapos ilabas ng DOJ ang resolusyon nito nang hindi muna nagpapatupad ng sarili at independent fact-finding investigation.
0: XFM News Nationwide.
1: Nakahanda na ang National Bureau of Investigation na umaksyon sakaling maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggo Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong mga kasong plunder at graft. Inihayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa isang ambush interview na inihintay muna nila ang formal na kautusan bago gumawa ng kaukulang hakbang. Habang nananatili naman itong tahimik kaugnay sa ginagawang manhunt operations ng NBI at PNPCIDG sa Pampanga, Paranaque at Bulacan laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mariing pinabulaanan ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pahayag ng Office of the Ombudsman na mayroon itong functional control sa Committee on Appropriations kaugnay ng flood control scandal, sabay pakiusap sa mga otoridad na huwag baluktutin ang katotohanan dahil walang iisang tao o opisina ang nakakakontrol sa buong national budget. Ipinaliwanag ng kanyang tagapagsalita na si Elaine Atienza na ang national budget ay dumadaan sa mahaba, mabusisi at multi-layered na proseso na nagmumula sa ehekutibo patungo sa hiwalay na pagsusuri ng Kamara at Senado bago aprubahan ng Pangulo, kaya walang basihan ng paratang na si Romualdez ang mastermind o may kakayahang magdikta sa pagpasa nito. Ang pahayag na ito ay tugon sa naging anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ukol sa inihahandang dalawang malalaking kasong conspiracy laban kay Romualdez habang binigyang diin naman ng mambabatas na handa niyang harapin ang mga legal na proseso at hindi niya papayagang gawin siyang scapegoat sa naturang anomalya.
0: XFM News Nationwide.
1: Walong mamahaling sasakyan na pagmamayari ng negosyante si Zaldico ang nakatakdang ipasubasta ng Bureau of Customs kasunod ng pagkakasangkot nito sa kontrobersyal na flood control anomaly. Bukod kay Co, kumpiskado rin at isasama sa subasta ang mga sasakyan ni na Bryce Hernandez at Henry Alcantara na idinadawit din sa parehong issue. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, tinatayang nasa 40 hanggang 50 luxury vehicles ang nakapila ngayon para sa kanilang malawakang auction. Inaasahan ng ahensya na abot sa 500 million pesos o kalahating bilyong piso ang malilikom na pondo na direktang ire-remit sa National Treasury para sa mga programa ng pamahalaan.
0: XFM News Nationwide.
2: Iminungkahi naman ni Tingog Party List Representative Jude Asigdre na mas mabuting ipaubayan na lamang sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa issue ng flood control allegation kaysa buhayin pa ito sa Senado. Ayon sa kongresista, ang mga korte ang tamang forum para sa usaping ito, lalo pat nagsimula na ang paghahain ng mga formal na kaso laban sa mga idinadawit na individual. Ipiniliwanag din ng mambabatas na dapat mapanatili ang tamang due process at hahayaang ebidensya ang manguna sa halip na i-shortcut ang pangnanagutan gamit ang political timing. Binigyan din ni Asidre na ang ganitong hakbang ay upang maiwasang mahati ang atensyon ng mga taas na kapulungan sa Senado na dapat ay nakatutok ngayon sa kanilang papel bilang impeachment court para kay Vice President Sara Duterte.
0: XFM News Nationwide.
1: Natanggap na ng National Prosecution Service ng Department of Justice ang opisyal na reklamo mula sa PNP-CIDG hinggil sa kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla. Ito'y kaugnay sa pagtulong umano ng senador sa paglabas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate custody noong May 14 matapos ang naging barilan sa loob ng Senado. Sa ngayon, wala pang pagiging o nagiging reaksyon si Padilla kaugnay sa nasabing reklamo. Matatanda na una nang sinabi ng DOJ na bibigyan nila ng pagkakataon si Padilla para magpasa ng kanyang counter affidavit.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagbabala si House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre hinggil sa isang organisadong demolition job na naglalayong sirain ang kredibilidad ng House Prosecution Panel at pahinain ang tiwala ng publiko sa usapin ng impeachment. Ayon sa kongresista, kapansin-pansin ang pattern na mga pag-atake mula sa mga grupong determinadong idiskaril ang proseso bago pa man opisyal na magsimula ang pagliligis sa Senado. Ipinunto ni Asidre na sumabay ang mga atakeng ito sa magulong political environment sa mataas na kapulungan, kabilang ang kontrobersya sa remote participation, pag-walkout ng minority bloc at mga espekulasyon sa charter change. Sa kabila ng ingay sa politika, tiniyak ng mambabatas na handang-handa ang kanilang team na ipaglaban at ipagtanggol ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
0: XFM News Nationwide.
1: Plano ng House Prosecution Panel na iharap bilang testigo ang mga opisyal mula sa Office of the Ombudsman, National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ni House Prosecutor Terry Rido na ang tatlong ahensya ay seryosong kinukonsidera upang magpatotoo higil sa mga aligasyon ng unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Bagamat wala pang formal na abiso ang mga opisyal habang tinatapos pa ng panel ang pinal na listahan ng mga testigo. Matatandang lumahok na ang mga kinatawan ng ombudsman sa mga nakaraang pagdirig kaugnay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Duterte, habang ang AMLAC naman ay nag-flag ng mga transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos na sangkot ang Vice President at ang kanyang asawa si Attorney Manasseh Scarpio mula 2026 hanggang 2025.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, naghain ng Supplemental Verified Complaint si Health Reform Advocate Dr. Tony Lechon sa Office of the Ombudsman upang formal na isama si dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang respondent sa kinahaharap na kasong plunder at malversation ng ilang opisyal. Ang reklamo ay nag-ugat sa questionable paglilipat ng 60 billion pesos reserve fund ng PhilHealth at 107 billion pesos fund mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC patungo sa National Treasury. Kabilang sa mga naunang kinasuhan sa naturang anomalya sina Executive Secretary Ralph Recto, Acting Finance Secretary Frederick Go at iba pang mataas na opisyal ng pamahalaan. Binigyan din ni Lechon na ang kanyang hakbang ay hindi personal kundi isang paraan upang matiyaka na mapapanagot ang lahat ng opisyal na may kinalaman sa illegal na diversion ng pondo na nakalaan sana para sa kalusugan ng mamamayana.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, ang XFM News Nationwide ay sabayan po nating napapakinggan din sa pamamagitan ng ating XFM 104.7 Palawan, XFM 89.5 Pagadian, at XFM 106.5 Rojas.
0: Balitang regional.
1: Sa ating balitang regional, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project. Pinabulaanan ni SMC Chairman Ramon Ang. Katropa natin sa Balita Claire Tiad ng XFM Kalibo.
4: Pinaniniwalaan ng publiko sa probinsya ng Aklan tungkol sa 7.8 billion pesos Boracay Bridge Project. Ito ay dahil matapos na inunsyo ni Aklan Governor Jose Enrique Mira Flores na iatras na ng San Miguel Corporation ang proyekto dahil sa matatag na oposisyon ng stakeholders at lokal na komunidad sa bayan ng Malaya. Ilang oras matapos ang nasabing anunsyo, nagpalabas naman ng pahayag si SMC Chairman Ramon Ang na hindi totoo ang nasabing kanselasyon ng proyekto. Dahil dito ay nalilito ang publiko kung sino ang nagsasabi ng totoo dahil sa magkasalungat na pahayag ng San Miguel Corporation at Aklan Provincial Government. Matatandaan na sa isang consultative meeting noong Mayo 27, inanunsyo ng gobernador ng Aklan ang may tuturing na magandang balita tungkol sa hindi na itutuloy na Boracay Bridge Project, kung saan sa halip na tulay na magkukonekta sa Katiklan at Isla ng Boracay, pagtutok na lang sa pagpapaganda ng Katiklan Airport ang gagawin ng San Miguel Corporation. Sa ngayon, wala pa rin sagot ang mga opisyal ng probinsya ng Aklan hinggil sa naging payag ni Ramon Ang. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Claire Tiad, XFM News.
2: Pension house sa Mandaues, Cebu, natupok sa sunog, isang German national patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
0: Live report.
5: Nasawi ang isang senior citizen matapos tupukin ng sunog ang isang pension house sa barangay Guizo, Lungsod ng Mandaues, Cebu kaninang madaling araw ang Mayo 29. Kinilala ang biktima na si Thomas Hans Kimmer, mahigit 70 taong gulang, isang German national na pansamantalang naka-check-in sa naturang pasilidad. Ayon sa paunang imbestigasyon, natrap umano ang biktima sa loob ng gusali at hindi na nakalabas ng tuluyang lumakas ang apoy. Batay sa Bureau of Fire Protection, alas 4:01 na madaling araw na maitala ang sunog, idiniklara itong under control bandang alas 4:52 ng umaga at tuluyang naapula alas 5:24 ng umaga. Sa paunang report, nagsimula ang apoy sa stock room ng pension house. Posibleng electrical short circuit ang itinuturong sanhi ng insidente. Tinatayang aabot sa 8.7 million pesos naman ang pinsala sa area na dulot ng sunog. Patuloy ang isinisagawang investigasyon ng BFP o pamatukoy ang eksaktong sanhi ng insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline base vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: Samantala mga katropa, tatlong araw na selebrasyon ng 5th Bacolo Chicken and Asal Festival. Magsisimula na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Magsisimula na ngayong araw hanggang Mayo 31 ang pagdiriwang ng 5th Bacolod Chicken and Asal Festival 2026 na magtatampok sa sikat na chicken and asal ng lungsod ng Bacolod at iba't ibang aktibidad para sa publiko. Bubuksan ang piyesta mamaya sa pamamagitan ng isang grand opening at Taste of Chicken and Asal sa SM Manokan Country, kasama rin sa unang araw ng awarding ceremony para sa establishmentong nagbebenta ng chicken and asal na kinikilala taon-taon mula nang sinimula ng nasabing festival noong 2022. Sa ikalawang araw naman sa Mayo 30, magkakaroon din ng aktibidad sa the Upper East habang magpapatuloy pa rin ang selebrasyon sa tatlong magkakaibang venue ng nasabing festival. Idadaos din ang Grand Chicken and Asal Float Parade alas 4 ng hapon sa Mayo 30 at sasabayan ng street dancing at presentasyon ng mga float mula sa iba't ibang barangay at iba't ibang inasal establishment ng lungsod. Magkakaroon din ng grilling station upang matikman ng publiko ang iba't ibang uri ng chicken and asal na ipinagmamalaki ng Bacolod. Sa ikatlo at huling araw naman ng nasabing festival sa Mayo 31, idarao sa Ayala Malls Capital Central alas 10 ng umaga ang BCIF Chicken and Asal Cook-Off na susundan ng SMB Beer Pairing and Food Tasting 2026 alas 6 ng gabi at awarding ceremony. Bukas sa publiko at mga turista ang nasabing event, kaya naman inaanyayahan ng lahat na dumalo at makibahagi sa nasabing selebrasyon upang matikman ang original Bacolod Chicken and Asal at mas matatagpang pagkilala sa Bacolod bilang tahanan ng sikat na chicken and asal sa bansa. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Wendell Balinario, XFM News!
7: Samantala, 7 anyos na dalagita, inabuso matapos sampalin, sakalin at bugbugin ng kanyang ama sa Tuguegarao City. Suspect arestado. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tuguegarao.
8: Report. Sinampal, sinuntok sa ulo, tiyan at tila siyakalpa. Yan ang pangabusong sinapit ang isang 7 taong gulang na dalagita sa mismong kamay ng kanyang ama sa Anafanan West, Tuguegarao City. Sa paniyam ng XFM News Team kay Leonita Narag, Social Welfare Officer 3 ng CSWD, nasa pangangalaga na ng DSWD ang biktima upang matulungan sa mga trauma na kanyang pinagdaanan. Ayon naman kay Narag, nasa kustudiyan na rin ng pulisya ang suspect at nakadakdang harapin ang sinampang kaso ng ina ng biktima. Dagdag pa ni Narag, isang buwan pa lamang nang umalis ang ina ng biktima para magtrabaho sana sa Maynila nang mangyari ang pang-abuso sa kanyang anak. Agad daw itong umuwi nang malaman ang nangyari pang-abuso sa kanyang dalagita. Bukod pa dito, kapansin-pansin niya na nagtamo naman ng galos sa mukhang biktima na hinihinalang dulot ng pananakit ng mismong ama. Samantala, bibigyan naman ng tulong pinansyal ang biktima at sisiguruduhin na maayos ang kanyang kalagayan habang nasa ilalim siya ng pangangalaga ng DSWD. Layunin nito na matugunan ang kanyang pisika pisikal at emosyonal na pangangailangan matapos ang sinapit ng pang-aabuso. Nakuha naman ang viral video ng anak ng landlady sa pinagtutuluyan ng pamilya at dito makikita ang pananakit ng ama sa kanyang anak. Kaugnay nito, nananawagan naman si Tuguegero City Mayor Myla Rosario Stinkes sa publiko na ihinto na ang pagbabahagi ng video ng pang-aabuso sa bata na kumakalat online. Ayon sa alkalde, marami na rin ang nagpapadala sa kanya ng nasabing video. Iginit pa ng alkalde na hindi pinagtatanggol ang mga salarin at sila ay tutugisin at kakasuhan. Ngunit mahalaga rin anyang igalang ang karapatan ng biktima sa privacy upang makapagpagaling ng tahimik, sumailalim sa therapy at maiwasan ang karagdagang trauma. Mula dito sa Rigi 2 Regional Center Tuguegero City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegero para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Samantala mga katropa, 58 anyos na traktor operator patay matapos maapakan ng kanyang minamanehong traktora. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Dead on arrival sa ospital ang 58 taong gulang na lalaki matapos na apakan ng kanyang minamanehong traktora sa barangay Pagasan, Enrique, Iloilo. Ang nasabing lalaki ang kinilala kay alias Danny. Pinarking ni Danny ang kanyang minamanehong traktora na may hinahatak na trailer upang magkarga sana ng abono. Napansin itong unti-unting bumababa ang traktora, rason agad sana itong aakyat dito upang apakan ng preno, ngunit siya'y nadulas at naipit nito. Sinikap pang dalhin ang lalaki sa ospital, ngunit namatay. Samantala, naniniwala naman ang pamilya nitong walang foul play sa nangyari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Para po sa ating weather update, Katropang Melay, formal nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility nitong madaling araw ng Biyernes ang Tropical Storm Jangmi, na binigyan ng lokal na pangalang Bagyong Doming, kung saan uli itong namataan sa layong 1,265 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon.
7: Katropang Brian, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na 15 kilometers per hour at bugso ng hanggang 85 kilometers per hour. Katropa, bagamat malayo ito sa kalupaan at inaasahang lalabas ng para sa Lunes, maaari pa rin itong lumakas bilang isang typhoon habang nasa Philippine Sea.
1: Mababa rin naman ang posibilidad na magtaas ng tropical cyclone wind signal sa extreme northern Luzon. Subalit ang pinalakas na habagat ay magdadala ng malalakas na bugso ng hangin ngayong Sabado at Linggo sa malalaking bahagi ng Visayas, gayon din sa Batanes, Cagayan, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region at ilang bahagi ng Mindanao.
7: Katropa, kahit na may bagyo sa loob ng par, makararanas pa rin ang danger level heat index na 47 degrees Celsius ang Kasiguran, Aurora at Sangley Point, Cavite, habang 43 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius naman ang mararanasan dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala ng panangga sa init at ulanan.
1: Samantala mga katropa, sumikat ang araw kaninang alas 5:26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:21 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ang Balitang International mga katropa, yatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Inirekomenda po ng World Health Organization o WHO ang pagibigay prioridad sa tatlong experimental treatments para masuri ang mga clinical trials sa gitna ng patuloy na outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola sa Democratic Republic of the Congo at Uganda. Ayon sa WHO, wala pang aprobadong bakuna o partikular na gamot para sa Bundibugyo virus disease, kaya naman iminungkahi rin ng kanila mga eksperto ang pag-aaral sa kombinasyon ng monoclonal antibody at remdesivir, habang ang oral antiviral na obeldesivir ay nakikitang potensyal na proteksyon para sa mga nakakasalamuha ng mga may kumpirmadong kaso. Ayon sa WHO, aabutin pa ng 7 hanggang 9 na buwan ang mga posibleng bakuna bago maging handa sa trial, habang ang Chadox 1, Bundibugyo naman ay maaaring masuri sa loob ng 2 hanggang 3 buwan kapag nakumpleto ang karagdagang pagsusuri sa mga hayop. Sa kasalukuyan, nakikipagtulungan ang WHO sa mga otoridad ng Congo, Uganda at Africa CDC upang maipatupad ang mga clinical trials sa ilalim ng maigpit na ethical standards, habang binalaan naman ang publiko na huwag munang gamitin ang mga herbebo dahil wala pa itong sapat na patunay na mabisa ito laban sa nasabing partikular na sakit, mga katropa.
0: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang kinumpirma ng aktor na si Jake Cuenca na sila na ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo matapos niyang formal na tanungin ang beauty queen sa naging biyahe nila kamakailan sa Hong Kong. Ibinahagi ni Jake sa panayam na nagsimula ang lahat nang i-follow at i-direct message niya sa social media si Rabia dahil matagal niya na itong crush, hanggang sa humantong pa ito sa 3 months dating bago naging magkasintahan na. Hanga naman ang aktora sa dedikasyon ng kasintahan, lalo na sa pagpasok nito sa UST Med School, at inamin niyang nakikita niya na ang kanyang sarili na papakasalan ng beauty queen sa hinaharap habang kapwa sila nangako ng katapatan at respeto sa isa't isa.
0: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports ay atin sa inyo ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 proteksyon sa buong katawan. Tabla na po, mga katropa, ang Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs sa nagpapatuloy na Western Conference Finals. Nahabol ang Spurs sa score na 118-91. Ang naging lamang ng Thunder noong nakarang linggo, kaya parehong 3-3 ang lead ang dalawang koponan. Pinangunahan ni Victor Wembanyama ang Spurs sa kanyang ginawang 28 points, 10 rebounds at 2 assists. Ang last game ng dalawang koponan ang magdidikta kung sino ang ilalaban kontra New York Knicks sa NBA Finals. Live mula sa XFM Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayon na po ang kabuuan ng XFM News Nationwide ngayon pong tanghali ng Friday, May 29, 2026.
7: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming official FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan po ni katropang Buddy Overa, ako po si Brian De Paz.
7: At ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang sa Lunes, mga katropa, mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
10: XFM.
11: Kaklarit sana!
12: Exciting!

0: solusyon, mga secret at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod na mga programa po na ito at nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede po ninyong mapuntahan na. Sa kanan po ni Doc Remilito Kuya, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasayon po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algy Bakla. Doc Algy, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa isa na namang edisyon ng The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algy dito sa atin pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng ipong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, may text nyo lang yan sa atin pong numero. Kung meron kayong mga nais ikonsulta on air dito sa atin pong programa, eh huwag pong mag-atubili na magtanong sa atin pong palutunduran, ha? I-text lang yan sa atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayo kamasailan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga kaibigan? Kumusta mga katropa? We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. At syempre, patuloy pa rin sa pagsabak sa hamon ng buhay. Katuwang natin, ha, ang ating pong mga dekalidad na mga produkto. Ang nagpapatatag ng ating pong kalusugan, Doc, ha? Mm-hmm. Ang nagpapanatili ng lakas ng ating pangangatawan. Nandiyan ang ating pong mga powerful supplement, especially ang ating pong ultimate trio. Magkukunan po natin ng mga nutrisyon na hindi natin madalas nakukuha sa ating pong mga kinakain o sa mga supply ng ating pong mga food intake. Madalas, Doc, talaga nagkukulang tayo, ano, sa mga nutrients came from foods, ha?
1: Tama. Common yan. Kasi ayon sa pag-aaral, isa sa pinakapangunahing problema sa kalusugan kung bakit nagkakasakit,
0: mm-hmm,
1: is yung missing element of nutrition.
0: Yes.
1: Ano, kaya nga yung ultimate trio, nandiyan na yung mga antioxidant, nandiyan, mm-hmm, na yung mga healthy fats, natural proteins, at ganun din yung mga electrolytes, mm-hmm, na pwedeng pakinabangan ng katawan natin. Kasi nga, ang dami natin mga katropa na siyempre hindi natin maiwasan yung buhay. Kadalasan, limited resources. Kung ano lang ang nandyan sa ating kusina, pagtsatsagaan na lang natin. So, yun ang dahilan kung bakit maraming mga essential nutrients ang hindi natin nakukuha. So, pag meron kang suplemento, gaya ng Santon Plus Gold, mm-hmm, malaki ang laban mo kasi yun na yung magbibigay sa inyo ng mga sustansyang hindi mo makukuha kung muli sa diet natin.
0: Yeah, no. Madalas pa naman, Doc, kung ano yung readily available, ayan, yung kumbaga convenient sa atin, mm-hmm, na makuha, doon madalas umiikot yung food sources natin or yung food choices natin.
1: Tama.
0: Kung ano ba yung mga mabilis lang makuha na mga pagkain, di ba yung mga instant, kung tawagin, ano? Malungkot isipin, Doc, ang buhay minsan nagiging instant na rin. Hindi na, kumbaga, yung quality of health ngayon ay ibang-iba way back 40 years ago or 30 years ago.
1: Kasi karamihan ng mga pagkain na instant, dumadaan sa tinatawag na refinement. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, most important nutritional content ng isang pagkain, talagang nawawala.
0: Nawawala. Oo.
1: Unahin natin yung mga fibers. Mm-hmm. Kasi ang fiber, sa mga refined, commonly tinatanggal nila para magtagal yung, mm-hmm, produkto sa shelf.
0: Mm-hmm.
1: Pinapalitan yung mga natural nutrients ng mga artificial at iba pa mga sangkap like additives, mm-hmm, and preservatives para mas magtagal sa shelf.
0: Oo.
1: Ang problema, nako-compromise naman yung mga consumer na pwedeng... kaya commonly makikita mo yung mga produkto,
0: mm-hmm,
1: nakalagay na ay fortified.
0: Mm-hmm.
1: Pag tinawag na fortified, dinadagdag na lang yung mga nutrients na, mm-hmm, like vitamin A, vitamin B, di ba? Kasi nga, nawawala yun commonly sa mga process, mm-hmm, especially mga complicated na mga proseso.
0: Ayun. Yun yung malungkot. Kapag ang madalas

0: na nagko-constitute ng atin pong diet ay yung mga refined or highly processed na mga pagkain, mga katropa, ha? Kaya as much as possible, ano tayo, back on organic tayo, back on ano tayo, yung mga mas maganda nga sana do kung tayo mismo yung nagtatanim o kumbaga sa atin mismo nanggagaling yung mga produkto para alam natin ano kung paano yun na pinalaki, pinatubo, ano.
1: Sa panahon yun. Ngayong panahon, dapat matuto na tayo na mag-produce. Kung meron tayo mga bakanting lupa. Kasi ibang, yung mga tinatawag ng urban farming, eh kahit nasa rooftop lang, naglalagay sa sila ng mga... sa mga paso lang. Kasi nga, sa totoo lang, eh, malaking bagay kapag alam mo yung kinakain mo.
0: Tama daw.
1: Diba? So, kung meron po kayong pagkakataon, mas maganda gawin natin yung ano, pagtatanim ng sarili nating pagkain.
0: Okay. At syempre, huwag pong kalimutan ano, na idagdag sa atin pong diet, sa atin pong lifestyle, ang pag-inom ng atin pong ultimate trio bilang pang suporta sa pagpapanatili ng lakas at lusog ng atin pong pangangatawan. Yan po yung ibili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin ma-avail yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. No? Search lang, Yes to Health 2011. O di kaya naman ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center para po maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. At isabay nyo rin ang pagkapakonsulta if makabisita kayo sa atin pong mga wellness clinic. Ha? Sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga clinics, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Leticia Uy. Bumibili ako dito sa Yes to Health ng Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3-T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susun na po pa uli ito hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
2: Sunzone Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
4: The secret of health. Healthy habits. Healthy life.
2: The Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ahead sa atin ng atin pong pinakamabisa at napaka-epektibo na Santone Gold Herbal Capsule. Ang number one na supplement ngayon ha, sa market mga kaibigan. At marami po ang mga kababayan natin ang natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom po nito. Sa mga gustong sumubok ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule, pwede po yung ma-avail sa mga authorized dealers po natin nationwide, sa mga local pharmacies dyan sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po ang atin pong produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po sure kayo ha, at makasigurado na inyo pong inumin at gagamitin ang mga produkto. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ayan, pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan itong nagagawa ayan ng atin pong bituka. Meron itong tinatawag na hidden power doc ha, na nagpoprotekta sa atin pong pangangatawan. And in fact, ha, sabi nga doc, pagka ikaw ay mayroong malinis na bituka, ay pwedeng mas dagdagan nito ang iyong buhay. Ayan. Mm-hmm. Parang mayroong sabihan doc na if you take care of your body for the first 40 years, it will also take care of you for another 40 years.
1: Tama.
0: Kaibigan, ha? So ano nga ba doc? Ang nagagawa ng atin pong bituka kapag ito ay napapanatili natin na malinis.
1: Actually, yung colon, tinatawag din yan large intestine, doon tayo magpo-focus ano, kasi ito ay sa tingin ng iba parang isang nasa dulo na kasi. Parang ano lang, lagayan lang ng dumi. Pero sa totoo lang napakalawak pala ng ano, ng function ng colon na hindi natin minsan na-appreciate. Actually, yung colon, maikli lang naman yan. Mga 5 feet long yan.
0: Oo.
1: Mahaba din yun.
0: Mas mahaba yung small intestines.
1: Mas mahaba yung small intestine. Ano? At ito ay makikita yung maraming bahagi. From ascending, transverse, descending colon. May tinatawag mang sigmoid colon, may rectum. Na talaga nakakamangha. Ano? Kasi sa colon natin, actually, mayroong trillions of microorganisms na nakatira sa loob ng colon natin.
0: Grabe.
1: O, ang tawag nga doon sa tinatawag nilang ecosystem na yun, gut microbiome. Kaya pag narinig niyo yung gut microbiome, ibig sabihin niya yung mga colony of good microorganisms doon sa loob ng ating colon. So, yung mga mikrobyo na yun, at tulad ng mga beneficial bacteria, yung mga yeast, viruses, and fungi, ano. Ang isang healthy colon ay nagtataglay ng mas maraming bacteria cell kaysa sa total number ng human cells ng katawan natin.
0: Grabe.
1: Oo, yun yung masasabi mo daw na ano, healthy yung colon mo ano. At isa pang surprising fact that the colon is kumbaga 70% ng ating immune system focus is nandiyan sa ating colon
0: ano. Area.
1: At ibig sabihin yung gut health natin ay malaki ang impluwensya doon sa ating immune defense at saka sa inflammation sa buong katawan natin.
0: Kaya pala konektado, ano, Doc, pagka ikaw ay hindi nakakabawas ng maayos, automatic sumasama yung pakiramdam mo. Minsan nga yung iba nilalagnat pa, Doc. Eh.
1: Yes, so ang malaking bagay kapag madumi yung colon mo at hindi normal yung yung function niya. No?
0: Oo.
1: Kasi nga ito ay napaka-importante sa ating immune system. Just imagine yung it houses around 70% ng ating immune system. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, yung colon, nagko-communicate din pala yan sa brain natin.
0: Mm-hmm.
1: O, ang tawag ng mga scientists doon is yung gut-brain axis. Okay? At ang ginagamit niya ng common neurotransmitter ay yung serotonin.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kaya nga 90% ng serotonin, tinatawag na feel-good hormone, ay napuproduce doon sa ating gut area. Kaya nga, kapag ikaw eh hindi maganda ang mood, baka hindi ka nakadumi.
0: Yun na nga. Totoo talaga yung sabi nila, Doc. Pagka umagang-umaga pa daw, nakasimangot ka na, naku, baka hindi ka pa nakasiya.
1: Maari.
0: Oo.
1: Alam niyo yung colon natin, responsible siya sa mga bagay na ito. Una yung absorption ng water.
0: Mm-hmm.
1: Ay, ibig sabihin, pinag-usapan natin noong nakaraan yung kahalagahan ng hydration, di ba? So ang colon is mahalaga rin yung papel niya sa pag-absorb ng tubig ng ating katawan na kinukonsume. Ano? Yung balance ng electrolytes, yung pag-form ng mga stool or dumi, production ng mga ilang vitamins, ganun din yung fermentation ng mga fiber na kinakain natin at pagtatanggal ng mga dumi. Actually, that's the largest dump site of the body, yung colon natin. Ano? Kung wala tayong malusog na colon, yung ating buong digestive system ay magkakaproblema. Kaya napaka-importante nito. Ano? So, may mga basic na trabaho ang ano, yung water absorption, 'di ba? Sinabi ko na kanina, para maiwasan yung ano, yung mawala yung mga electrolytes ng katawan natin, mm-hmm. kinakailangan maging maayos yung absorption ng ating pong colon.
0: Mm-hmm.
1: Okay, at pag yung ating colon ay masyadong dry, pwede tayong magkaroon ng constipation. Pag naman hindi niya na, pag mayroon naman mga infection, eh pwedeng magkaroon tayo ng diarrhea kasi it's actually natural way ng ating colon to get rid of those injurious na mga bagay sa ating mm-hmm. pong, alam mo, nakakain ka ng isang maraming bacteria, ano, mm-hmm. contaminated. So, effort ng katawan yon to, para ilabas siya kaagad, ano. So, ganun din, ang colon tumutulong sa regulation ng mga importanteng electrolytes, ano, yung sodium, potassium, chloride,
0: mm-hmm.
1: na napaka-importante naman sa paggalaw ng ating mga kalamnan, even yung nerve transmission, ano, at heart function. Mm-hmm. Kaya, hindi natin masasabi na yung colon hanggang dun lang sa pag-hold ng mga dumi. Yun lang yung iniisip natin eh. And of course, isa sa pinaka-importante na ang colon natin ay nagiging colony ng mga healthy or beneficial bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Na ito namang itong mga bacteria na to, piniferment naman niya yung dietary fiber na nagpo-produce ng compound ng mga tinatawag na short chain fatty acids.
0: Mm-hmm.
1: Ano? And one of the most important sa mga fatty acid na yan, yung butyrate,
0: mm-hmm.
1: na nagsisilbing fuel ng ating colon cells para maiwasan natin yung paghina nito at saka yung pagkaroon ng pamamaga. No? At napakaraming iba pa na pwedeng maidulot nito. So yung mga vitamin K, biotin, folate, certain type of vitamin B, tinutulungan ng mga good bacteria na yun na ma-synthesize into important nutrient, ano, yung mga vitamins na yon sa ating colon. Okay? Isa sa pinaka-importante din yung pagtatapon siyempre ng dumi. Just imagine kung ikaw eh kumakain ng nasa hindi nga lang apat na beses minsan eh, mm-hmm. maraming beses pa, no? Tapos hindi masyadong healthy yung colon mo, hindi ka naglalabas ng waste o sapal nung kinain mo, anong mangyayari sa'yo? Diba? Yung colon kasi tinatanggal niya yung mga metabolic waste, mm-hmm. yung mga dead cells, toxins, mga hindi nagamit na mga food materials na hindi ito pwedeng magtagal sa katawan natin. So without a healthy colon, ma-stuck siya sa loob ng katawan. Actually, one time nag-perform ako ng isang detox. Binigyan ko yung pasyente ng isang program. Alam mo, doon sa detox program na binigay natin, mm-hmm. ang kwento niya sa akin, meron siyang nailabas na parang pasintabi sa mga kumakain.
0: Mm-hmm.
1: Para alam mo yung ano, yung cupcake,
0: mm-hmm.
1: na yung pinakang papel nun.
0: No.
1: Pero naalala niya, 9 years old pa lang siya nang lunukin niya yun.
0: Grabe.
1: Siyempre, 9 years old ka, wala ka. Masarap yun eh, yung nakadikit dun eh. So, nilunok niya. Alam mo kung kailan lumabas? Nung siya ay more than 50 years old na.
0: Grabe.
1: Na, sa detox nangyari yun.
0: Mm. So, ibig sabihin, for how many years, nakastock up yun?
1: Yes. Oh, kasi depende yan sa galaw ng colon mo.
0: Mm-hmm.
1: Ano? So, tandaan po natin, napaka-importante ano, doon sa mga binanggit kong function ng immune system, including na yung, ay ng colon, including immune system, eh doon pa lang makikita mo na, na kapag nagka-problema yung colon mo, malaking problema.
0: Oo.
1: O yun ang ano natin mga katropa.
0: So to summarize doc, yung mga benepisyo o yung mga importansya ha ng pagkakaroon ng healthy na colon is para makaiwas sa inflammation, makaiwas din sa iba't ibang mga problema po doc.
1: Yes,
0: marami pa talaga palang natutulungan pag malinis yung ating colon area.
1: Mm.
0: Like skin problems, ganyan. Yung mga karamdaman. Meron tayong na-encounter doc sa mga clinics natin na kahit anong lagay ng mga superficial na mga ointment, mga panglagay sa skin, hindi nawawala yung skin allergies, skin problem niya.
1: Mm.
0: Pero after ng detox, ang bilis, natuyo yung mga iniinda niya ng mga skin allergies.
1: Kasi marami tayong nakikita ng mga symptoms na hindi natin naiisip na yun pala ay dahilan sa mga toxins na matagal lang nakaimbak sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung colon, isa yan sa largest dump site of the body. Eh ang kagandahan ginawa din ng Diyos, naglagay siya diyan ng ano eh, ng mga agents, kumbaga yung mga good bacteria na siyang tatrabaho para ma-breakdown yung mga waste na yan. Actually, kapag dumami yung harmful bacteria doon sa ating gut, kumbaga nag-dominate siya. Ang tawag sa condition na yun ay yung dysbiosis ano.
0: Mm-hmm.
1: Ang dysbiosis, nag-i-increase siya ng inflammatory compounds and toxin na nakaka-apekto sa katawan natin. And based on study, sa pag-aaral nila, na i-link nila yung hindi magandang gut health sa mga kondisyon gaya ng type 2 diabetes, depression, anxiety, obesity, heart disease, at colon cancer.
0: Cancer.
1: O yun mga ano yun. So, Ang target natin to be able na maging healthy ang colon natin is magkaroon ng healthy environment ng ating mga gut bacteria. No? Mm-hmm. Kaya nga yung healthy microbiome daw ay tumutulong sa immune system natin din how to respond appropriately dun sa mga how they respond to our body's problem. Hindi yung laging excessive inflammation yung yung ginagawa ng ating immune system. Sa kaya nagkakaroon tayo ng malaking problema. No?
0: But unfortunately, Doc, sa condition ng ano natin ngayon, food choices natin ngayon, no? Or yung mga katropa, mga kababayan natin, sa pang-araw-araw na nakakain nila, karamihan doon sa mga nakukonsume natin, at the same time, sabayan pa ng mga unhealthy habits, ano? Or unhealthy lifestyle, eh, mas lalo nitong pinapahina or binibigyan ng matinding problema ang atin pong malaking bituka.
1: Yes. So, yung mga ginagawa natin and common practices, katulad ng pagkain ng mababa yung fiber.
0: Yan na nga. Oo.
1: Malaking pahirap yan. Halimbawa, lagi kayo nagpapandisal. Mm-hmm. Tapos wala naman kayong kinakain na fiber. Mm-hmm. Ano, sabi ng iba, malunggay pandisal naman to eh. Yung mga ultra-processed food, yung sobrang taas na. Alam mo, pag mataas yung sugar consumption natin, namamatay yung mga good bacteria sa katawan natin. Kalaban pala nila.
0: Kumbaga yan. Parang binibigyan mo ng ano, no? Binibigyan mo ng salot yung mga colony dun sa loob ng yung colon area.
1: Oh, while kabaliktaran, yung mga bad bacteria naman, yun ang gustong-gusto nila.
0: Oh,
1: yung hindi pagtulog na maayos, alam mo, sabi nga nila, alam mo ba yung stress and sleep deprivation can lead to formation of cancer, especially in the colon. Hindi sila niniwala nung una noon, pero nang maikonek yun, because the brain and the gut is connected, yung tinatawag na gut-brain axis, nakikita nila na lahat ng pwede maka-apekto sa ano, maka-apekto sa tiyan, is nakaka-apekto rin sa utak natin. Oo. Yun, yung mga ano, ganun din yung ano, ah, yung chronic stress, yung iba pang mga medications na minsan yung paggamit ng antibiotic na hindi tama, eh nakaka-apekto rin sa ating colony of good bacteria in the body.
0: Yes.
1: O, ngayon, may mga ilang mga problema sa colon na dapat nating ibigyan pansin, katulad ng constipation. O, ang constipation, ibig sabihin, hindi normal na frequency ng bowel movement natin. Ako, ang definition kasi ng iba sa medically, ang constipation, pag ikaw nag once a day na bowel movement lang, hindi pa nila tinuturing na constipation yon. Okay? Constipation daw pag umabot ng 3 days hindi ka halos nakakadumi. Yan, constipation yon. Pero as much as possible, ang pinaka-healthy na frequency ng bowel dapat at least 2 to 3 times a day. Na hindi matubig, ha? Kasi pag matubig, hindi yan ano, hindi normal yan. Ayan, yung constipation, isa yan. Ano? So marami ng mga way para ma-prevent ang constipation. Simple lang yan. Yung fiber lang naman yan, saka mga sa pagkain mataas dapat yung ating digestive enzyme
0: and fluid intake.
1: Oo. Ngayon yung mga diarrhea, given yan kapag nagkaroon ka ng mga food contaminants na nakain, pwede ka magka-diarrhea. Irritable bowel syndrome, ito yung ang ating pakiramdam, nagka-cramps, nagbo-bloat, minsan mahangin ang tiyan, minsan may diarrhea, tapos minsan may constipation. Di mo maintindihan. Oo, ang tawag doon irritable bowel syndrome, ano? And also hemorrhoids. Yan, marami mga may almoranas. Almoranas naman ay sa tingin natin simple lang. Pero pag ito'y lumala, medyo malaking pahirap ito. Minsan pag umupo tayo, tagilid na, hindi na tuwid. At ang worst pa nito kapag may pagdurugo, ano. Yung isang karamdaman sa colon, yung diverticulosis and diverticulitis. Ito hindi alam ng karamihan until magkaroon ng mga viral na mga no, mga usaping sa media, sa social media about sa sakit na ito. Ito yung pagkakaroon ng bulsa ng colon. Ano? Na pwede maging dahilan ng ibang abdominal discomfort natin.
0: Matindi itong diverticulitis kasi pag nagkaroon ka ng mga small pockets sa colon area mo, hindi na mawawala yun eh. Kumbaga parang nandun na lagi yun. Kumbaga parang balloon siya, Doc, na ano, no?
1: Oo. Ang problema noon, kapag yun ay naging tirahan ng mga bad microorganism. Oo, kaya medyo masakit ito kapag meron kang diverticulitis, ano. Actually, yung diverticulosis, yan yung packeting. Pag namaga, yan yung diverticulitis. So yung marami pa yung iba eh. Yung mga problema, colon polyps, at ang pinaka-worst na pwede mangyari sa ating colon ay magkaroon ng cancer.
0: Cancer.
1: Kasi nakakalungkot, ang cancer ay isa na sa accelerating ang bilang ngayon. At alam mo ba, pinakamaraming bilang ng kakaroon ng colon cancer sa mga kalalakihan. Oh, maraming dahilan yan, no? Yung pag-develop ng colon cancer.
0: And sad to say, Doc, itong colon cancer ang isa sa pinakamahirap i-treat na, na kind of cancer.
1: Oo, sa totoo lang, napakadelikado nito pag tinamaan ka ng colon cancer. Kasi una, involved dito yung bawel, paglabas ng dumi. Pag nabarahan yun, malaking problema. Mm-hmm. So, ang ginagawa niyan para yung pasyente ay ma-survive, mag-undergo ka ng colostomy. Mm-hmm. Kung saan ilalabas yung iyong bituka, lalagyan ng parang ano yan, parang bag. Kasi pag hindi na nakadaan yan dong yung dumiso sa bukol, talaga magkakaroon ka ng malaking problema. So yun. So iwasan natin yun, and next time pag-usapan natin yung mga common reason why we have colon cancer, ano. So ang ating tingnan, paano natin masusuportahan yung ating colon para mas lagi siyang healthy. Isa-isahin natin ng mabilisan. Unang-una, you need to be sure na mataas yung fiber content ng kinakain mo. Tandaan natin na ang fiber ay matatagpuan mo sa mga pagkaing halaman. Ang karne, wala siyang fiber. Actually, yun ang nakakalungkot sa karne.
0: Isda, walang fiber yan.
1: Zero fiber yan. Kahit mataas ang protein, pero zero fiber, mataas din ang fat nun. Pero yun nga ang problema. Mahirap siyang i-carry ng ating gastrointestinal system. And kapag hindi siya nailabas kaagad, dadami yung colony ng bad bacteria sa ating bituka. So, tandaan nyo ha, sa plant-based po, makukuha yung mga fiber. At based on study din, yung mga pagkaing may fermentation process, katulad ng mga kimchi, di ba, mga yogurt, yan ay nagtataglay ng mga good bacteria. Talagang pag mga fermented, ano yan, kaibigan ng ating bituka yan. Di ba yung mga Japanese, Chinese, and Koreans, isa sa may pinaka-healthing chan daw, mahilig sa mga ganito. Kaya lang naman, may mga lugar na talaga yung fermented, hindi mo na talaga kaya yung amoy yan. Minsan nakarating ako sa China, yung amoy talagang hindi ko maipaliwanag. Pero yung nakakain ka naman ng stinky tofu na tinatawag.
0: Mula pa
1: yung doon. Tofu na pinabulok. Sarap na sarap sila doon, pero habang dumadaan ka, parang hindi mo maano, kasi parang hindi tayo sanay. Pero sa kanilang kultura, nakitaan nila ng benepisyo, kasi ang ano doon, yung mga soy products, maraming ano yan. Maraming tawag nga nila doon is prebiotic. Prebiotics ay pagkain ng mga probiotics.
0: Minatikman ako, Doc, yung nagpa-Japan tayo. Meron silang sikat doon yung fermented na soybean.
1: Natto ba? Natto?
0: Oh, parang yun. Natto. Natto.
1: Oo, parang malaway-laway. Pero sarap na sarap sila doon. Pero actually, yun ay napaka-healthy for the colon. Ang tawag nga doon is prebiotic. Yan. Yung mga pagkain ng garlic, onion, banana, asparagus, yung mga leeks, yan ay mga prebiotic foods. Especially, soya. Ang soya pala ay nagpapalakas sa ating colony of good microorganism.
0: Dito sa atin, Doc, meron din tayo mga na alala ko lang. Diyan sa parting norte, meron silang tinatawag diyan, Doc, tapoy. Yan,
1: ayun, kung isa, mo yan. Actually, sa may pag-aaral lang ginawa sila sa tapoy, na yun ay healthy talaga. Kumbaga, yung bacteria na makukuha mo doon is very powerful to balance the gut microbiome. Kaya kung kumakain kayo, ano yung pinapanis ba na kanin yun?
0: Oh, Doc,
1: Sa mga taga-norte, text nyo naman sa amin ano ba yung tapoy.
0: Paano ba gumawa niyan, ha? Actually, yung father ko kasi, ano yun siya, native Igorot. Marunong yun sila. Ayun nga lang, hindi na ipasa sa atin yung paraan. Paano gumawa niyan, ano? So, yun sila, Doc, kabilang yun sila sa pwedeng mapagkuhin natin ng mga friendly or healthy bacteria.
1: Yes, yun ang isa sa essential diet kasi ng nutritional requirements ng katawan natin. Another thing is hydration. Dapat lagi tayong well hydrated, kasi yung colon, pag kulang sa tubig, naku, hirap na hirap yan. Pag pupunta ka sa CR, baka tawagin mo lang, sabi, tinawag na daw lahat ng santo. Anti-inflammatory foods, mga turmeric, luya, yung mga ganyan, mga pagkain ganyan, nagpapababa ng inflammation ng katawan natin. Napakaganda, no? Tsaka kumain tayo ng mga pagkain talaga na napakalakas ng kanyang ability to strengthen the muscle of the colon. Yung mga magnesium, yan. Yung malunggay, mayaman sa magnesium yan. O kaya yung mga nagtatanong dyan, paano po magiging healthy yung bituka, di po ako nakakadumi na maayos, simple lang, pasyalan nyo po yung Yes to Health, bibigyan nila kayo ng program. So, marami pang ibang mga pwedeng gawin. Kulang lang tayo sa oras. Katulad ng mga enema, nung una pa, ang tawag nila yan, labatiba. Na nag-improve, parang naging high-tech, naging colonics. Yung colonics, medyo may kamahalan, pero napakaganda rin yan. And yung iba naman ay gumagawa ng mga iba't ibang formula dyan. Meron pang gumagamit ng kape, mm-hmm. yung tinatawag na coffee enema. No? Mm-hmm. Lahat ng yan ay malaking tulong sa ating colon, okay? Mga katropa. So, to wrap up our health info, ang ating bituka ay importante sa ating kalusugan. So, kinakailangan ito ay ating maingatan. So, maraming way to help your colon. At pag naingatan natin ang colon natin, ang daming mag-i-improve sa atin. Una, mag-i-improve yung ating immune system, mm-hmm. yung ating nutritional absorption, mag-i-improve yung ating mga inflammatory condition. Kaya pala marami na ano, pag na-colon detox mo sila, di ba commonly yan sa ating cleansing and detox, mm-hmm. nag-i-improve talaga yung kalusugan nila. Oo. At tandaan natin na ang malusog na colon, ibig sabihin malusog na dugo, kasi our blood is continuously circulating in our colon, at ang colon ang nagiging barrier para hindi makapasok yung mga contaminants sa ating pong bloodstream. Kaya lang, pag nagka-problema yung colon natin, eh posibleng makontaminate ang dugo because of our sluggish colon. O, kaya kung kayo ay nanghihina or maraming nararamdaman, try to ask a naturopath kung anong pwedeng gawin to help you cleanse your colon effectively. Yan. At marami tayong produkto. That's why yung ating, kanina ko pa sinasabi, yung tungkol sa soybeans, ano? Nandun yan sa ating produkto lang, sa ating Santon Plus Coffee Mix, mm-hmm. na mayroong soy powder na napaka-importante nito sa mga taong mayroong problema sa gastrointestinal para ma-improve yung kanilang bowel movement and overall gut health.
0: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan natin, kung gusto nyo pong mapangalagaan na malakas at functional ang inyong pong colon area, i-change natin yung ating lifestyle, modify your diet, lalo na kung yung lagi mo na kinakain, yun yung nagpapahirap sa inyong pong colon area. Unti-unti nating baguhin po yan, mga kaibigan, ha? At shift tayo into more simple and plant-based na mga pagkain. Kasi ito talaga yung makukuhanan natin ng mga fiber as well as mga minerals na kinakailangan ng atin pong malaking bituka, mga kababayan.
2: The secret of health.
0: And sa mga katulungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, i-text lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bago po natin tugunan, magiging po mga inquiries, atin po muna pakinggan ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom at paggamit ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Hey, good morning po. Ano pa pangalan natin po?
5: Kirina.
4: Kirina.
5: Kirina Buboy.
4: Buboy. Nanay, nakwento po sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng produkto ng Yeast to Health.
5: Opo.
4: Ano product na yun?
5: Ay, product. Santon Coffee, Santon Gold na capsule na.
4: Santon Gold capsule. Gold,
5: oh.
4: Ilan taon pa kayo gumagamit nito, nanay?
5: Tagal na ako. Yung nag-edad ako ng mga 90 hanggang gamit na ako.
4: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito? Noong gumamit po kay nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman noong kayo umiinom?
5: Okay lang. Yung paggamit ko na ito, awa ng juice, parang nag-ikuan-kuan ng katawan ko. Magsasumpa pa nga ako tuwing Sabado.
4: Nagsusumpa pa po kayo?
5: Opo.
4: Sa edad ng 93?
5: Oo. Okay. Maraming nga nagsabi sa akin na, uy, ang edad mo ni mo nang yung ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na magalakan, makaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-iisa ako, wala akong kasama. Magsabi ang iba na, nanay, bakit maglakad ka, wala kang kasama? Delikado sabi niya, kung wala kang kasama, sabi ko, okay lang. Basta manalig ka lang sa taas. Okay.
4: So, nanay, ano po yung panawagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagaya ninyo, 93 yung edad. Ano po yung panawagan na hindi pa nakasubok?
5: Magpanawagan ako na hindi pa nakasubok itong Santol Coffee at saka mga Santol Plus. Mag-ano kayo magbili? Kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag na yung buhay na maganda, malusog.
4: Salamat nanay ha sa inyong pong patuloy na pagtangkilik ng produkto ng Yeast to Health.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Atay, after nyo pong matikman yung Santon Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo? kakaibang lasa ng Southern Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo maano na matatakot ko na ikaw, diabetic, matamis. Okay. Yung katamtawa ba?
7: Pasok po sa panlasa niya na?
6: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Samton. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market eh.
7: So nagkakapi po talaga kayo ng Samton Gold Coffee Mix, tatay?
6: Minsan 3 times a week kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sachet, minsan 4, 5, ganun. Mabibili mo naman ito sa mga select, sa mga drugstore eh.
7: Thank you po, tatay.
6: Okay to.
2: Southern Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old. Kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan at nagpapatunay na gumamit ng Samton Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hagresser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan lalo na po sa mga kasukasuan. Napakaganda po gamitin.
9: So sir, matagal na rin po ba kayong user ito sir, itong Samton Herbal Oil?
8: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga napatunay ayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Samton Herbal Oil.
9: Anong masasabi niyo sir sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
8: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Samton Herbal Oil at napakaganda pong gamitin lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Samton Herbal Oil.
2: Samton Plus Herbal Oil, the secret of health.

0: may sakit.
1: Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating programang The Secret of Health. Kasama pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algy Bakla.
2: Magandang hapon pong muli mga katropa.
1: Ang programa po ngayon ay hatid sa atin ng Santone Plus Herbal Oil. Sa mga paranakit ng katawan natin dyan, pangingimay, pangangalay, minsan nagka-cramps ang atin pong mga kalamnan, pahiran ka agad yan ng Santone Plus Herbal Oil po natin. Ang atin pong liniment mga kaibigan ay mayroon pong taglay na mga herb extract ano, na nanunuot Doc yung init at lamig nito sa atin pong mga kalamnan para i-relax yung mga matitindi yung tensions ano, ng atin pong mga muscles. Inararamdaman nyo na parang pinipiga yung inyong pong mga kalamnan, halos hindi maikilos, halos hindi maiangat yung braso, balikat, iba halos hindi maikiling yung kanila pong baywang, yung katawan nila. Ay haplasan nyo yan ng Santone Plus Herbal Oil. Mas maganda sana yan Doc kung merong kasabay na massage. Ayan. Mas makakatulong yun para ma-release yung tension po doon.
2: Yan talaga naman ang magka-partner eh. Kasi yung soothing effect ng mga herbal extract. Ano? Tapos sasamahan mo ng physical manipulation. Yun talaga yung the most relaxing thing na pwedeng gawin sa'yo.
1: Yeah,
2: kahit na hirap kang matulog. Kasi minsan pag talagang pagod ka, diba, yung mga ngalay, nararamdaman mo. Ang hirap matulog. Paikot-ikot ka sa kama. Pero pag ikaw in haplusan, especially kung merong ganito kagaling na produkto, Santone Plus Herbal Oil, nare-relieve yung tension ng kalamnan. So, ang magiging end result noon, talagang nga sa pagtulog. Sobrang himbing ng tulog mo. Saka yung soothing effect na may matching cooling and heating effect. Yun yung experiences ng ating mga user ng product. Saka yung amoy, ha, hindi siya ano, yung amoy niya talagang napaka-aromatic. Sabi nga ng iba, para naka-powder lang.
1: Sa mga kababayan natin, ha, Santone Plus Herbal Oil, available po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang, umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po nga tayo mga katropa. Ito Doc, may nang text dito. Doc, masakit po yung ulo ko. Margie po ito ng Batara sa Palawan. Nako, pag ganitong matindi ang init ng panahon Doc, marami talaga nagsasuffer from headache. Ano? Iba't ibang klase ng mga paranakit ng ulo. Wag na wag pong mag-expose or yung matagal kayo sa init ng araw, especially kung matindi na yung init ng araw. And keep hydrated mga kaibigan. Minsan yan lang yung kinakailangan natin, ha? Na solusyon. Pero pagka nagpe-persist yung pain na inyo nararanasan, mas maganda magpa-consulta Doc.
2: So, kasi yung dehydration pa lang, magkukos na ng headache yun. Kasi yung utak natin is fully dependent sa tubig. Yung tension pa ng paligid. Ano? Kaya tama yun. Kinakailangan talaga ay huwag masyadong ma-expose sa init at well hydrated tayo.
1: Yan, ha? Para po makaiwas sa pananakit ng ulo, mga kaibigan. Kasi ano yun ang headache naman kasi mga katropa, hindi siya talaga disease in itself, but warning. Kumbaga, ano yan siya? Alarm ng atin pong pangangatawan na there's something wrong sa katawan natin na kinakailangan po nating bigyan ng pansin. Ano? Kumbaga, signal yun siya ng katawan natin na kulang ka ng tubig, kulang ka ng tulog, kulang ka ng nutrisyon, or there's something wrong dun sa part ng atin pong brain area. Merong mga namamaga po doon. Kaya nag-create ng headache. Ano? So, even yung stress, ano? Matinding stress, yun nag-create ng tension headache sa atin pong ulo, mga kaibigan. Ha? So, pagka sumasakit yung ulo natin, yun pa kasi Doc, ang nakasanayan nila, inuman ka agad ng mga pain reliever, ano? Mga painkillers, which is hindi maganda.
2: Iba-iba kasi yung headache eh. Depende rin kung anong dahilan.
1: Yan, opo.
2: Pinaka-common yata yung tension headache. Dahilan sa stress, yan, yung pressure, saka minsan pag nalipasan ng gutom.
1: Yeah, isa pa yan.
2: Yung migraine naman, ito isa sa pinakamasakit to kasi parang may pulsong pumipitik-pitik sa kalahati ng iyong neurological headache disorder ang tawag nila dito. Common trigger niya yung hormonal changes. Mm-hmm. So, pag kumakain ka na sobrang taas ng stimulant, mm-hmm, like yung mga tsokolate, yan, pwede magkaroon ng headache. Yung cluster headache naman, commonly dito sa may palibot ng mata. Mm-hmm. Ibig sabihin nun, nagpuyat ka kagabi.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: Oo. Kasama din yung mga nasal congestion, yung mga mm-hmm sinusitis, oo, kasama ng headache na yan. Ano. So, iba-iba yan na dapat nating tingnan. Pero in general, ha, malaking nagagawa talaga ng ano, nung activities natin, yung level of stress natin, mm-hmm, sa headache.
1: Mm-hmm. So, yun yung mga ano, triggers, kumbaga, no, ng headache po natin.
2: Yung hypertension na headache naman, iba rin yun. Parang mm-hmm buong ulo mo na parang mabigat. Mm-hmm. Tapos nagsisimula sa bato.
1: Sa bato. Oo.
2: Minsan, sa mata din. Kaya you need to verify kung anong klaseng headache meron kayo.
1: Mm-hmm. Okay, ha? Hello, Doc. Ano po ang pagkakaiba ng Coffee Plus sa Coffee Gold? Mm-hmm. Ang nabili ko po kasi ay ano, Coffee Plus, Santon Coffee. Santon Plus Coffee.
2: Sa ingredients, ang difference niyan. Yung Santon Plus Coffee Mix, yung una mm-hmm nating coffee, eh, meron siyang ano, soybean powder.
1: Yan.
2: Kumbaga, itong coffee na to is versatile. Ano, pwede sa bata, mm-hmm, pwede sa... Yun namang isa is Santon Gold Coffee Mix. Marami naman yung ingredients. 5 herbs and meron siyang glutathione and collagen. Yun ay design para sa mga nakatatanda naman. Mm-hmm. Kasi nga, Santon Plus Gold, meaning ito ay magbibigay ng nutrients that are almost needed ng mga nasa edad na gaya ng mga 50s pataas. Ayan. Mm-hmm. Kasi marami ng mga kakulangan.
1: Oo.
2: Lalo na yung mga collagen deficiency. Yun po yung difference noon. So, kumbaga, iba-ibang, meron din tayong isa, yung premium D3 coffee mm-hmm mix. Iba naman din ang content noon. So, it depends kung ano ang gusto nyo na mangyari ano, sa inyong pag-inom po ng substitute natin na coffee.
1: Mm-hmm. Okay. Eh, Doc, another inquiry. Ano po ba ang dapat i-take sa merong diverticulitis? At gagaling pa po ba ang sakit na yan? Madami ng fiber take pero hindi pa rin gumagaling. Thank you po. Mm. I'm Natalia Ongpin. Sabi po ng doktor, wala na daw gamot.
2: Ano talaga, sad to say, pag mayroon kang diverticulitis mm-hmm o diverticulosis, yung mm-hmm colon packet, ang magagawa mo lang talaga dyan is malesen yung tension.
1: Mm-hmm.
2: Yung fiber can help, pero not much, hindi yun yung mm-hmm pinakang ano, talagang pwedeng gawin. Mm-hmm. Actually, may mga nagsasabi pa nga na doktor na kapag merong diverticulitis, huwag kang masyadong kumain ng high fiber
1: mm-hmm
2: para ma-ease yung tension.
1: Oo.
2: Kumbaga, ang mga dalawang klase kasing fiber eh, soluble at insoluble.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga, yung mga soluble fiber ang pinakang the best, pero yung mga insoluble fiber mm-hmm bawasan daw
1: mm-hmm
2: based sa ibang doctors. Kasi nga mayroong tendency ng mamamaga
1: mm-hmm
2: yung ganyang condition. No?
1: Yun ang mahirap doon sa condition na yan, Doc. Ano? Kasi imagine mm-hmm nagkaroon ng packets yung ano mo, yung colon area.
2: Kasi napuwersa yung wall ng colon.
1: Yung wall, every time yan, mga katropa, ha? Every time na kayo po ay mag-constrain during bowel movement, yung umaano ka, umiiri ka ng husto. Nagpipremera segunda mm kapag tayo po ay dumudumi, mga kaibigan, ha? Doon sila nape-pressure. At saka, yun nga, yung constipation, ano? It can lead doon sa pag-create ng mga packets na yan sa atin pong colon area. At wala naman talagang naitala ano, na mga gamot na ini-intake na kayang magpa ano nun, magpabalik sa normal ng mga packets po na iyon.
2: Saka nasa kanto yan, nasa corner yan ng ano eh, ng descending colon. Eh.
1: Oo.
2: Kaya iba yung area na yan before sigmoid mm-hmm colon.
1: Mm-hmm.
2: May corner yan eh.
1: Mm-hmm.
2: So diyan common nagkakaroon ng tension.
1: Mm-hmm.
2: Kaya doon kumbaga sa choke point, yun yung choke point eh.
1: Oo.
2: O kaya ang advice talaga diyan, if halimbawa may diverticulitis ka,
1: mm-hmm
2: mag-light diet ka muna.
1: Mm-hmm.
2: O, katulad ng, for example, mga broth muna.
1: Mm-hmm.
2: O, yung mga... Ang kanin is advisable din. Mm-hmm. Yung rice, ano. Yung mga saging, yan. Yung mga muna. Ang kakainin natin. Mga simple na madaling ilabas na hindi nagkakaroon ng surface tension doon sa colon natin.
1: Mm-hmm.
2: Tsaka yung mga probiotics talaga.
1: Yeah,
2: yan ang isa sa pinakang... ano. Sad to say nga, ang pwede mong magawa dyan is to lessen yung tension para mawala yung pamamaga.
1: Mm-hmm.
2: Pero nandun pa rin yung risk ng every now and then, pwedeng mamaga siya.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nga meron ng mga tinatawag na ano, packets yung mm-hmm kulo natin.
1: Ang dapat na lang dyan na isang gawin, Doc, is as much as possible, mapahealthy mo yung
2: pagdumi.
1: At the same time, Doc, yung dami ng friendly bacteria,
2: yes,
1: doon sa iyo pong colon area. Tama. Para sila yung magko-control doon sa mga bad bacteria na nandun sa colon mo, na yun sila yung possible na mag-create ng inflammation.
2: Saka marami din pwedeng gawin na ano, management sa naturopathic modality, yung mga mild enema, labatiba na hindi masyado mataas yung pressure, ano, para lang mabawasan yung dumi na nakakontakt dun sa wall ng colon natin na nagsettle dun for many many years. So yun ang ginagawa natin. Marami mga pwedeng formula. Pero ano ka, kain ka talaga ng mga anti-inflammatory foods, ano, yung mga garlic, turmeric, malunggay, mangustin. Kung medyo kulang yung source mo, edi mag-Santon Plus Gold ka. Ibig sabihin, tataasan mo yung anti-inflammatory at saka yung mga antioxidant mo para ma-lessen yung laging pag-atake ng problema na ito. Mm-hmm. Hindi kasi ang gaya ng common constipation, eh, na walang physical na changes dun sa colon natin. Kumbaga parang humihina lang yung paglabas ng dumi.
1: Mm-hmm.
2: Oh, this is something more complicated kumpara mo sa ibang problema sa colon.
1: Mm-hmm. So, Doc, another inquiry, ano? Maming Reyes of Nabotas City. Eto. 80 years old na po ako on July 2. Diabetic ako at 176, minsan 131, minsan 120.
2: Mm-hmm.
1: Uminom na po ako ng Santong Plus Gold tuwing gabi. Pwede po ba yun pagkatapos kumain? Ano po ba sa umaga? Pwede rin po pagkatapos kumain. Thank you po.
2: Wala naman akong nakikitang problema na kung inumin mo ng after meal, ano, hindi pwede. Ang difference lang nun, yung bilis ng absorption niya. O, kasi pag ang supplement tinake mo ng before meal at hindi siya sasabay dun sa regular food digestion, mas mabilis siya ma-absorb ng katawan mo. Yun po yung reason why we always recommend taking supplement before meals. Pero kung nainom mo siya after meal, wala namang problema. So you will wait for the digestion process na mag-take effect at kasama yung ininom mong soft gel, yung capsules, para ma-absorb siya together with your food. Oo, ganun yun. Common medication, ganun eh, yung after meal iniinom. Diba? Pero sa supplement talaga, much better sana kung before meal.
1: Much preferable siya pag bago kumain.
2: Oo.
1: Para mas ma-absorb ka agad siya ng mga ng katawan natin at magamit ka agad siya.
2: Ano? Oo. Tama naman yung pag-take niya kung once a day. Choice mo naman yun. Okay lang po yun. Kaysa wala. Kasi malaking bagay na kung daily mo tinitake, one capsule a day. Ano. Kaya nga yung standard dosage, at least one capsule, one to two times, two to three. So yung two is pinakang sa mga may condition sa katawan na iniinda, two to three capsules taga. Pero kung i-maintain mo lang as nutritional support, one capsule, okay na rin yun.
1: Okay, ito Doc, another inquiry. Doc, ano po ba ang magandang gamot sa mga puti-puti sa balat? Parang tuldok-tuldok. Gloria po ito ng Palawan.
2: Puti-puti? Na parang tuldok-tuldok? Hindi ko ma-ano, hindi ko ma-imagine. Kung anong klaseng skin disease yun. May tubig-tubig ba? May mga ganung factor.
1: May irritation ba?
2: Irritation
1: na
2: ba?
1: Na nangyayari sa skin mo?
2: Oo.
1: Meron kasi Doc, yung sa pigment ng skin natin, doon ang kagkakaroon ng problema.
2: Mm-mm.
1: Pero wala ka namang nararamdaman na any irritation sa iyong skin area.
2: Yung pamumuti naman ng balat na para mga patchy-patchy, minsan fungal infection yun, yung tinatawag nilang an-an. Di ba? Iba rin naman yung problema sa yung pigmentosa, yung sa skin melanin natin.
1: Parang may mapamapa yan.
2: Oo, iba rin yun. Iba rin naman yung nagkakaroon ng butig-butig na maliliit na puti dahil sa irritation. Common yan kapag ikaw ay nahigad o kaya naman sa amin o sa farm namin, alingatong, masakit yun. So, pagkatapos maano, magkakaroon ng mga parang gano'ng mga butlig-butlig na maliliit. So, depende po kung ano. Kung medyo nahihiwagaan kayo sa inyong skin disease kasi hindi naman namin nakikita, pacheck nyo sa isang dermatologist.
1: Derma.
2: Para makita kung ano ba yan. Makatiba. Ayun yung mga nature kasi ng skin problem na dapat na tinitingnan. No?
1: Okay. Doc, ako po si Alexander Ragus ng Santiago City. Minuminom na po ako ng Santon Gold Vitamin C Capsule at Santon Vitamin C 2 times a day at Premium D3 Coffee Mix. Bakit po kaya nagkakaroon ako ng pangangati sa aking leeg at sa katawan ko? 2 weeks na siya. Ano po kaya ang pwede kong gawin dito?
2: Pangangati? Kung wala ka namang contact sa mga irritants, mm-hmm. eh baka may allergy ka.
1: Mm-hmm.
2: O yan ba yung madalas nangyayari, Alexander, or paminsan-minsan lang. Kasi may mga ano eh, may mga food sensitivities tayo, mm-hmm. individual kasi yung food sensitivities natin.
1: Mm-hmm.
2: Na hindi natin alam ano yung anong nagiging dahilan. Pero kung paminsan-minsan siya na lumalabas sa inyo tapos sa specific area,
1: mm-hmm.
2: kung wala naman pong kumagat na mga langgam diyan, mm-hmm. whatever, ano talaga yan, sort of allergic reaction.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang allergy, paano mo makikita ang isang allergy na allergy siya? Hindi siya nagtatagal.
1: Oo.
2: Oo, alam ba na nangate. Tapos pag na humuhupa na yung reaction ng katawan mo, nawawala siyang kusa. Oo. Pag mga severe allergy, yung pabalik-balik yun, mahirap. Oo. Kaya same thing, Alexander, check mo kung ano yung food sensitivity mo.
1: Mm-hmm.
2: Baka may nakain ka na every time na makakain mo, nag-react yung katawan mo.
1: So pwedeng i-list mo yun siya, no? Gawa kang listahan kung ano yung mga nai-intake mo na nakakapag-trigger ng allergies mo na yun.
2: Oh, kasi ako, identify ko yung ano yung nakakapag-allergy sa akin, kagat ng pulang langgam eh.
1: Mm-hmm.
2: Alam mo, kahit dulo lang ng daliri, kagatin nun, talagang puro pantal na yung binti ko. Pero yun ay, pag may pulang langgam lang.
1: Oh.
2: May mga ganun po. Iba kasi ang tao. May uniqueness tayo eh.
1: Mm-hmm.
2: Na minsan hindi natin maintindihan bakit ganun na nangyayari.
1: Ayan. Oh. Dok, may nagpahabol ng katanungan. Dok, lagi po namamanhid ang dalawa kong kamay. Ano po ba ang pwede kong gawin at ano ang dapat kong inumin na gamot ng Yes to Health? Marisa Evangelista po ito ng San Vicente, Palawan.
2: Oh. Kung kayo po ay may pamamanhid, check nyo. Baka diabetic kayo. Dalawang pwedeng condition ang nagiging dahilan ng pamamanhid ng kamay, hypertension and diabetes, kasi yan ay nagpapabagal ng circulation ano, at ramdam yan sa mga dulong bahagi ng ating extremities, yung paa at saka kamay natin. Pwede niyong gawin, pwede kayong mag-take ng Santon Plus Gold, yung Santon Beet CN Premium D3, yung tinatawag nating Ultimate Trio. I-take niyo yan for the first 30 days, i-observe niyo kung ano magiging benefit ano sa inyong kalusugan. Pwede nyo rin gawin yung mga tinatawag na home remedies gaya po ng hot bath ng inyong kamay. Maglaga kayo ng luya or tanglad, alinman doon. Tapos pag nalaga nyo na, ilagay nyo sa planggana. Tapos timplahin nyo na ang temperature, hindi maligamgam, hindi rin nakakapasok. Parang mga 40 degrees Celsius ganun.
1: Mm-hmm.
2: Ibabad nyo yung kamay nyo na mamanhi doon before bedtime. Kasi ang purpose po ng hot bath, especially sa mga dulong bahagi ng ating katawan, yung kamay at paa, para ma-establish yung microcirculation, yung daloy ng dugo na commonly tinatamaan kapag hindi maganda yung daloy ng dugo natin. Common niya sa mga diabetic saka sa hypertensive. Minsan yung iba nagmamaneho, hindi na rin nararamdam yung kamay nila eh. Parang yung paghawak nila sa grip ng ano, ng motorsiklo eh parang hindi nila maintindihan. So yun ang basic kasi na reason why meron tayong pamamanhid. Isa pa diyan yung pagkasira ng nerves, which is common complication din naman ng mga binabanggit natin na ano ba, diabetes. O kaya kung mga bitamina ang tinatanong, yung mga supplement, yung mga B vitamins, o coenzyme Q10, sa Yes to Health Clinic nag-recommend tayo ng mga ginkgo biloba, at marami pang ibang pwedeng gamitin sa inyo kasama nung ating Santon Plus Gold at ng iba pa natin mga suplemento. Acupuncture din nakakatulong, Biosupper Therapy, kung malapit kayo sa Yes to Health Clinic, sa Palawan siya, di ba? Pasyal kayo doon sa Yes to Health na pinakamalapit sa inyo, kasi may mga i-recommend sila na pwedeng therapy na pagdaanan nyo para makatulong. Commonly, yung mga ano, yung kamay, isa dyan pala sa nagiging dahilan yung carpal tunnel syndrome. Especially kung masyado masipag, yung ang trabaho makutingting, di ba? Yung mga nagpo-furniture, nananahi. Pagtanda nila, yan ang nararamdaman nila, yung parang pamamanhid na. Eh, yung pala, nagkakaroon sila ng paninikip ng carpal tunnel, which is nandito yung sa wrist area natin. Na yun, nagagawa ng paraan yon sa pamamagitan ng therapy. Oo, yun. Itanong nyo sa mga Yes to Health consultant para mabigyan kayo ng karampatang protocol.
1: Ayan, sa mga kababayan natin, ha? Mga katropa natin dyan, ako, napakabilis ng oras natin. Sa mga hindi po natugunan, nasagot na katanungan, E sa mga susunod po, ano programa po natin? Atin pong tutugunan ang inyong pong mga inquiries. Dok, may pahabol ka pa ang mensahe, Dok, sa ating pong mga tagapakinig.
2: Siyempre, thank you po sa lahat na ating mga taga-subaybay sa ating programa. Thank you at sana'y nakapagbigay kami ng mahalagang impormasyon na pwede natin mapakinabangan sa ating pagpapalusog. Ako po si Dok Algie mula po sa Yes to Health. Magandang hapon po sa inyo, mga katropa.
1: Thank you so much, Dok. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Sa ngalan po ni Dok Remilito Uy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Dok Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM 89.1.
0: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
0: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM
1: 89.1. Og teenage pregnancy.
2: I love you, Jessa.
3: Jimpo.
2: Hinaot nga imong dawato ng akong gugma.
3: Jimbo, abi nimo. Tinud-anay lang. Crush man ti ka. Sa una ra.
2: Kun mauna, dawato nimo ang akong gugma?
3: Ay, dili.
2: Unsa? Di ba, crush man ka ako nimo? Unya, di nimo dawaton ang akong gugma? Ha?
3: Ay, di pa ko andam nga musudog relasyon.
2: Jessa.
3: Mao ka na, Jimbo. Nakagusto man ta ko nimo. Pero, wa pa ko'y mahimo tungod kay di pa man gusto nga ako mga ginikanan nga musud ko kuyab-uyab.
2: Jessa.
3: Mao, pasaylo ako. Di ko madawat ang imong gugma.
2: Jessa. Jessa.

0: maghilot man ka.
1: Isakitan lang ko. Tungod kay kanunay kong gipugan ang akong gibate.
0: Jessa?
1: Di man day lalim, no? Kunay magbuot. Kaya magkontrolar ni mo.
0: Aw, anak gid na.
1: Sakitan kayo ko. Mahal ko man unta si Dodi. Pero di pa man gusto sila si mama o papa nga musod ko kuyab-uyab.

0: Ayagid kami supaka si mama ni mo, Jessa.
1: Tia.
0: Para laki ni sa imong kaayuhan, ang among kilantaw. Tungod kay hasol, kay na nag-eskwela ka pa. Una, sagula ni mong uyab-uyab. Ana na kadiha, makaproblema.
1: Ay.
2: Og tumana yun ang among gisulti ni mo, ha, Jessa? Aron di ka masakitan.
1: Oma.

0: Unsa? Hala? Hagbong ka duha ka subject?
1: Oo.
0: Hala, patay. Ano man?
2: Ambot ba?
0: Ay, may kalabutan ba ini ang imong kaguol? Ngawa mo magkauyab sa lalaki nga imong crush? Sa lalaki nga imong mahal nga nanguyab nimo?
1: Ay,
0: musulti ka man ako o sadi. Pero nahibaw ko nga maunag yun na.
1: Ano ka, Hatsa? Dako naman nung tako. Pero nga nung higpit pang kisila na ako.
0: Jessa?
1: Sumandi gusto nilang mahitabo sa akong kaugalingon. Ha, Meli? Unsa? Unsa?

0: ugma. Birthday na yun nimo. Maglibo na gyud ka. Ay. Doy. Unsa man sa may mong handaan na? Da. May pagdi mag-birthday oy. Unsa? Mao man lang gihapon. Bisan pa siguro magbadsingko nako. Nagyapon sila si mama ug papa magbantay nako. Magbuot sa kong kinabuhi.
1: Diyos oh.
0: Wa ko'y kagawasan. Wa.
2: Jessa! Jessa!
0: Si Tia?
2: Gawasan niya sa imong kwarto! Kaya aron man yung bata. Birthday ron niya mo! O niya, mangumpra pa taong kapit. Kay maghingkay taong gamay para sa imong birthday.
1: Ay...
2: Jessa! Gawas niya, Jessa! Jessa?
0: Unsa may inyong tuyo na ko pa, ma?
3: Anak, nagkasabot mi siya gibati nimo si mama nimo.
0: Oo, unsa ibuti mo ipasabot pa?
3: Nag-istorya mi si mama nimo o nakabantay mi sa imong mga liho. O mong nakasabot mi. Karoon nga 18 ka na, nakadesisyon mi si mama nimo nga musugot mi musugod ka nag-uyab-uyab.
0: Oh, tinood ka pa?
3: Oo.
4: Pero koy daw, ha, Jessa?
0: Ha?
4: Bisag misugot na mi si papa ni mo nga musood ka nagrelasyon. Pero ayaw gyud in town pasagdi ang imong pagtuon.
0: Aha. Oo. Oh, pama. Isaad ko ka na ninyo.

0: Dai!
1: Yes!
0: Nalipay yun siya. O nga, pwede na siyang makauyong.
1: Oo, siya naman di ay. Inspiration good na. Nalipay mong gani ka nga, di ikaw ang tagtungod. Ako pa kaha.
0: O, oh, syempre, no? Nalipay yun kay, la, friendship ba yata?
1: Nalipay yun kay kukarunday. Nalipay yun kayo.

0: I love you, Chisa.
1: Toti.
0: Please, ayaw ko pantusa. Duwatan akong gugma. Isaan na ako. Titi ka pahilakon. Mahalon o panggaon ko ikaw.
1: Toti.
0: Please.
1: Sige. Dawatan ko ng imong gugma.
0: Salamat. Salamat kayo, Jesus. Salamat.

0: Happy Monthsary!
1: Happy Monthsary, babes!
0: Sabi ni mo, malipayon ka ayoko. Tungod kay, malipayon mo kasi mong kiliran.
1: Di ba, mamunang akong gisahan ni mo nga mahalon ang panggaon ka ikaw. Huwag di ka gyan magmahay.
0: Mausalamat gyan ka ayo, Dodi. Daghang salamat.

0: Aisyah.
1: Tu dia. Ayah, dek ko.
0: Malam kak.

JRC. Nakuha gyud ni Dodi ang akong pagkababay. Kung dako akong problema karon kay Mabdos ko. Ug misamot pagyud ang akong kaguol kay nabantayan ako nga murag bugnaw na si Dodi din nako. Daghan kong mga pangutana sa akong huna-huna DGRC. Mahadlo ko nga musulti nila mama o papa sa nahitabo. Kaya sigurado ko nga mapatay o palayason yun ko nila. Angay ba na akong buhaton DJ nga mulayas na lang o magpalayo-layo? Unsay angin akong himuon kung magbuwag o makigbuwag, si Dodi din hinako.

RC lahi na gid siya tinaddan sa kuha. Dili na siya sama kani atutong nagsugod pa mi. Sa may angay na kong buhat in DGRC. Unsaon na ako niya kong kahimtang karon? Labi na kay Mabdos ko. Tambagi intawon ko ninyo. Inyong suwat magtatampo. Jasa.

0: That was Nagihinayang by Jeremiah. Una, nagihinayang karun jisa. Dili lang sa kumu-comment kay dili pa akong time. Sa mga wala ka apa sa atuang X-rated drama. Bahini sa teenage pregnancy. Uy, napapanahon tayo ngayon sa ating X-rated drama. Ayan, para makita niyo akong nawong. Para ginaasad mo maglantaw-lantaw sa live gamay bisag ka nang maksyag kabalakan. Dear Digesa, wala pa na akong i-open ang mga linya para sa mga tambag. Hulat lang kakadali. Kaya atusan tagaan sila og narration. Sa mga wala kaapas sa itong X-rated drama, bahin kini kay Jessa, nga tagapagadian, di ay, buot-buot ang DJ. Di tagapagadian, taga-Tinago, Bayawan City. Ayan, 19 anyo si Jessa. Si Jessa nga gibadlong nagkapila sa iyang ginikanan pero gahig ulo. Kapila nag-iina nga dili maguyab-uyab kay kana makabuntis og sayo dili ang gid motuot an awa karon na buntisan no Charlan dili pa na mauha. Wala dito na gisapot ko. Bitaw si Jessa. Obvious naman kaaya sa atong title, no? Teenage pregnancy. Kapila nagibadlong si Jessa nga dili sa pwede lagi maguyab-uyab kay wala pa siya niabot sa legal nga edad. Bawalan man gani ko nga 30 na. Musa naman kakaday. Sa tungod sa ka-excited ni Jessa nga makauyab na. Kung man tagi dahil lami ni maguyab-uyab na Jessa. Uy! Trust lang. Lord, ganahan ko maguyab-uyab, Lord. Don't take it seriously. Pero dahil Jessa, nagisaktong panahon unta ni Ana. Sa mga nakabantay di, nabunti si Jessa, yes. Nabunti si Jessa. Kaya sa panahon nga nasugta na unta daw siya maguyab-uyab dito kay na, nagpataka na ba sa nag-surrender sa iyang bataan. Karo na mga pangutanan ni Jessa sa iyang mga lihok nga waman tatay api sa sugod pa lamang. Pero kay dako ang pagsalig ni Jessa nga ni sa akong programa og din hinako. Labi na sa inyo mga suking tigpaminaw nga kusog manambag. Unsa day angin yung buhaton karon mga katropa. Labi na sa itong mga tigpaminawan ganiha pa nakadungog ha. Panawag na mo sa itong linya. Kay basiga, maabtan na sa oras, di na ako magpadawat og tawag na ako na mo advice. Open ang ating linya sa 0928-55-08-727. Sa itong isa ka linya, 0995-994-6868. Di ba? Aptikin mo manawa. Hello, kinsa mani, taga-asa mani? Miss M. Ano nawag ba?
1: Visayas Mindanao.
0: Ayan. Osbang intro kay Visayas Mindanao, wala ko nadunggan.
1: Hello, mayong hapon, Visayas Mindanao, DJ. Mayong hapon.
0: May hapon. Kinsa mani akong katawag?
1: Ay, sige ko din eh. Si Jimwell Dene from Jensan.
0: Hello, Jimwell! Kumusta ang mga tuna?
1: Ay, okay ka mong kaya, DJ. Para ka po, mahal ka po kayo.
0: Mahal ka ayo? Mahal na lang ko, magkuhan lang sa akong dire, magbulinaw sa akong. Kaya kayo nakadungog, manggig ka sa itong X-rated drama karon bahin kay Jessa. Nga, agoy. Agoy! Sa may matambag ni mo ani.
1: Para kay Jessa DJ.
0: Agoy nang kami. Ni kurog. Wait lang. Kadali lang. Usab kay medyo nagputol-putol gamay.
1: Ay, ingon ako DJ. Kung Naminaw lang unta siya sa iyang gilikanan, dili mo talaga siya may nana o taba kung naminaw lang. Mo ganyan na ika na pagkaroon sa mga naminaw, pagkaroon ng mga bataan o dipil.
0: Mm-hmm.
1: Unta, dili po nila ibaliwala ang na may ginabawal sa iyang gilikanan kay oh, naman dili gilikanan nga, wak mo dili gilikanan ng DJ nga naglantaw kadautan nga to silang anak. Tarawa ka ron, yun, mahay na sika.
0: Mm. Lahin naman pagmahay. Di ba gina mag-unag yun?
1: Huwag ganyan na DJ nga ako lang ipa balukot sa mga batano na naminaw ka ron.
0: Mm.
1: Manginaot ko nga, unta, dili, kung mo magparehas ni Jisa nga, kung unta may ginabawal si Kana, ninyo puntang sundon.
0: Mm-hmm.
1: Kay, para po unta nga, namoy kayuhan, baka makapot pareha ka ron.
0: Mm-hmm.
1: Kung sanay natawo ron ni Jisa. So, para kay Jisa, mga ilan sa pasayal po sa iyo, hindi ka nang DJ, kay, dili lang sa maglayas-layas.
0: Dili na lang yun, kidungag yun, na problema.
1: Mogin na DJ nga. Kaya kay, nagsayok man yun, salak man siya, mga ikas pasaylo.
0: Tinuon.
1: Dawato niya, kung unsa may pahamtang niya sa iyong ginikanan, kay, pero, wala mo sa ginikanan, hindi ba nga mo patay nga to siyang anak?
0: Lucky.
1: Oo. Ano na niya, kanang, kung unsa may kanang ili, kung sa iyong ginikanan, ako, dawato niya, kaya sa kadugayan na, kanagayan na makahindor na ang iyahang ginikanan o makadawat na ang ating iyahang.
0: Mapugos na lang.
1: O, gani.
0: E, mayroon na nga. Mayroon naman na nga. Naan naman na din ha. O, sa oba man ato. Mo, anak raman gitaw ng ginikanan.
1: Gani. Okay,
0: tama, Juka, din ha.
1: Ginikanan, dili din na pwede nga pakawala niya iyang anak kay anak una niya DJ.
0: Correct. Tama, Juka. What if
1: kuya,
0: what if? Pwede ka
1: mag-grip DJ?
0: Ayaw, sa bangutan na sa ako! Taga-ayos akong higayon nga, magka-istorya ka. Masagay pangani mo?
1: Ay, okay kayo. Okay kayo, DJ.
0: Masagay pangani mo ba?
1: Jimuel ako, DJ?
0: Jimuel. Pila ito din Jimuel man.
1: Ay, 25 na, DJ?
0: 25.
1: Oo.
0: Guwapa juga, DJ. Nakakita ka sa ako sa live karon?
1: Oo, sa live yung eh. Kita si DJ.
0: Kanang.
1: Lami, siguro kaya kaubukan mo, DJ.
0: Hey! Dok JJ, andaman-daman, ibdang linya na, Dok. Masik, unsa pa'y maingot. Ay, wala pa di ay. Napamagay ko'y pangitan sa imo, Jimuel.
1: Gani, DJ.
0: Jimuel, kanang, nakasaway na po ka nga. Napaka sa DC, nakahimo kag mga sasama anak na nga mga binuhatan.
1: Ay, sumbra pa na, DJ.
0: Hoy! Uy, pero wala ka nakapamabdos.
1: Ay, nagunong na, ka siguro, DJ, kung sa'yo ko din yung magpamabdos, pero kay hindi mo na kung gusto nga mabdos, magpamabdos siya, DJ.
0: Sige, Tug-ani ko, Jimuel, o giunsa ni mo paglikay nga makapamabdos ka?
1: Ay, primero na, DJ. Gusto din mo mabdos, dili ni mo pagawson eh, ipisulog mo.
0: Na ako'y pangutana, kay matud pa ni Doc JJ. Aron daw dili daw mamabdos, tuokon daw.
1: Okay na, usap ko na DJ.
0: Kanang, tuokon daw ang ulo-ulo.
1: Okay na DJ niya. Tuokon niya, dayon. Paano DJ eh, pag mag-tuok, ipunin mo?
0: Pwede na ipisik sa dingding.
1: Pwede mo gani sakit lang, DJ? Kaya pwede mo gani sakit lang, paisip mo?
0: Oh, kasakit sa ano, oy?
2: Ay!
1: Masakit, masakit ng mabigo, DJ, di ba?
0: Bitaw, sad. Ay! Oo. Salamat ka, ayo, Jimwell. Sa imo mga gipangtulo din, he. Pero, ay, ganahan...
1: Hindi ko mag-greet, DJ?
0: Jimwell, unsa?
1: Hindi ko mag-greet, DJ?
0: Pwede ka, ayo.
1: I-greet na ko, i-greet din ako ang DJ nga... Unang una, i-greet din ako ang DJ nga pinakagwapa sa XFM. Ang nabinag sa DJ RC.
0: Thank you. Okay,
1: ayan. Nabinag yun ang kig... Dawa sa call.
0: Sip-sip.
1: Good afternoon, si mga sir. Sa mga... Sa tanan-tanan po dahil nga... Mga kaliwat ng modera sa Cebu. Sa mga... Taga Negros Oriental.
0: Ayan.
1: Sa mga Andrake family, Dokyo family. O Gilatore family, Layan family. Mga sa DJ o mayong hapon na lang sa nang nagpaminaw sa XFM. Visayas o Mindanao.
0: Thank you, Jimwell. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Ayan. Gimingaw mo ko ni Jimwell dahil oy. Jimwell?
2: Ayan.
0: Nate caller, katropa ni Doc Jay. Hello, maing hapon. Nananawag sa Picas Linya. Hello, may hapon. Kasi nang na-address sa Picas Linya karon. Hi, DJ. Hello, Miss...
3: Kana.
0: Kana. Wah, mura magkuan.
2: Ayaw!
3: Kanina, kung itumutong katawa ninyong Jimildo, kaya...
0: Ano, May? Ano nang itumutong magkatawa?
3: Alam niyo nga, naabot naman ko sa... Ang ipangtuok, ipasod, ipagawas.
0: Ay, syempre, mga yagitag-advice. Oo, kay basi dig na yes. Kaya ba? Oo. Actually, kailang tuok-tuok, si Doc JJ na muna nakuha. Yun, kaniyan tumagod.
3: Ay, upon Doc JJ!
0: Garak ay kaay.
3: Ganaan mo niya. Ganaan mo po niya. Ibig sa naman po niya, pasod.
0: Ah, unsa sa? Ay, Doc JJ, ha? Nag-ingon, bekas ako ang atukon. Nakaroon na, edit sura, nagpasudi, ay. Ay, klaro niya. Anyway, Miss M, unsa may matambag ni mong Jessa? Uy, sapot kong Jessa, ay.
3: Oh, dawato na lang na, so na, wala naman tayo na iwala.
0: Tinuon.
3: Charge to experience.
0: Da.
3: Ito, dili na niya buhatong susunod.
0: Mao. Mao ka diha, Jessa. Yung okay. Samay na yung utahan na siya itukan.
3: Ang nga, mag-isuka na. Di naman na masuka.
0: Bata namang kid na.
3: Ano mo na?
0: Sa pa may maingin mo.
3: Ganyan gawa na, ati mo na, nga, paningkamote nga, dili siya mapariyan sa imuha. Ako may tao anak mong pinangkan, pero paningkuhan ako nga dili ko mapariha.
0: Mo na karong, wapagi ka na mabdos. Wapag ka na kauyab. Na.
3: Ang ginangan tong anay, kaya di makuntintog usa.
0: Betaw sad, basta di makuntintog usa, bye ka, oy, ano man di ay.
3: Oo, no, mamani, kami na gani, magsigig nga po buwan sa comment section, asa na ay.
0: Nagsigira kang paniidis comment section, kisa imong pwede ika-chat, no?
3: Nga mo, na di ha.
0: Mo, na di ha. Mo ka di ha, oy.
2: Ay, ah!
3: Sige, bye, ganang. Himuan yung leksyon nga, di lang sa animay.
0: Correct.
3: Sa sunod ni mong... Pag iskwela na lang yun. Tawatan mo na sa imong mama, ako po na niya, nila pa. Kami pa kuno nga po kay sa anak. Pero in taon, ayaw na kusba.
0: Tuod. Sa pamay matcha.
3: Maka na, guy. Himuan ang leksyon sa imong kinabuhi na naitabo ni mo.
0: Muna, timanin siya sa.
3: Primero, disgrasya ka na. Pero sunod.
0: Sa pa.
3: Grasya na gina.
0: Muna. Actually.
3: Huwag na bali.
0: Ako kay Kuay, hindi na lang yung kumu-question sa inyong mga tambag ninyo. Basta kung unsa'y giingon ninyo, mauna na paminawa dyan sa!
2: Hindi
3: naman ginanato ikauli. Basta susunod kay, kamanggit ka kay, taas pa kay, tagmaon, kay ka, niya, ayaw na taon.
0: Correct.
3: Ang ako na lang, gaingon ba sila, kanang makatilaw, na, magpangitan na.
0: Tinood din na di ay.
3: Ako lang. Umugaling ako sa tilaw.
0: Ako. katilaw naman ko, mga ko nagpangita. Bitaw eh. Salamat kay Miss M, ha. Sige na lang matag-ago.
3: Okay.
0: Sige na lang siya kong ago. Padunggan ako sa imong ago, be. Tagadalagit.
3: Nang sama na ako.
0: Ago, di pa. Padunggan yung padunggan sa ago sa tagadalagit. Salamat, Miss M. Katropa mo.
3: Exciting.
0: Huwag gini akong kadlukan kay Miss M. Ay, kaya di gini mo atras sa imo sa hangyoon. Hello, Nati Color sa Pika Serenia. May hapon.
4: Yes po, hello po. Magandang hapon.
0: Sino tong nasa sa kabilang linya?
4: Ato si Marvin na ini all the way from Davao City.
0: Marvin?
4: DJRC? Yes po, DJRC?
0: Marvin?
4: Hmm? Yes?
0: Kumusta man ka?
4: Okay na kayo, DJRC.
0: Nag-unsa ka? Nag-LL ka, Karon?
4: Nakong inuintog ka ayun, di siya ang siya. Nalagod-ligid, santang na kapanginaw sa imo ang problema.
0: Santang nagligid.
4: Ikaw?
0: Naadin eh.
4: Ikaw, di siya ang siya. Kumusta naman
0: siya? Nag-LL po. Nag-lengkod-lengkod. Lain pa yung ato. Marvin. Nakasuway na ba? Nakasuway sab ka atong gibuhat ni Jess, ha?
4: Nakasuway po.
0: Nya, lami irasab.
4: Lami iraman po.
0: Karon, ang pangutana. Basig na ka, pabuntis na ka, ha?
4: Nakapabuntis na ka dyan tayo. DJIC.
0: Oh, unsa? Nakapamabdus ni ka, Marvin? Matid pa ni mo. Ulitaw ka. Matid ni mo ang kailangin.
4: Wala po kini. Apas na kental ko kay Tungod. Wala po sa mga pinakaadong. Agitong ita. Ito, DJIC. Wala po kani mo. Matid po rin ako. Pinakalit.
0: Marvin, nagloib ka din hina ko. Iyon ka nga din, wala na ipas na ka ng imong buhi. Nga nung ipatila mo muna ka na sa lain. Marvin, Marvin, tambagin na si Jessa, Marvin. Uso may maingon ni mo kay Jessa, uy nga, teenage pregnancy man nga ito ang kuan ron, uy. Kanang, bata pa, saon man ni Roy, pila edad yun ni Marvin?
4: I'm 13, so 38 ako, the JRC.
0: 38?
4: Yes po.
0: Oo, sige. Yeah, ikaw naka-10-age pregnancy po ka?
4: Dati po. Wait? Ito po yung buuan, ito po 27, ito po sa babae at 16.
0: Wala. Na, kumusta naman ang bata?
4: Ako naman ang bata rin. Ako naman ang bata, mag-7 years old ako ito, bulat na ni JRC. Yung dahil na, mga 2021 pa lang.
0: Di supportaan ni mo, Wapod. Nakadrabang laki.
4: Supporta mo po ni JRC. Ang nakapan lang dito, ay bulat po sila makuntak, o kuntak ko nga ako. O manahinan lang sila, dahil sa bata, o mag-support, kuntak pa. Pero kung hatag na, di na makuntak. Salamat lang, wala na yun.
0: Wala na yun. Anagin na, okay, bahay mo. Pero ayun na nagkalain. Nga naman, responsibilidad man po na ni mo. Nga ikaw
4: ay, masay. Ay, ako po nalain. Responsibilidad na ako na kay amahan yun sa bat.
0: Nga ko ay man po, nalamian man sagka sa una. No, nalamian ka wala.
4: Wala mo po kung nalkansin.
0: Mga diba.
4: Pero ang ato nga di, Aron, ang hatag na po nga advice kay Jaysa. Yung mga sudla, nag-angol-angol lagi. Lagi ka gusto mo magpilay sa bibig. Di ko punta nga, ginawa na punta niya ba? Karoon lang, ibuntik na siya. Kaya, wala na, ang tanong sa pagkwadyo, sa pag-ahay. Gusto nga yung sumutilaw dahil. Dapat yung bali paabot sa tiyan dahil nga, makauman sa eskwela. Pero kay karoon na naman na, nabuntis ko mo nga. Ano, bukod pa sa inyo ha. Pero ino, on madayat naman na siya mong ginagana. Okay, ino na. Ako man niya. Nalita na bigat po na siya. Bilang kasuko nila siya mo, mawala na tungo siya. Dahil sila ako na makita siya mo, ha?
0: Yes.
4: Pero tala, gito ang mga DJRC. Mura nga, basta ikaw DJRC niya. Abot naman kang indada, idara. Hindi naman kanya.
0: Ha? Unsa?
4: Pwede na nga. Pwede naman ka.
0: Pwede na ko?
4: Hindi na ka mag-dino.
0: Marvin! Ugboki ko! Pwede na rin ni? Madawat na ni? Okay na ni? Unsa-unsa?
4: Oo, oh, okay kay. Siksikay ka ba? Kanaon ako sa inyong ngayon. Sa pag kay ka dito ay siya?
0: Unsa ka?
4: Gwapa hindi ka.
0: Gwapa, uy na na. Muhayar ba na yung XFF dili? Gwapa na. Unsa ba ka, uy? Correct. Halos alam din mga isuraan, Jimmy Tanan din eh. Promise.
4: Well, good. Isuraan man. Si Kay Kwan ganyo, kay Bok Gigi. Sabali ang job ko, sa tingog palandaan.
0: Grabe ka mga sip-sip sa mga caller karong adlawa. Pabilib lagi kayo kaayo Anyway, thank you kaayo Marvin all the way from Davao City. Davao Life is here. Anya. Ay, nalingaw jud ko nimo ay. Ito oy Jessa, kun nadungog nimo ang tambag ni Marvin, dako kay to siyang tabang sa. Depende na nimo kung saon nimo pag take. Oo, kay mga bida-bida ba ni ako mga caller din hi. May kimanambag. Yagi na ito ko, Andy, ay. Yagi po na yung teenage pregnancy niya kung kumpari nga si Marvin. Saman.
4: Pwede mo sa aerial number?
0: Oh, go! Go!
4: Ayaw lang.
0: Ay, kalak ka, uwi. Sige na ba? Sige na, Marvin. Sige na.
4: Sige, order to bomb number.
0: Go.
4: 951 Sir 951
0: 861
4: 2448
0: 2448
4: willing to friend for you.
0: I'm willing to.
4: Friend. Ayan.
0: Salamat, Marvin.
4: Okay, guys.
0: Unsa-unsa?
4: Huwag okay, ikaw. Pwede kahit. Pwede mo parking sa bakante ng mga kasi-kasi.
0: Ayun, masig panawag ang guard kay panaog daw. XFM
5: 89.1. Kung waka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
6: Paklarek sana?
7: Exciting!
8: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: XFM 9.1
0: X-rated.
13: Unsa?
0: Ano, uy, bungol-bungol man ni, uy, pero iunghong, iunghong na ko, ha? Idool imong dunggan, okay? Unsa pangalan ka ni mo?
13: James.
0: James? James. Hoy! Unsa to? Ay, pabinuang diya. Uy, kay madungog na ba ka sa kuan? Kanang, James, kanang, taga-panabo ka, pila na imong edad?
13: 30.
0: Na si James, masig ni... nakapabuntis po kag sayo, James?
13: Yeah, good.
0: You know, eh, halos ta naman mo din nakapamiktima, manday mo tanan. Uy!
13: Bata ka mawa.
0: Hmm, yung may matambag ni Monica Jessa nga sayo man siya na mabdusan. Yung problema niya karon James kay mahadlok siya sa iyang ginikanan.
13: Dawat-dawat na lang DJ, ayan lang na padayon nang tapos sa ibang lo niya sa iyong ginikanan para okay ang tanan tapos padayon sa pagkistila.
0: Mm. Yeah. James, na ako'y pangutana ni mo. What if ikaw nakapamabdusan ang imong anak? Unsa may buhato ni James?
13: Ah, magpapagod na, pero magdama ko na lang yun. Dahil mo, naanam mo na.
0: Dili ni mo kulatahon.
13: Dili, wala na.
0: Nanakay anak nga, kuan? Dalagingging or ulitaw?
13: Wala pa. Pero,
0: wala pa.
13: Ulitaw ho nun.
0: Bitaw, oy. Uso magod kayo nang ginatawag nitong pregnancy, early or teenage pregnancy. So, mura to'y tambag ni mo sa iyahan. Ako'y pangutana ni mo, James. Kapila na ka, nakaugbok, James.
13: Hello?
2: Ayaw!
0: Bakit ka nabigla? Ako lang to. DJ RC.
13: Kaduha pa, BBR, doon pa may bilhin na. Mm.
0: Ang mga gi sa likway, wala na to i-appeal?
2: Ay,
13: no! Gisalimta naman ito. May mga bilhin siya.
0: Hindi na to i-appeal ito na gipang-wisik sa dingding, anahin mong mga tukko.
2: Ay, no!
13: Pag hindi ka na na, isinilagang wala ka ito na.
0: Ang uban ka, nalabhan naman. Kaya may nga managkwa, itong nilabhan, oh.
2: Ayaw!
0: Ayaw mo, ayaw na nga, ayaw ng puti ha, kay maklaro. Kabalo ko no. Kabalo ko, James. Kaagi, masad na ako na.
2: Ayaw!
0: Kamura? Kamura yun? May po kumusagot ay nga kamura, oy.
2: Ayaw!
0: James. Nalingaw ra ka sa kong programa, James.
13: Tagahapon na ito, lagi na pamilya. Ayaw!
0: Nganong ganahan man ka?
13: Ganahan lang mo. Makalingaw niya. Siyempre, kung isa permitted rin sa akong dalang atras.
0: Nagpalpal ka no?
2: Ay!
0: Anaka-anas ni mo, James. Ay, malangit yung ka, James. Kaya matugan lang ka. Asa ka nagpaminaw? Radyo ka nagpaminaw?
13: Oo, nasa radyo.
0: So, wala pa kita na ako sa live.
13: Wala pa.
0: Ay, mairap po.
2: Ay!
0: Uy, ka naman nagpaminaw sa ako sa kuan ba? Sa radio ba? Matugra ko, mayroon tag viewers diri sa live. Kaya naamutan lang sa radyo. Di mo ganahan makakita sa akong nawong?
2: Ay!
0: Kung mas lami ko paminawan sa radyo, di ginyo makaya ang kalami na ako sa live. Hindi nyo kakayanin to. Thank you, Kaayo James. All the way from... sige, go.
13: Shout out na ko ang Panabutra Kings Business Contract sa mga kaubanan na drivers. Amping to tanan.
0: Amping mo tanan. Labi na ikaw, James. Amping, ha? Katropa mo.
13: Excellent.
0: Excited. Another caller. Uy, wala may pahuway ni. Kinsa ni nasa Picas Linya?
14: Yes, hello, mayong hapon, DJ Gopa Tinita.
0: Kapoy na ba kusig ago din hi.
2: Ay!
0: Kinsa may unsa may pangalan ani ako ang caller?
14: Donald.
0: Ha?
14: Si Donald.
0: Donald. Yes. Donald Trump? Ay.
2: Ay!
0: Pilay edad ni Donald. Og taga-asa.
14: I'm already 44.
0: Ay, kaya pa yan. Kaya pa yan.
2: Kaya.
0: Hindi pa yan susuko. Lalaban pa yan. Taga-asa. Taga-asa si Donald ng 44 years old.
14: From Bohol.
0: Ay, Bohol. Bulanon. Ay, kaya na. Kay
14: pilit.
0: Pilit pa ni sa kuan.
2: Ay,
0: pilit pa ni sa kuan, kalamay.
14: Oo.
0: Bisag laway, guruan eh.
14: Laway ko na ko.
0: Ay. Kanang kuain, kanang McDonald's, McDonald's.
2: Ay, ha?
14: Pinara McDo.
0: McDo. Hello, McDo. Yes, kasi may matambag DJ. Ni mo. Ah, nag-asa ka na minaw ron, radyo or Facebook live?
14: Usahay sa radyo. Usahay po sa imuhang live.
0: Mm-mm. So, kita na di ka sa kong nawong, di naman sa takapangati.
14: Yes. Wapa.
0: Ha?
14: Takong panglawas.
0: Ay!
14: Ingan lagi sila. Mila pa, labi, kuno ka pa ako.
0: Paake ka di? Ano, anyway, lain pa'y ato. Unsa may matambag ni mo kay Jessa, uy? Nga.
14: Ah, okay. Regarding this, yung problema, naman na.
0: Na, nabitaw.
14: Teenage pregnancy, di ba?
0: Yes.
14: And then, na-mention to niya nga, murag hadlock siya sa iyang parents o may baluan siya.
0: Mm-mm. Hadlock siya sa iyang parents.
14: Nga, anak na siya. Anyway, walay parents nga, musa require sa anak. Regarding nga, nabuntis na.
0: Mm-mm.
14: Oo, naanang kasuko, dili na malikayan. Pero, yes. Dawato na niya kay naanaman.
0: Mm-hmm.
14: Wala man po'y ginikanan yun nga, musa likway nga, naingon na ilang anak. Noon, mutabang na, mo samot pa na og pagpangga, samot pa na og kuan sa iya ha. Can care.
0: Mm-mm.
14: Kaya lang, hili lang siya mahadlok nga, ipahibalo, kaya ang ginikanan. Although, naanaman yun na, ayaw lang po dulata nga, sa lain pang tao makabalo ang imuhang parents, sana tabo sa imo.
0: Yes. Nagplano na ba siya mulayas kuan makdo?
14: Ayaw. Dili na maayaw. Mas musamot iyahang problema.
0: Yes. Madungagan pa. Paminaw di ako kuan just sa...
14: Na problema pa siya anong may tabo sa iya. Iyahapang dugangan.
0: True. Wata ka ba guwong sa siya
14: anang pag... Ang consequences, anak. Ang consequences, anak sa iyahang paglayas-layas.
0: Yes.
14: Ang sa mayang dangatan.
0: Ay.
14: Kaya na mag... Magdako na ganyan ang problema.
0: Ano ni dako, muburot na mura nagbuwan iyang tiyan. Di man ginakapugngan gyud, muburot man gyud na. Mulapad man yung batang ana gyud.
14: Mao. Anyway, dili na lagi siya madlok kay walay parents nga mosalay koy anak. Although I'm already experienced ana, ingon ana.
0: Naka-experience pug ka?
14: Ah, yes.
0: Halos mo tanan diri ibantog ra nanawag mo kay makarelate man gyud imo
2: tanan.
14: Ka-relate. Labi na sa iya nga babae sa niya, babae po.

0: Sorry, Arana.
1: Anyway, Marvy, a McDonald. Diba? Yes. Kaya kay pangalan. Ay, si McDo, naka-testimony. Kali mo kung si McDo, makasabot niya kay nakasuway, mampun niya sa una po. Nakapalami, mampun niya sa una. McDo, salamat kayo.
0: You're welcome, baby, guapa.
1: Of course. Kiss me, kay Isabi. Kiss na yun. Nakatilaw, nagikugkis sa tagakuan. Asa ka sa Buhol man?
0: Alis siya ko kagikan po na ako dali sa Ubay karon.
1: Ubay-ubay. Thank you kaayo, McDo. Katropa mo.
0: Yes. Exciting.
1: 2:41 in the afternoon. Oh, na-connect pa. Nadungog pa na ako siya. Last caller, kung naay mo sulod, kung wala na, siraduhan na nako. Atong basahon diri na adri si Kenneth Aniol, ayong hapon di ay di DJ Reyna. Minaw karon nimo. Unsa ni? Kuyawa pud nang ugbok oy. Na kuyaw gyud. DJ, pwede kumuhangyo ni mo DJ pakantao nung tatigag happy birthday ba para sa akong manghod. Birthday! Manghod niya karon DJ Yuan ang iyang pangalan, DJ. I hope mapansin ni mo DJ, pero if di ka kakanta, DJ, greetings na lang. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday, Yuan! Mabuhay ka hanggat gusto mo. Greetings all the way from DJ RC! Hello, sa tong caller. Kinsa ni?
2: Hello, DGRC. May hapon niyo.
1: Ay, feel na ko ang edad ani kay naa sa 25. Pila edad sa tong caller? Taga-asa? Bye. Nawa atong caller. Again, once again, happy birthday, Yuan. Ikan kay Arnan Quivedo. Anawala na siya. Shoutout kay Narwhel, all the way from Pagadian City, XFM Pagadian. DJ Reyna, pasample po, padung kami sa imong version sa ano ang gagawin kung wala ka, kapag wala ka, sigira ka patukar and diha pero wa gid ka ni kanta nang luod na ko ikapay ka ayo eh wala nang appeal sa akong TF. Wala na ko i-appeal ka wala appeal sa akong TF. DJ RC, itaba na ko. Di ko oy. Nagstay in mangani ko kay di ko gana masigbam liti. Ipataba na manuong ko. DJ pasyarat ko ni Natoy og ni Riv Riven nga nagbangag diri sa ipon Lapu-Lapu. Maong magbantay jud ang mga batan-on karon at timanon ang pag-eskwela para dili magmahay sa umaapon. Dikan kay Gudensya Lapu. Pasyarat po chinita ni JR nga nagtagay og tuba sa Kandabong Alcantara. Amping anong tuba ha? Dito ra ba nagsirit? Magkatawa man ko sa imong caller ni mo mama. Nalakdan siguro nagbuwan. Ba-baon. Wala may ginikana mo patay og anak jasa. Aubasin sila pa. Char, hello, ayos na. Wilfredo, hello po si Imuha. Wilfredo Tamara. Jasa may pag-mag-una kag sulti sa imong problema dito sa imong auntie. Aron siyang musulti sa imong ginikanan. Ayaw pag-ayos laya. Single pa di ay ka, ma'am. Ilos po single pa kuwa. Mang ko nag-uhaugog man. Darce Jason, maayong hapon. Ana si Joel, isulti na lang gidaw sa imong mama kay kung maglayas-layas pa ka, musamot ang imong problema. Thank you, kaayo DJ. Salamat. Love you all. You're welcome. Sirado na itong caller o itong linya sa tawag ka, tropa, ha? Kaya ako anang time mo advice. Puli-puli ragu ta din higo, dili man inyo pirmi. Kaya syempre, Bida-bida be ako, dapat nasa ko ika-share. Asa ko musugot nga kamura?

0: Grabe, DJ, makagahig bunal ang imong tingog. Nanggahig, di ay! Shoutout DJ sa mga katrabaho na ako sa Carmen Copper Corporation. Eh, Santos Bacalso Hilaria. Say it again, DJ RC. Og buki ko. Julius Yamuta Baugbog. Lingawan na kung lantaw ni mo DJ RC watching live here at Redstone, Cebu City. Exciting! Pero as lang ko, asa na natutandan DJ nga imuha gipulihan. Nag-focus sila sa ilahang ex, ilahang buhan, vlogging. Ana, just sa imong gisayangan ng imong kaugmaon, relate ko sa imong kahimtang. Kaya akong among adopted, dili magpabadlong. 9 years old pud, nabuntis siya karoon. Nadawat ra namo ang bata, makalingaw na. Gikan kay Angie Ramo. Sender, lisod gyud ning imo tan-aw sa imong pagkababayi o unsay tambag sa ginikanan, sunod gyud. Ayaw og layas, ask forgiveness to your parents. No one is perfect. We are all sinners. Buhia ng bata sa imong tiyana. Malay mo, swerte. Agikan kay Mami Lorna. Ayan, sa akoa naman po, daday. Tama man sad, wala man siya limpyo aning kalibutan, ha? Pero dili pod tuod hanga kuway limpyo bot pasabot makabuhat na lang sa tagdimao. Matud pa sa PSA o Philippine Statistic Authority, ang reported nga teenage childbearing kana asa 15 to 19 may drop na sa 4.8% atong 2025. Mo nang pinaka lowest record since 1993. Despite sa pagbaba, naagyapoy na record ang nasod nga around 138,697 adolescent mothers sa tibuok nasod mga katropa. Involving sa mga edad nga 14 pataas o 14 nga mga edad. Morning gina specifically nga ginaingon natong alarming sukad atong 2023. Sa Zamboanga Peninsula 99.3%, sa Soxarjan 82.2%, sa Memaropa 8.2% po. Kasagaran na sa rural areas, naadya mahitabo ang ginatawag na itong mga common nga teenage pregnancy, rural areas. Daghan pang laing-laing reason nga nung ana ay ma-involve sa teenage pregnancy. Sa mga batan-on karon, hinaot lang dyan ko ninyo nga ang ginikanan nga nagkanunay nga badlong og nagatambag ninyo, dili ka na para sa inyong kadaot o kaalautan, para na sa inyong kaayuhan. Kay hinungdan ana, ay kung musunod mo sa mga gibuhat sa mga tiguang paninyo o inyong nang buhaton tungod kay gusto niyo nga aduna na mo eh, freedom, ayaw jud mong laom nga masubay ka mo sa tama nga dalan tungod kay kung kamo magrebelde sa inyong ginikanan. Ay, wala ta kabago sa inyong padulngan. Padulong na sa kaayuhan o kadautan. O kalautan di ay. Ayaw ito niya himo ang batik ang pag-guide sa inyong ginikanan. Kay mo ganin natin ginikanan, aron na imong guide. Swerte kay mo nga naamoy ginikanan nga kanunay nga muuban ninyo. Nahitabo naman na, day. Hinaot ko nga ibutang ka na sa imong huna-huna. Nga kanunay gyud na nga walay laing tumong o daotang tumong ang ginikanan nga naga kanunay nga nagtambag nimo kundi kaayuhan ra gid nimo. Pero kay naa lagi na namang gid na ayaw na gid himo og laing problema, ayaw layas tug ani imong ginikanan. Oo, posibilidad nga masuko sila nimo tungod kay ginikanan mo man sila, aduna pa sila mga pangandoy para nimo. Pero kagiguba mo man ka na, expect gyud nga adunay sakit pang mamatian ka sa ila kay tawo ra imong ginikanan. Shout out to Kigir, Repaila, Og Santos. Salamat, DJ. Wala ko igong oras. Musunod na ang programa. Ang asintado kaoban si Ketropang Eric Ceres Manait, mga Ketropa. Ugma puhon. Ay, di day ugma puhon. Kaya wala naman ito ugma di ay. Sabado man di ay. Sorry. Ayaw! Domingo puhon. Nag-uban-uban ta sa programang Tataklukal. Sa alauna hangtod alas 5. And yes, magdunggan na gihapon ta balik sa programang X-Rated sa Lunes. Sa lain na po natong sugilanon o problema nga gipadadin sa tong programa. Nga man tayo labot sa sinugdanan. Ayaw! Kamukamo laman untaan. Our last shout out gikan kay Baltic Call listening here at Das Luputa, Lutupan, Toledo City and also watching live. Salamat sa pagpaminaw gikan alauna hangtod karong orasa mga katropa sa tumong mga caller all over Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat kaayo sa inyong pag-appeal ug pag-appeal-appeal. Sa ako partner sa Pikas Lawak katropang Doc JJ ug sa tumong mga kaubanan diri sa istasyon. Happy Friday everyone. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting! Good morning!

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mukalit lag kabugnaw imong pagtagad.
4: Baklarex sana.
5: Exciting.
6: Mahal na ko siya ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawon bitaw na tog unsa padol nga nanang imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasagdi na lang gud ko gud. Kalipay man ako ni.
7: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon nimo tong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka gyud. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di nagud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
15: Mmm, exciting!
16: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
14: Oo.
16: Exciting!
14: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
16: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like gyud, basta naka-turbo.
12: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas, ang lakas.
12: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: V Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
4: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
18: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Extra Drive.

0: It's 4 o'clock.
1: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: XFM 89.1.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: XFM.
11: XFM.
12: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
13: The Secret of Health.
12: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
14: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
15: The Secret of Health.
16: Santo Blas Gold.
17: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko.
18: Nag-research ko kung sa'y maayo o migawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
16: Santo Blas Gold.
19: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: The Secret of Health.
14: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
15: The Secret of Health.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
20: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
15: The Secret of Health.
14: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
15: The Secret of Health.
20: Xanthon Plus Coffee Mix User.
21: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
20: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: The Secret of Health.
14: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
15: The Secret of Health.
14: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
15: The Secret of Health.
14: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
22: Kabalo ba kamo nga ang Xanthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
3: Extra Drive.
4: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: Extra Drive.
1: Ang tinuod ng gwapa, walay pake sa height o weight niya.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Klarix mga katropa, oras nato alas 4:59 sa hapon.
7: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra balita.
6: Extra, extra balita. Gikan sa XFM Davao News Center, anian ang ekstra balita ning oras sa mga katropa. Atubili ka nato sa Zanthone Plus Gold. Mga katropa, formal nang nagpagula og warrant of arrest ang Sandigan Bayan 2nd Division bato kada kang Senador Jinggoy Estrada. Kinimatod pa gumikan sa giatubang niining mga kasong graft na may kalabutan kini sa giingong pagkalambigit sa senador sa dako nga anomalya o korupsyon sa flood control project sa nasod. Paliwala ni hindi giklaro sa korte nga adunay gitakda nga piyansa alang sa maong kaso aron temporaryo kining makagawas ang nahisgutan nga senador. Og tungod niini, wala na palabya sa senador ang higayon og dali kining milihok aron dili maditinar sa mga otoridad sa mas taas nga panahon. Wala madugay mga katropa human mapagula ang maong kamanduan personal nga niabot si Senador Estrada sa buhatan sa Sandigan Bayan aron dali nga muposta og bail ora aron dali nga mupiyansa alang sa iyang temporaryo nga kagawasan. Gihimo kini mga katropa sa maong magbabalaod aron formal nga tubagon ang mga akusasyon bato kaniya pinaagi sa legal nga proseso. Kung asa ka hinumduman nga maanga maong arrest warrant tagugat kini sa mga imbestigasyon bahin sa giingong pagdawat matud pa ni Senator Jinggoy og kickbacks o suborno gikan sa mga proyekto sa flood control. Samtang padayon pa nga gisusi sa korte ang tibok detalye sa maong kontrobersiya aron sutaon ang tinuod nga sad-an ni ining maong anomalya.
7: Extra, extra balita.
6: Alas 5:01 mga katropa. Gikonsidera karon sa Department of Interior and Local Government ko DILG ang paghatag og dako nga reward money alang ni bisan kinsa nga makahatag og impormasyon aron madakpan si Senador Ronald Bato de la Rosa. Direkta usab nga nanawagan si DILG Secretary John Vic Remulla ngadto sa senador nga mas maayong mo surrender na lamang kini sa mas labing dali nga panahon. Samtang giangko ni Remulla nga dili sayon ang gihimong pagpangita karon sa mga otoridad kang De La Rosa tungod matud pa gilangkuban ang Pilipinas sa kapin 7,000 ka mga isla ug anaa sa kapin 40,000 ka mga barangay. Gani bisan pa man niini gipakatag na karon sa tibuok or gipakatag na ang tibuok puwersa sa kapulisan aron dili na musamot kalubog ang maong sitwasyon ug aron masiguro ang kaluwasan usab sa maong senador. Gisado sab sa DILG nga traturon na or itrataron na ang senador isip usa ka opisyal uga irespeto ang tanan niyang tawhadong katungod ubos sa balaod. Sa pikasbahin mga katropa, gibutyag sab ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. nga ilan ang ginasusi ang tanang posibleng gitaguan or taguanan sa senador lakip ng iyahang ancestral house sa Santa Cruz, Davao del Sur. Dinhi kumpirma usab sa PNP nga ilahan ang gibawi ang mga lisensya sa armas ni De La Rosa pinagi sa gipagula nga revocation order. Apan nagkanayon ang abogado ni De La Rosa sa kampo ni De La Rosa nga si Attorney Israelito Torion nga magpasang at sila og opisyal nga apila mga katropa bahin sa maong desisyon.
7: Extra, extra balita.
6: Oras alas 5:03, mga katropa, update una kita sa ato ang palarong pambansa 2026. By the way, mga katropa, subay sa gipagula, mga katropa, nga initial medal tally update, mga katropa. Initial ug not official medal tally, mga katropa, ang labot sa nagpadayong palarong pambansa 2026 ang gipahigayon karon sa Agusan del Sur. Mga katropa, nagpabiling nanguna ang NCR kung National Capital Region. Din aduna na kini na angkon nga 119 medals, ang gilangkuban sa 46 ka mga gold medals, 38 ka silver medals ug 35 ka bronze medals. Gisundan kini, mga katropa, sa Region 4A Calabar Zone. Adunay 30 ka gold, 35 silvers ug 31 bronze, o total 96 medals, mga katropa. Samtang ikatulo ang Region 6 Western Visayas, nga adunay 24 gold medals, 21 silver medals ug 22 ka bronze medals, total 67 medals, mga katropa. Samtang sa update sa Davao Region na Eagles, mga higala, mga katropa, anakaron ang Region 11 Davao Region sa rank 9 as of 3 PM. Medal tally kana, mga katropa, karong adlaw. Nasa kasamtangan, adun na kitay napulo ka mga gold medals, 14 ka silver medals ug 11 ka bronze medals, mga katropa. Total 35 medals alang sa palarong pambansa 2026. Samtang, mga katropa, subay sa mga nakahatag, mga higala ug or nakaamot, no, alang niining gold medals, mga katropa, sa mag-uhay, gipagula ang update sa DepEd Region 11. Ayan, mga katropa, si Flexi Kate Ibarra nang kuniini ang gold medal sa WAG Cluster 1 Floor Exercise, mga katropa. Si Abby Claire Turba, alang kini, mga katropa, gold medal sa Pencak Silat Tanding Girls Class E. Oga si Francis JV Dimzon, o kining si Semaya J. Paspi, mga katropa, gold medalist alang sa Tennis Boys Elementary Doubles, mga katropa. And congratulations, mga higala, ha? And of course, mga katropa, alang usab sa Pencak Silat Tanding Girls sa Class C, nangkon usab, mga katropa, ni Jenaline Prescusio ang gold medal isip dugang sa medals, mga katropa, sa Davao Eagles. Congratulations sa mga katropa. Ugmaw ka to, mga higala, ang naglangkob sa tong extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita o impormasyon, bisita ang Facebook pages XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan. Extra, extra balita. Oras, katropa, alas 5:06.
4: Kaklarik sana!
3: Exciting!
7: Exciting! Summer man nakatropa!
3: Ang saya-saya!
7: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa!
3: Katropa!
5: Summer na! Katropa!
3: Kaklarik sana!
7: Exciting!
3: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

through ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.

sa kalibutan na po na, na kasagharan, no, most of his life on earth iyahang gihimo ang pagserbisyo sa iyahang isigkatao. Now, the house of Jacob, bot pasabot ang katauhan sa Diyos. Momini ang kahulugan ni ining mga higala, no? Gikinahanglan nga muhimo ni ining mga buhata. So, dunay basahon ako mga higala nga angay na tong pamalandungon o sa pamalandungan. In all our work, the principle of unselfish revealed in Christ's life is to be carried out. So sa tanan natong mga plano pangapagbuhat, kung unsa dapat ang kinabuhi ni Ginoong Hesukristo, unselfish life of Jesus Christ, mamahimong masundan usab ni, no, niadtong naninguha na mag-alagad sa Diyos. Unsay himuon, upon the walls of our homes, the pictures, the furnishing, we are to read, bring the poor that are cast out to thy house. Oh, basig, abunda, nindot kayo ang atong puloyanan, naghantag mga propiedad, nanubra ng atong mga unsa may naa nato, pero dili ta maka wala ta nagapiyong ta sa atong mga mata ni atong adunay panginahanglan. Nga diin pwede kung ta ta makatabang ato kanila. Kung sa daw dapat ang makita nato may gala, matod pa, bring the poor that are cast out to thy house. On our wardrobes, we are to see written as with the finger of God, clothed and naked. Daghan kay tag mga bisti, nindot kay itong mga bisti, mahalon kaayo, kinahanglan diha nato usab makita o mapamalandong nga basin dunay mga walay bisti, no, sa kamahal, sa kadaghan sa atong mga bisti, diha nato unta mapalandong mapamalandong usab nga duna poy ubang mga tao nga wala niini, no, tungod sa ilang kawalanon nga buot sa Dios nga matud pa niya bistihi, no, kadtong mga hubo, clothe the naked. Unya, in the dining room, on the table laden with abundant food, pasig abunda ang atong pagkaon, diha unta nato mapamalandong higala ang atong responsibilidad nga gisulti sa Isaiah 58 verse 7 nga it is not to deal thy bread to the hungry. No, dili ba ang pagpahat, ang pagpasakit sa kagalingon mao ang pagpahat sa imuhang tinapay ni atong mga gigutom. No, nangapanos na imong mga pagkaon, pero ang uban tao ning kaon og panos tungod sa ilang kawalan doon. No? Monay angay nato nga tagaag pagtagad higala igsuon sa atong panahon karon. No? Kay basin paninglan ta o dili kay basin. No, ang Biblia nagsulti nga kung unsa ang gi-entrust nga talent sa Dios nga hikanato, kung di nato magamit diya sa insakto panilingan ta sa Dios sa umalabot nga panahon. Aduna tay talent, aduna tay panalangin sa bahandi. Unsa man nga nanato, kung ato lamang lang gi-pundo halang sa atong kaugalingon mahigala ang mensahe sa Isaiah 58, nag-ingon, deal your bread to the hungry, clothe the naked, bring the poor that are cast out to thy house. No? So, muta na tagun sa itong gibuhaton na dapat mahimo karon nga panahon, mao ang pagtabang niya itong mga tabanganan, pagpangita niya itong mga angay na to nga mapahatan sa panalangin sa Dios. Now, unsa may saad sa Dios niya itong musunod ni ini nga plano sa Ginoo. No, plano kini sa